0: magresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine. Maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang nai hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko, pero usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom at adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong at-label. Marino ko na sakit. Dahil mo to ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kung tiyan mula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali nang kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
9: Sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:14 na mga katropa. Katropang Philip, kini mong time check. Ito't gini ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Alright! Healthy nga kape, katropang Philip, nga dunay glutathione plus collagen, mga katropa. Ang kape nga makapaputi, of course, makapahami sa tuwang nga panit, katropang Philip. At iaw mo na nga di ay gluta na apag-collagen, mga katropa. Katong mga dunay skin allergies, dako kaning tabang alang kaninyo, mga katropa. Unya, safe ka ayong imnon, katropang Philip. Gumikan kay gigamit kay patamis is stevia. Yeah. Natural nga matang sa pampatamis, mga katropa. Dili ni makakontribute sa pagsaka sa tuwang blood sugar level. Santon Gold Coffee Mix!
10: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye!
9: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
10: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
11: Kinsa may angay madupag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
10: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Quibus libertas data popole necesse nun esse. Mamahimong waypos ang kagawasan sa pagpadaya. Kon ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa Sugbo o sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot nini nga itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Welcome mga katropa sa itong pagubanuban nining atong tulumanon ang Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Biyernes. Pizza 8 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyo nga mga anchorman. Ako di ice katropang John Lay Mentovas Mikey.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi ex sit icham ios ulinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag dyan inyong tanan, yung katropa nyo yung certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara, kape!
3: Kape!
0: Ay, mga pisa tanin nyo, katropang Philip Serrohano, buntag lang, may mga kang higops kape eh.
4: Mao gina katropang John Lay sa wapak ko sa XFM, di magyug ko mga pigmabuntag. Kapag abot na ko dere sa XFM over 3 years ago,
0: nanadil kasi pangapi ha, di maginima, di kasagaran sa mga Pilipino, katropang Philip. Ah, di makumpletong buntag mga katropa o di magkapangapi.
4: Sinod?
0: Noon ay uban nga, bahalag di ka pamahaw katropang Philip. Basta magkapangapi.
4: Ang uban di naman makahaw kayo, mula ko magpaniod to.
0: Yes, morning nga.
4: Naktawan ang pagkaon, ang kape dili gyud.
0: Of course, di ginakatropang Philip mo nagingon nga, sayos buntag, tara kape!
4: Onya, mga pe naman lang ganita mga katropa. Of course, pilion na to ang kape nga makayo sa itong
0: kalawa. Yes!
4: Dili na mo pili niya ng kape nga makadaon sa makapagpaka sa itong blood sugar. Onya, katong mga diabetic patient, problemado ka. Naay kape mga katropa, diri sa ato ang tuloman ni kakaping
0: ato. Tulog kakape, naatay premium D3. Naapot tayo sa Thone Gold Coffee.
4: Kana?
0: And of course, ang kape nga walay sagol caffeine, Santhone Plus Coffee.
4: Kana? Kana ang tulog kakape nga katropa dyan. Yes. Nga mo'y haumyud sa ito ang kalawasan. Katong wala pa makasuway nini, hala. Suwayin ninyo mga katropa aron makita ninyo ang diferensya.
0: Anyways, good morning, Rosavilla

0: ay sikat Power Max.
1: Morning.
0: Ani si Francis Gabuy ani mina pa ron. Bina na may mura pag wa pay greetings ato ang bibila na may nag
1: wa may mga greeters good.
0: Ani comment di man ako makita.
1: Katropang Rick June Capua, good morning.
0: Si Katropang Rebox ayo po gani mata.
2: Good morning. Ato anay ganiya ya. Masa man to ni ato sa Amerika para sa basket.
0: Asa si Katropang Rebox sing singa naman ni ron.
2: Wala mo sukol ni Andres Pilipinas.
0: Murag ingon-ingon yung tingali Katropang Rebox. Oni good morning day sa ato ag suod po gang higala supremo ng alamat.
1: Oy!
0: Manager, may buntag niya manager, ha?
1: Morning, good morning.
0: Kayo, kayo, katropa, Philip, nagmata ito, katropa po, mga katropa, ha? Dito sa may, kuwani, kanang San Carlos City. 98.9 XFM, San Carlos City.
1: Hoy, good morning, good morning.
0: Sir, mayong, may buntag niya. Kauban ni Pud nako kaniadto dihang diha pa Miss Brigada. Lai siya nga bra, diri siya buggo man siya repita. Ha? Sir, may buntag dia, sir.
1: Primo, alamat.
0: Good morning dia, sir. Salamat kayo.
1: Yeah, good morning sab nga to ni katropang Isidro Santillan sa Premium Black Taxi.
0: Oy, salamat.
1: Good morning. Kakatsangin na to katropang Jan Lee. Amo ning silingan dito sa barangay Pareho.
0: Kanang mga driver sa taxi, gamit kay ninyo mga
1: course.
0: Katropa ang ato ang Santhong Plus Coffee Mix. Bangil-bangil ni katropang Philip kay sayod bi in town ta kaning magbiyahe ka labi nagpasayroan.
1: That's right.
0: Digyud na matultol ang imong oras kaon.
1: That's
0: right. Digyud na katropang Philip. Kaya di ba na pwede nga mahunong lang kagkalit. Ingon sa katropang biya Raybox nga huibis pa kunos gabi ingat.
1: Dinada.
0: Morning dia bro. Away sila gamay. Pero mas high-tech mo sila nga to kaysa na to. Minaw ko doon si Brother Sean Yu.
1: Oy!
0: Sus! Naas akong atubangan si Mayweather. Gini ha ba? Samtang ka historia silang Brother Sean Yu. Katong
1: taas yes, Las Vegas. Rin asa ko
0: siya? Yes, katropa ka, Philip. Hidagan kayo. Okay, send videos na ko si Brother Sean Yu.
1: So, unsa si madayon, katropa ang Sean Yu, madayon ang ilang
0: within kaway. Within 48 hours, may bawaan na ako'y video exclusive.
1: Ay, ato na i-play? Ato na i-play?
0: Ako na i-play ron doon.
1: Exclusive man na.
0: Wapa man ako mandam, katropa ka, Philip. Si Brother Sean Yu, na aron sa Mayweather Boxing Gymnasium kanto.
1: Okay.
0: Kay na may press conference sa Battle of Legends katropang Philip.
1: Naabot wa ko masayop September this year ang ilang rematch katropang Jan Lee
0: ni Manny.
1: Manny Pacquiao.
0: Pero pa siguro may ilan ko in 48 hours.
1: Naman ko ni isyo because si Mayweather mga katropa may pirma na.
0: Kaya video call.
1: Kaya nakadawat na kuno sa down payment. Gikan sa Netflix.
0: Kay Netflix man to, live.
1: Netflix. Onya, karon mo ra magadunay pag
0: daga mag condition.
1: Lagi. Manya nakapirma na mo.
0: Pero within 48 hours kuno katrog sige, sendan kog videos ni Brother Sean Yu. Good morning ni Teofino Lopez. Nagkuyog sila ron sa papa ni Floyd Mayweather ng Brother Sean Yu.
1: Si Kwan.
0: Floyd Mayweather Senior. Oh, nagkuyog. Nagkuyog kay picture. Video call mi kaniya. Sus, mga hartsuraan man na iyang mga kuan dito kanang mga promoter na. Iya kung gikumusta nga to. Brother, may muntag na brother ha.
1: Good morning, good morning.
0: Oli, si Brother Sean Yu sa June pohon katropa Philip. Pero di siya kaabot sa fiesta sa amo.
1: Ang importante, makauli si Brother Sean Yu.
0: Good morning, ito kang once again, good morning, may muntag pag-usap ito kang katropang Raybox, si Among Siligan o, dara?
1: Matapos Siligan
0: nag-impeach sa Ranao ay nasa sayo pa kayo
1: impeach
0: sa Ranao hindi, ayaw, i-comment nikon siya nga, impeach sa Ranao ano, good morning, mga uplockers ganito,
1: hey, good morning nagiging ka na ni Chok Byron
0: si, kaman eh, Among Silingan man di ba kanis Byron?
1: Hey, comment ka daw dire Among Silingan kasi gitinod niya niyo. Para
0: maligaw daw. Si Benji Patinyo naminaw po da.
1: Uy, wala man na dito siyang igagaw.
0: Bakit na siya, di ba? Kasi pareha lang kapilido. Mawas out sa bagatuyan, tagatuyan naga. Kuno?
1: Uy, good morning! Tuyan naga!
0: Good morning, may buntag niyo
1: tanan niya. Katropang Janle, may buntag sab gato ni katropang architect Julivin Bayugo. Mga katropa, sa next time.
0: Ayong
1: master planner, master plumber sa ni.
0: Sus, may tira na. Pero mahal lagi niya.
1: Asa?
0: Mahal lagi din ang taka-abo
2: din yun. Depende na sa kalidad sa balay. Tanaw niya kani murag.
0: Katawa ko. Halon eh. Barato.
2: Abirids to.
0: Abirids to siya. Abirids siya pa ngayo.
2: Luxurious sa kita naon. Abirids siya pa ngayo.
0: Ay, ana wala naman ko ni biya naman ko sa pagbabalay. Last naro
2: magigayon ako biya na kag pagpapanday sa imong balay.
0: Bot pa di lahi ni naro ko skin ang datahan. Ayun mo. So focus na ko dito. Good morning, shout out ko no sa mga taga Houston Rockets nga taga Kunons Lakers ingon sa Reeboks.
2: Manay tagak na ay bugal man imong Reeboks.
0: Gitagak na deh, gitagak sa Lakers. Good morning, Gat. Ina ko masaya si Houston.
2: Tumaw gani.
0: Pero Laker, Lebron man siya.
2: Oh, yeah.
0: Bisa ka sa Lebron. Ano,
2: makuhaan ka na. Sana? Ma-deport ka pa yung LA.
0: O si Lebron, muduwa. Nagpibira, anis, pibira. O ba ito ni China, Lebron? Ito ni China.
2: Ato sa Rajunor. Sa Lebron.
0: Pilihin niya si Lebron. Good morning, good morning. Deka tropag Raybox, ha? Good morning, unya. I-share na maluoy sa mo. I-share na itong Facebook. Ami live niya, eh.
2: 150 pa man yung nagtanong. Asa ba?
0: Asa akong... Asa akong mga silingan sa kalanggaman.
2: Oy! Ang kalanggaman, may signal, pero kusog kayo.
0: Kusog kayo mong Facebook sila. Kaya huwag naapay signal na mo. Huwag mo din mag-views Facebook.
2: Huwag naapay signal. Ano, naapay dito ay makuha pang atoa ditong channel?
0: Yes.
2: Ato ang kilohertz? Amiga Hertz man eh, kay FM nta. Waka tong mga sound system nga imong gingan lang. Siguro mag-tune in to. Pila ko to kamuk imong gingan lang. Katong ipaligid sa mga bapos.
0: Sa radyo, lasan radyo. Ano
2: yung gani? Alam mo na, i-connect man sa bapos.
0: Pwede rin mag-ong Facebook ko. No, gusto na.
2: Talawa, rinagan lang ka. Gun ro dai dai.
0: Dagan man jud
2: kun gun. Nagkuan pero nagbali pas itlog.
0: Dagan man jud kun
2: sa side up ba?
0: Kasagaran mayoriya sa atong mga viewers diri ako gin ang mga slingan. Ito mga igagaw kay dito na pitas na ka kabantay ka south.
2: Sa dagahan sa north
0: ani. Nagyapon ka tropag Philip pero mas grabe gyud ang diri sa south kay.
2: Pabor man dito ang signal na to.
0: Dagan man sa midi ring Taganaga. Dagan man sa midi ka tropag Philip.
2: Si Mayor Malcio wa na minar to.
0: Ay. Hala wa di mamakuha dito lahat.
2: Wala di. Si Malcio ng.
0: Si Mayor Malcio dili na siya hilig og social media ka tropag Philip. Although sa mga design banggita na siya. Pero si Mayor Chong, dili kayo nahilig og social media. Good morning po ni Dodski Kimpan. Salamat, sir. Pa-shoutout, Idol Philip, si Raul Galliarde na minaw.
2: Oi, all. Morning, all.
0: Nansky Orsal, may buntag.
2: Oi, Nans. Kurduban is Nansky.
0: Duwar. Yes, Kurduba na ilahang Nansky Orsal. Naminaw ko, no.
2: Nakahan ba kang yan kasi des Kurduba, no?
0: Ay,
2: ah! Holiday mo rin sa Kurduba.
0: Holiday rin.
2: Mingaw sa Geron. Yung mga tricycle diya, Nansky.
0: Si Postman. Ay, ah! Kandamitaw nga dol-dool sa mga rotag. House mas mga resort. Ngayon si Kwan, kanang naminaw ko na ron sila. Diya silang tailoring sa shop and M&R Sportswear.
2: Yeah.
0: May mo ang tagag jersey nito? Gusto ka?
2: Sa M&R?
0: Oh, M&R. May mo ang tagag.
2: Ay, huwag katong jersey nga, Kwan. Katong siging champion.
0: Ay, ah! Dito to sila, hang by pre, hang Kwan to, queen. Queen to, queen. Dito sa mo, naka. Naasay branch sa Mualbual, katropag Philip.
2: Para sa kasawa, tali ang queen print shop.
0: Ah, naas Mualbual. O niya, si Bypre. Kauban mo na kong konser ang tagiya. Si Bypre, o niya, kababata sana na ko. Pero una lang ko gamay niya, katropaga Philip.
2: Una ka sa pagkakonsyal?
0: Una sa pagkakonsyal, o niya, una sa kunyag iskwila.
2: Ma'am Fems Denems, good morning!
0: Oy, matanas katropang Ken Ilarcosa. Sir Ken, morning de Sir Ken.
2: Mata.
0: Basig, di, ginihara ni nagmatay. Karoon lang tigali ni comment.
2: Naman, way paan, ha, way paan.
0: Iklaro na to, ha, nga paas manok.
2: Paan, magkatang
0: Pero, ways, dito, napakay mga
2: ganyan. Napakay mga Philip. Katropa, Jocelyn, District.
0: Huwag mo ko inap, uy. Nawa, nagkaroon mo din yung greetings.
2: Di, alagi. Katropa, LV, Alvina, Mait, Kagas, good morning. Des Dulce, Inayawan. Melba, Dico, good morning. Des Poblacion, Pardo.
0: Kana.
2: Anya, si Fems, Tenebs, good morning. Napod, si
0: Alvin Bong Hanoy, ni Mata na.
2: Alagi. Katropang Shanyo, good morning!
0: Ay, may muntag niya, brother!
2: Yeah, si Katropang, uy! Cebu City Councilor Harry Iran!
0: Naminaw ron!
2: Naminaw na to!
0: Good morning, Diakons! May muntag niya, Diakons, ha?
2: Katropang Harry, sa South District ni sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Yan, yeah, naminaw po ron sa inayawan si Joselito Katropag. Grabe si Rian. Joselito Armero, nag-birthday day ko no karon. Si Joselito Armero, happy happy birthday. Atong pangkatropang, of course, Alex Comendador. Taon na mi, already kami igbalay ni Alex Comendador. Pwede ra ko nang singgitan. Pero to, taon na mi, wak magkita. Nigika na ko katropang Philip, ngit-ngit pa. Inig-uli na ko, padong na sa ngit-ngit, kilom-kilom na. Mauli ko sa amo, kasagaran ha, mas baga alas 6 katropang Philip. Mugikan ko direk alas 3, kapin mugi ko mugikan. Mamanay akong tugkanan yun, ano mga orasa, kaya mauli ko alas 4. Nakibiing, nakikumuli. Abitan ko sa traffic. Noon ka ron, wag yung traffic ron ka trabang Philip.
2: Kaya alin kayo man.
0: Dire, syudad. Pero abot ka rito.
2: Mga mga dagko ka truck.
0: Oh, wala holiday na ka trabang Philip.
2: Ulysses Matay. Sayago, good morning.
0: No, gidominate tas mga Taganaga. No?
2: Pero naa naman na siya nagpuyo di askoan.
0: Pero Taganaga, Morning day, Ulysses. Pagpatato magkukusap, makita may siyang classmate po. Na ako'y classmate, classmate sa niya.
2: Ako magkatato sa gagano'n.
0: Look ka ni kagdago ba
2: ultimo kay... Ikarins ka na kami.
0: Diba, ultimo gani ka ng pagkwagdugo, hadlok mo ka.
2: Sa dugo. Wapak mo. Injiki o anti-rabis.
0: Wagay siguro gito.
2: Bisa pagtulok ka bag, ako ipakuha.
0: Wagay siguro gituyo. Ito ni magpapa-axiro. Aro na ating karason.
2: Nagsabota ikaw. Ang ikaw mo anto. Magpakuha. Dito rin ka sa distansya. Hadlo ka sa doktor.
0: Hadlo, doktor. Diba? Dili na.
2: Nag-isag na ito. Ito pang
0: grito na. Dili na na mistil ito i-probar nga mahadlok bakog dagom or dili.
2: Kay.
0: Napuno ni akong lawa sa dagom-dagom.
2: Lahi man ang dagom nga gamay. Pilara man na.
0: Oy.
2: Magpainzi ka.
0: Oy.
2: Oy. Katong pasuyop sa jugo.
0: Ang tato nga dagom, lahi nag-gibagon.
2: Size.
0: Ang kaneng lining, parang lining, kaneng mga baga.
2: Kaneng abaga.
0: Uy, dako.
2: Uy, baba. Nakakuha ka. Pwede naman. Dili ka. Nakapagkatao na ikalis na nangyir.
0: Naana ako'y kaning yellow na ko. Naan ako'y gipuno.
2: Be. Ay, ka na sa amin. Kasi nagtato.
0: Ikaw gusto lang yung kamutan-aos kong lawas. Kasi
2: naminaw ang nagtato. Nala, mingon.
0: Ang tato na ko.
3: Tuig naman ang kapin.
0: Wala pa. Si Makmak Mangkikis. Maguwang ni Katropang Morris.
2: Okay.
0: Mamaya akong tato artist, Katropang Philip.
2: Kung ba, Katropang Murcia Mangkikis. May tato na ba? Wala. Ano?
0: Uy, naa. Mga tato artist na Morris. Nanay, tato si Morris na lawas. Wala ka kita. Gubo. sunod si Mana magpatato ko katropang Philip.
2: Nari. Mana din nasa ka mako.
0: Narilisan mo ko sa, di ba?
2: Okay. Diskarte na mo. Mina ba?
0: Narilisan mo ko sa dawat-dawat. Mahal bin tato, ha? Oh, no. Dawat mi dawat-dawat.
2: Tagmila, tagmila.
0: Ay, nagmayra ko niya. Aka nang narilisan mo ko. Akong ipatato. Akong ipatato.
2: Para inaganan ni mo, muna ka katumgili kong dawat-dawat. Tapos hindi, mahuro.
0: Pero bayaran ako, sa katuwag naman dawat, kalimam kong dawat. Oo nga, magpatato kong balik. Aray na po, puno naman niya akong sa kabukton. Wala na may
2: kabukton.
0: Wala na may kabutangan. So, ang Diricos Picas.
2: Picas gabi.
0: Diricos Picas.
2: So, imo na sa Inos Kating,
0: Uy, na may tato sa katisan.
2: Diba, mami na ba? Imo sa Inos Kating, inig ka puno, aning akong tato, mauna ni.
0: Ano yung isang takaingon?
2: Isang
0: takaingon. Nindot kayong feeling katropang Philip na tatuan ka. Inig, yes, tinood, inig una, sakit yun. Sakit yun nga, murabitaw o ka nang giabis o blade ang imong panay trap. Sakit yun. Pero madugayan katropang Philip, mabinhod naman. Binhod na, kana sige ka na ana, madugayan, wala na, manay sakit. Usay, mag-uol ko inig undang ko.
2: Diba?
0: Labi na, katong di, Puno, bine kong dire.
2: Unsay bayad, ana, ang kuana, pertos looks dagob?
0: Ay, kanatos look, o sagatos. Dili pa, kuana, design, niya, color, ana, napas na color.
2: Sa katong color niya, tato, may mahal-mahal.
0: Dipindi sa katropang Philip, dipindi na, dipindi. Sa gidakon yun na siya, o kung sa kakomplikado, saan?
2: Kuana, pag design.
0: Ang sakit kayo, kanin di arrepit ay. Kani. Kani, kay, nami bukugod. Sakit talaga. Napawang akong pananaway. napawang akong pananaw katropang pinagpatato ko kaning diri dapit kay may kuaman eh.
2: Bita grabe daghanan ng imuhan tatoy.
0: Na padre, putos ako may giputosan. Ako nagtato.
2: Sa ni mo na kanong naama na dadagan.
0: Risadis ba? Oh, hingon nila sa pagpatato ko. Risadis di ako. Di ganahan ako.
2: Risadis gawa ka tilog droga.
0: Ganahan lang yung ko. Green man yung maglaro ro ba? Kani diri nga part mo ay bago. Green, yellow, puwa. Bob, Uncle Bob, ano yung tato? Uncle Bob. Bob Marley ba?
2: Uncle Bob
0: Binalzaro? Bob Marley. Mama, ganahan magkikuha na katropang Philip. Diris Picas, Lebron. Oy, si Reeboks, napuno na sa tato.
2: Ni Lebron.
0: Oh, sa una yung kitagawan, ganapa mo sa Deep Ed. Bawal man. Karon, kuhan naman sa ex-con. So, kuhan na siya, pwede na siya magpatato, bisagasa. Rabi Reeboks na ato'y kwan, Lebron nga, kwan, Lebron nga avatar.
2: Ah, Lebron
0: na avatar. Lebron avatar. Ah, katropang Reeboks.
1: Matod man, ikatropang architect Jolivin Bayogo. Ako na dyan na high Bluetooth speaker doon. Diris
0: bukid. Ay, salamat kayo. Grabe, daghanas comment din na ito katropang Philip.
1: Good morning. Good morning. Anya na po si Irene Tapik.
0: Anya, naminaw sa drone si Master Inday Tanini.
1: Anay!
0: Ay, Esther, may buntang gaing.
1: Katropang Alvin Bong Hanoy, good morning. Gigas Buhol.
0: Nindot ko nung tato, skilay. Noon na, sabi to ko, kaya ako nipis mo kong kilay ba? Pwede ba kong tatoan?
1: Pwede ka.
0: Katong, kabantay ka sa una, ang sungog nila katong kilay 2,000.
2: No.
0: Sabi to na ako, nipis mo kong kilay ko. Sa among managsoon, katropang Philip, ako rin pinakanipis o kilay.
2: Gano?
0: O ako, tanawa na silang.
2: Pwede ka patato, kana na may targeta sa lun?
0: Bro, wapas ako na. Tarong pa magugunaw na. Alam, sad. Nabi tayo uban, magpatatoog ka ng lips para puwa kay siya. Pupuwa kay niya akong lips, mga katropa. Di na lipstick, mauna na.
2: Uy, naabi. Kaya na ang pakuanan ilang lips mo. Kaya mo rin muburot ko ito, katropa dyan, le.
0: Kaya
2: muburot siya tanahon.
0: Pouty lips.
2: Pouty lips.
0: Kaya mo, wala pa sa gumabot din. Tato lang niya, to.
1: Matan pa ang katropang Kenny Larcosa nga. Saan mo nang 836-873 mo ni hearing?
0: 836? Magawas ka na akin.
1: Taro nga na akin.
0: Nagang manggawas numero ng Kenny Larcosa ba?
1: Yeah, si katropang Elmer. Elmer.
0: Good
1: morning, Gikandri sa UBC
0: Enterprises. Nasya ako ba? Daghan na aning comments rong adlaw. Wapat na kasugod.
2: Di mo ka ni. Daghan manggugay. Kanilang tamamasag comments sa sahay. Kamalingaw ta sa itong ahit ko talan.
0: Ano ta sa pagpamutbot? So, hari na ta sa itong mga seryoso yun nga usapan.
1: Yeah, kaning atong greetings ang tataw nila po ni.
0: Karoon na lang tataw ang greetings. Hari ta sa itong. Headlines.

0: Dago na karon sa ito ang kamagahisgutanan. Bagyo sa gawas sa nasod, mas nikusog pa. Kilauman o posible nga mosod kinis Pilipinas. Karong weekend, mga katropa. Pagatawgon kinig bagyong kaloy. Standby, check na ito dayon, katropang rap-rap human headline sa baga sa Bactan. O kung sa may posibleng epekto inisugbo. Although katropang Philip, medyo na, kuang karon, half-hearted.
1: Di ay?
0: Di ba kita ganahag bagyo ra, pero sobras ang kainit. Mabalakat at mahutdan yung tao tag supply stomach. Morning nga, huwag naman kayo bagyo masood. Ay, lasin ang kusog kayo eh. Pero huwag masood ko nun ni sa Philippine Area of Responsibility kung par. Pagkatawag ko ni mga katropag bagyong kaloy. Samtang sa pikas gabahin.
2: Samtang sa pikas bahin, katropag dyan, Lee.
0: Ha?
2: Si Representative Terry Ridon.
0: Akong idol, ang katong pango. Idol. Ang pango kani ato sa Urban Poor.
2: Oh, siya? Urban Poor, katong sigbiyahes gawas yes. Nasod ba?
0: Si Terry Ridon, backgrounder lang.
2: Kuan ni siya kanang biyahiro.
0: Biyahiro.
2: Miingon katropag dyan, Lee.
0: Si Terry Ridon, kani ato bang? Si Terry Ridon, mga katropa, sakop ning digong kani ato. Nag-serve siya as chairperson sa Presidential Commission for Urban Poor under President Digong from 2016 to 2017. Pero niadtong 2017, gitaktak ning Digong. Suko kay Digong kay katropang Philip ang iyahang komisyon Urban Poor sa mga kabos. Ibuong namas Digong nga, sige ra magaglargas gawas using government funds. Nakaingos kanhi Presidente Duterte kag matag iabusaran nimo imong gahom. Mao ni ba kakatropang gitangtang si Digong purtin sukuha. Now kagahapon adlaw na mahayag si Terry Ridon. Kumpiyansa kuno matod pa ang ilang grupo.
2: Oy!
0: Kay muabot kuno sa pagkakaron nga wala pa ni pirmahe. Lunes pa man eh.
2: Lunes pa.
0: Karon pang Lunes at ang ininyo kisay mo pirmag kisay dili. Deres ato, mamirma pabaka gihapon silang Congressman Edorama, of course. Ako, ga-expect ko sa Edorama mo pirma.
2: Pero ang deres 5th district, ha? Murag...
0: San Simura?
2: Dili, 5th district. Si Frasco.
0: Duke Frasco?
2: Hindi man ka nagpatawag, nagkapitan, nagkonsulta ng... Pero meron niyang buto, 2024...
0: Why patawag? Iara.
2: Iara man to.
0: Karon, mangonsulta ko na.
2: Karon, nag... Din, kagahapon man siguro to, nagpatawag na siya sa mga kapitan, dinhas, liluan,
0: o siya to?
2: Apila sa ang ubang mga diba? Barangay Amina katropang
0: ba? Konsulta, konsulta to, Dok, o kanang imong gi-justify daan.
2: Di, bibiya naman ni si Prasco sa administrasyon. Dinha sa...
0: Wala eh.
2: Wala eh, nibuwag na na.
0: Nibiya siyang nibuwag Martin na. Romualdez.
2: O, mao gani.
0: Pero asa mo biya Sandro Marcos?
2: Anya.
0: Kaya ang iyang asawa... Naamagibong-bongbong. Paano mo kaya?
2: Pero, malagi na.
0: Wala sila mag-ilisa
2: naman.
0: Diba?
2: Wala ilisa yun.
0: Kasi wala.
2: Giilisa na as Department of Tourism Secretary.
0: Oy, giilisan lagi. Pero
2: gibalhin o glain, kaya dili epektibo.
0: Pero, gibalhin o glain.
2: Gibalhin. Kuha naman lang gunagod. Kaya nang, kung ilisa na gani ka diya, pasabot ana, wala nagigkayayo.
0: Posible po.
2: Gibalhin lang ka, kay tagaan kag pwesto murag ka namit ang political
0: mao gani accommodation
2: na lang
0: pero at least do na gyapon
2: sakit kay na ibalhin ka for the longest time ikaw nagdumala
0: kay sa taktakon kay panahon pa rin digo
2: ako itaktakon sa gotra koy
0: kay panahon
2: pa nang gisaway nagmaing imuha din na ang departamento
0: kay panahon pa ning digong itaktak man ni balhin tanaw tere ri don
2: Gibalhin kay
0: sakon tanaw gibalhin kay suod dugan pero pati magperformance
2: okay
0: pero at least suod dugan na agyapon now si Doc Frasco wa ka kadungog ni criticize ni presidente BBM
2: wa criticize ka nga so kag benepisyo
0: na
2: imotar ka sa impeachment against his a pabor ni Sara Duterte kay mahadlok kang masiruhan ng imuhang distrito. karon magkonsulta-konsulta na ka.
0: Now, so man eh, ang pagkonsulta kay na mag-uban katrobang Philippe, patawag ang mga kapitan. Mingon nga, kuan lang ta, bato lang butaran gawom si Tepundo. Lemon and lesol ka.
2: Naitang gawas nga picture.
0: Of course, naitang gawas. Pero katropang Philip, mauni atong atangan mga katropa. Kay diris ato, may asama mong barangay. So good naman ko na
2: rin. Kahapon, usara, si among silingan naman tuningon. Yes!
0: Mga ganun, sobli na silitang mangutana kay last day ron, before ang impeachment.
2: Ah, bitaw, no?
0: Ang kinum, adede, last day before
2: last
0: ang pinirmahay.
2: Last programa. Pero napayugma.
0: Ah, pero karon bata di man, taga-pangutan na ugma.
2: Di sa Tadomingo.
0: O, di nga, kamod, haro na minaw.
2: Karon na lang, be. Final kay, na lang din ako. Ako itali. Ako itali. Pila kabuok ang no, pila kabuok ang yes to impeachment.
0: Ang paagi de ko na ron katropang Philip, I don't know, o for formality's sake, ipatawag daan sa baga kongresman ang mga kapitan. Patawag daan nila mga katropa.
2: So, mauna ni, ang gihilo ni Doc Frasco.
0: Inig.
2: Hindi ba? Binutaray. Kaya karo na ni.
0: Kani, mauna ni.
2: Okay.
0: Aron, inig binutaray nga to, ang ilang irason, that is the voice of the people.
2: Pwede maghimot taglayan na itong survey. Nga nung ang mga kapitan mo ingog yes. O niya.
0: Di ba? Binasa ba? Di ba kanima o nung kada barangay tigag 200 tons? Wala ba BBM? Yan
2: gapon ito gahapon ni BBM.
0: Tungutan namin ito ko sa amo. Hindi ko uli.
2: 200 mil. Ingo niya.
0: Binaw. Ang among session.
2: Karoon sa candidline.
0: Karoon pa Domingo niya. Ingo na ito siya nga. Sa 100,000, nagigahin ng lain. Sa 100,000, kamari bala.
2: Ito man itong education.
0: O sama nikos, imo ning kwarta, panghatag ni mo personal.
2: Di ni,
0: o kayon skuwa, kay ningon masag, kamoy bahala. Di amo na itong iklaro. Kay mingon siya, kamoy bahala, ato ning bahinon.
2: Kasi bahinon.
0: Kami ko'y bahala.
2: Pwede siya.
0: Sige lang, karoon taon, atong paminahon ang pamahayag ni Presidente BBM. Ingon kamoy bahala. Sama ni why ko ane why audit ni kay basic kwarta niya personal.
2: It should be under guidelines gud na.
0: Oh,
2: di yeah. Ma-release.
0: Di ba? Hilas kay ka makaingon diha kamoy bahala. Nya na di tay basihan.
2: Imagine na katropan diyan le. Ang 100,000 times 40,000, that's 4 billion pesos kapit.
0: Onya, basin de
2: imo kwarta ni sa kamoy bahala 4 billion?
0: Morning akong iklaro nga diin man ning kwarta gikan kay basin de sa Italiano gold ni.
2: Boy de, sad boy de.
0: Guys, ay nanan, kadawat nag 200,000 kada barangay. Of course, irig adto dito naka dawat 200,000. Ay, mana na gito nga kung ato na i-impeach kong.
2: Impeach
0: yung. Pwede nga 50 mil, kaya ba?
2: Nakamutan na ba? Last year, wakang hatag si PBBM.
0: Pero nang hatag mo 200,000.
2: Meron, gisiguro mga kapitan,
0: okay.
2: Pero di na ilaha, ingong kongres, matawag ninyo, ha?
0: Kay, kami, magkano'y bahala. Na, abi ako sa barangay.
2: Pero, katropan din, kay kapitan, usara na kaboto. Pangutan lang gina ito, mga residente.
0: Di, kay,
2: maunay ba siya sa mga kapitan?
0: Minaba. Di man madagog kada residente ipatawag.
2: Eh, at least ba, informal raman ng ato.
0: Mao gani nga, itag ko nun ninyong inyong
2: itag
0: kapitan.
2: Itag ka kapitan, be.
0: Ingna ko nun nga, kap, ayaw pagsugot kap, ha? May tatog dun ay mini binutaray ba, okay?
2: Lagi.
0: Putantag ang kapitan ray mo yung represent, kadi mo madagog ka na tao. Okay, kapitan, paibaw kami kasi inibuto kapitan sa impeachment. Ano?
2: Hoy, ani ba? Kamu din ang mga tao, kung ang inyong kapitan maunay baruganan,
0: Kung
2: madayong eleksyon, kamo na bahala.
1: No.
0: Sa takaingon.
2: Di ba na ba?
0: Although,
2: kung pabor sila sa impeachment or against sila sa impeachment,
0: kaya gahuat.
2: Na madayon ang eleksyon sa barangay, kamo na bahala.
0: Katropang Philip, gahuat magkukusay rason sa mga di man pwede good, ang atong mga congressman nga mabuto lang mo diha. Nga way rason.
2: Correct.
0: Now, if you'd vote for impeachment, wala problema. Ato nang respetaran. Pero unsa may rason. If dili sa kamubutar, for impeachment, paibaw asad mi kung sa'y rason.
2: Maupan niya ang ipangayos sa inyong distrito.
0: Gumikan kay, you cannot have a decision by yourself.
2: Correct.
0: Membro ka sa House of Representatives.
2: Ha? Basta, attorney
0: po. House of Representatives.
2: Thieves.
0: Balay sa mga kawatan. Kawatan. Balay sa mga representante.
2: Representante.
0: Representatives. So you represent
2: the people.
0: The people of your district.
2: Correct.
0: Now, katropang Philip, pahibaw amig nga naman. Mga ano? Ba na eh, mandato sa imong distrito. Mao
2: ba nay ana man guna vox populi man guna.
0: Oh, alam
2: ang tingog sa mga tao.
0: Mm.
2: Mao ba nay ang tingog sa inyong distrito?
0: Oh.
2: If mauna
0: kay ako gahuwat ko siya nga mo may istorya sa mga kapitan. Wala wag ni kay. May bawan ko manindaan magtutud na ni human sa human nilag butar ka tropa Philip.
2: So kay mahadlo sa first district.
0: Oh.
2: Paminaw mo, unsa man dito'y tingog si katawhan?
0: Sa ako lang.
2: Okay. Para mo, idadong Ria Gulyas. Kaya ka si Ria, murang pataka, raba nag-action.
0: Ay, lasa naging nagpataka mo, congressman.
2: Inang be, be, be, be.
0: Be.
2: Ay, sa pag-ingong pataka.
0: Unsa man,
2: ang first district, atong pangutanog balik, ni atong unang pagboto ni Ria Gulyas.
0: Wa ka o yun, first district.
2: Ano niya, anong niuyon mas siya?
1: Ay,
2: hindi na pataka.
0: Adtong higayon na katropang Philip, kakahanan tika, wa man to'y konsultasyon. Ila-ila raman to.
2: Ang imong giingon, representa
0: Tibs.
2: Tibs. Ano ba? Magkalagid silang tinyog sa kataw.
0: Amo ganit.
2: Whether so, may consultation or wala, kaya makita man na nila.
0: Karon lahi. Lahi man ni Ron.
2: Inanay 200 mil.
0: Kay katropa. Pilar man na 200,000.
2: Ano ba? Pilar man parang lingaw sa kapitan.
0: Bina ba? Ay, pagkaminos kas mga kapitan.
2: Ano sabay?
0: Kaya na 200,000.
1: Wala.
0: Inonsan. Kaya na 200,000. Kasi itong election na bigo eh.
2: Kaya kung sila kasi Cebu City. Tag 5 million eh per year.
1: Ay,
2: 5 million. Apod tanang mga barangay.
0: Di mo ganun niya, 200,000. Malipat din ang 200,000.
2: Ikaw, kapitan, warang ginanin mo.
0: Kay, ugbahino na. Ugpilang. Ingon, mas may example naman niya. Kung ako nag-ingon nga, kuhan. Ugbahino ang tana. No, ha? Pila ka po kung siya? Pito.
2: Yeah, treasurer. Pila,
0: mag sekretary. Ang treasurer din.
2: Yeah, may eskisirman.
0: Si Yam. Eskisirman na po. Na po, ikaon siya ang kapitan. But adako-dako mo yun ang kangkap.
2: Ano, buta, gigimil kangkap.
0: Wa, og na po lang katropang Philip, wala po si Kap. Kuhaan mi, tag 20 mil mi.
2: Sa tag 20, ano eh, ako.
0: Na po, og, tag 20 mil mi, example lang na.
3: No.
0: Pero, adi, tag G's ra kay. Pamina ba, pina sa ba? Example lang ba? Ay sa ba? Example lang ba? Kaya ang giingon ni BBM nga, ang katunga,
2: education.
0: Sa education. Ang katunga, kami bahala. Og na po, ra. Og di na mo bahinan, Scap. Tag, geez, me. Example, man.
2: Tatapain nyo lang, Scap.
0: Kung si Albi ako.
2: Ako mag-sildo, Cap, na mo, gamay ko.
0: Ano sa na pwede? Di na pwede, kasi may mubit-bit.
2: Gano'n.
0: Og unsi ka po magbahin.
2: Siya mo pa in cash.
0: Raga na ka-chiki, magina. Og ing... Wa matake ba? Og basa iktipik na nais cold. Kaya wa matake ba? Og diin ang kurta, ha? Although, ang sa balita, gikas nasyonal, pero niingon naman ko, niya kami bahala.
2: Laina na lang kami bahala.
0: Mamay, giingon sa presidente. Doon sa magbuote ka nga presidente, mana.
2: Lagi.
0: Masin de personal to, sa Osaka Gold, gitigaan may tipak.
2: Tipak.
0: Na, may Italiano Gold.
1: Ayun.
0: Kay, ingon sa presidente, BBM kagahapon, kami bahala. Ha?
2: So, ninduta na, no? Kami bahala.
1: Ayaw!
0: Mamay, ang giingon ka. Ako, mutamod bagi ko ga kwansa.
2: Ano yung presidente, Biana?
0: Pamahayag sa presidente. Sayon, ako ginang tamdan
2: ka tropa. Ato ng tamuron. Ato ng tamuron.
0: Yes. Mamag-iingon niya ka tropang Philip. Now,
2: naka-statement niya. Masi ka ba't buha tropong ka?
1: Ayaw!
2: Ikaw, sige na makagpamasangin ni BBM.
1: Ayaw!
2: Padungog na natin sa
0: mga tao. Ako katropang Philip, og statement lang. Sus, 100,000 ta magkuha ngay. Gusto gyud ka maminaw
2: ni ay. Maminaw ta karon taon-taon kay para ang mga tao biya mo ana map kinis janli kritiko kan ng BBM.
0: Ay, di ba? Atong panahong digong kritiko mo sa kung digong. Sige. Gusto gyud ka maminaw. Ay, karon na.
2: Sige.
0: Paminawa, paminawa ha. Paminawa
2: niyo. Oy, paminaw mo mga kapitan konsehal
0: sa mga silingan ko. Ay mo pagbuo. Kay ingon si BBM, kami bahala.
3: No.
0: Ah, taga kuwa.
2: Ay mo pagbuot kay si BBM nag-ingon ang atong pangulo.
0: Oh.
2: Ang mga barangay officials may magbuot.
0: Okay. Paminawa ha, paminawa. Mga official barangay, diara. Paminawa ha.
4: Libo, bibigay natin sa mga eskolar.
0: Ano?
4: Libo, bibigay natin sa mga eskolar. Yun naman na natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala.
0: Alo!
2: Sawagi ka, nagbot-bot. Adyo ka, nagbot-bot.
0: Uli na ko, katropang Philip.
2: Ay, mga ato, Scap! Mamaingon BBM Cup.
0: Oh, okay. O bahino na mo. Kung nagkami, pilami, na po, pito ka konsyal, secretary, treasurer, ika na po ang skitserman. So, ika-unsis ka, butang lang na ito, i-divide na ito.
2: Divide
0: na ito, unsi.
2: Eh, butang lang, 20 mil kang cap. Anya, bahino ninyo yung sindot-sinta.
0: Adili, ang usagatos raman, mo'y mabahin mo.
2: Okay.
0: Maminaw at ag-instruction. Aysa ba, maminaw at ag-instruction. Ay, klaro na ito.
2: Sige, itiwas na lang yun. Ito ay putla.
0: Anda ba ang video rap, ha?
2: Ay putla.
0: Paminawan siya na ito ang instruction.
4: Yun naman sa, naiwan, doon sa 200,000, di 100,000 bibigay natin sa mga scholar. Yun naman na natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official.
0: Ayun!
4: Yun ang bahala kung ano yung saan nyo gagamitin. Yung...
0: Ayun!
2: Ato pa, paldos ka, paldos cons.
0: Di sa takaingon. Pero mayroon siya kami ng bahala. Utang lang na to, unsi mi kabok magbahin.
2: Di ba? Para naamoy basihan. Masi tagaalak ang kap niya o 4,000.
0: Adi ay, mo, mugibuhay mo ginaskap na mo.
2: Adi ay.
0: Oo, o pananglitag ihatag niya. Kay, ato lang sang iklaro ka. Istorya pa na ex-presidente.
2: Wa ka ma-release.
0: O na, wa pa'y kwarta. Ikaduha, wa pa'y siguro nga ang kuha na'y requirements. Mayingong kuha nga. Di mo na
2: bayan,
0: pwede.
2: Bayan lasan mo.
0: Tapal, lasan dahil na yun. Pero, mo ni itong ibay. Ato, o pananglitag, dili ni kwartas, dili ni gikan stocks. Katropang Philip. O kwarta ni BBM personal. Duwaton ko na eh.
2: Duwaton.
0: Oh, kamahalala na matipakan. That's gold.
2: Total. Bahin ni Messi. Si katropang.
0: Diba? Huwag mo sa'yo siguro malita na gikan. Pero kwarta na sa mga tao. Adi na pwede. Pero granting. Kiningon mo siya nga kami ng bahala. Kami na bahala. Butang na itong unsi mi kabok magbahin.
2: Kasi divided. Gaya sa nimo di
0: ay. 15 mil lang kang kat. 15.
2: 15.
0: Kapitan, malisod. Magkaisan.
2: Alagay na ko. Magkaisan. Oh,
0: 15 mil. So na ay.
2: Si Kap na siya na ko gasto.
0: Of course. Na ay, 85 mo'y mabilin.
2: Bahina ninyo.
0: Bahina na mong na po. Tag 85 mi.
2: 85 mo. Ah, okay kayo.
0: So, siya. Niya mo na itong ibaylos itong pangano. So, 15.
2: No. Ay, wala kay. Gibuhi lang sa ka.
0: Diba? Oh. Ipalit na akong queerness.
2: Kailan ang queerness yun? 15 mo sa?
0: Libo kapin. O niya, kada tulog ka bon, ilisan na ako na gamugisar.
2: Ayaw pa, kailan ang queerness o kailan supay-sumpay yun, naabot na nagsambuan.
0: Ayaw!
2: Ano ang kikagitara niya kada tulog ka bon, ilisan, abot ang sambuan, nagsumpay-sumpay yun.
0: Kung sokod pagkabata.
2: No.
0: Ay, mama, pakita rap, katong iyag yung naong rap.
2: Gitara, usak, kagatus, kabuok. O niya, tag-unom ka mo, kwirdas. Ay, sa nag... In 3 months time, sa isintos ka, kwirdas.
0: Diba? Ay, sa nagpakapinid, ha? Wa, pakukabot anong numero, ha? Pero nagandang ka na.
2: Wa,
0: pasan, wa, pasan. Lapas na skwinta, pero...
2: Ano na, paingon?
0: Ay, sige pa. Ay, sige. Ay, ko rin yung ibaligya, Adrioner. Kanya hirang screen siya ta. Paliwag ko na ko, katropag rap-rap. Ipakita ko na rap. Itong naong ganyan, kaya.
4: Basig, sa mga scholar.
2: Basig AI na.
4: Yung naman natira na 100,000 ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Yun ang bahala.
0: Paldo.
4: Ano yung saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan?
0: Ano ko ang pakpakay? Lagi ko nagmahay sa akong desisyon nga mag-consyal. Kay, tungod ani katropang Philip, o ingon-ingong punga, it's 5 gi ako. Magkabahin di ko gamay. Kala kong ang kwarta, gikan ni niya personal. Pero ang kwarta ni katawan, kahilas oray ni mo mingon nga kayo ng bahala. Pero bahinan sa tunik-tikalin na mo ang mga tanod, eh.
2: Asa?
0: Nagkamamig tanod, napay lopon.
2: Tanod, lopon.
0: Amang tanod,
2: napay ite. Napay konsyal sa iske, tag 100 na to.
0: Oo, no? Ay, si sir man, ibahala, no?
2: Bili niya. Bahingan ko tag 100
0: at 100,000.
2: Naikapalit na 1,000 ton gold.
0: Og tanod na mo, 20 man. Butang na itong tag 200 na mo.
2: Lopon, pila lopon yun na po.
0: Kung ano, wala na kapat 20, mga pito.
2: Pito.
0: So, tanod, 20, niya, pito ang lopon, 27. Ninapamanitig si Lig sa mga...
2: Kapatid si Lig, oo. Oh.
0: Mga butang itong tulo, di.
2: Tulo.
0: Ba, kuha na, 30. Na po ka, BHW.
2: Po.
0: 40.
2: Bili na.
0: Ayaw! Ay, sa gatos lang mo.
2: No.
0: Kaya basig mo na sa niisyon. Happy na na bang Lig sa barangay? Bingon nga, di tamo butara ng cap kaya sa 100,000 gi umbong-bong. Wag kita ba, wag kita bahin. Ya
2: kan ibitahan ni gi bahin-bahin ang cap.
0: Ay, buntang na to og. Buntang tang empleyado sa barangay mga 40.
2: 40.
0: Inaapam na yung mga kalipi, daghan sad.
2: Kalipi oh.
0: Oh, daghan pa sana. Buntang na to 40 ka tropang Philip. Unya. Mga tag 200 lang. 200. Ako anak 8,000.
2: Kuana oh.
0: So akong bahay 7,000 na lang. Unya, huwag ka na, tigahanan mo 200. Unya, palinyahon pa rin mo doon sa barangay, mupliti, masoko na. Mm. So atong i-improve gamay, hamuon na tong 300. Unya, 40 kabuk, 200,000. Matay, mga 6,000 lalay ako.
2: Ayaw. No.
0: Pikit. Pero mag-up 6,000. Kuangon naman sa doha ka solicit.
2: No. Ano na lang bayin na ninyo eh?
0: Ano na lang bayin? Uli na lang ang BBM.
2: Ay, uli. Standby fans na para solicitation.
0: Gamito na last Christmas party. Dugay pa man sa Pasko.
2: Kana.
0: Imo lang ang consolation basket.
2: Oh, niya ikaw na i-deposit sa bank para na mga nakpala.
0: Ang problema, ang dakong kana kung kwarta personal. Ang problema, inig, na ni mga guidelines sa kuha.
2: Na,
0: ita.
2: Public funds na.
0: Pero standby, gumikan kay ni Ingon na stiriri doon.
2: Oy, sir!
0: Nga, kakuha na kuno sila 200 kapin katropa ka Philip.
2: Oy, siya ko na ma-impeach yun, Sara.
0: Impeach yun ko no, matod pa Sara Duterte.
2: Ay,
0: 215 katropa ka Philip.
2: Kung sa ministeri, ang gigamit ng tiri, ang tingog sa katawan o tingog-tingog ng tiri.
0: Kana, mo itong dakong pangutana pa. Gumikan kay sakong naibawan, karon pa manig ipatawag ni mga kapitan. Agi, pass if maning, adunay consultation. That is to justify sa ilang baruganan.
2: Appeal na sa pagpatawag ka. Oy, Kap! Naamoy mabot 200, ha?
0: Ay, ya! Nya, may datog mabahina na mo. Kaya huwag di ko bahinan, anang...
2: Patapli na lang yung congressman.
0: Akong pangayoon, ang kanang 600, 500 na ko, ihatag lang na sa mga tanod.
2: Oh.
0: Gaya lang kong 6,000.
2: No.
0: Sama na yung mauna na yung, kung naging patawag marong mga barangay officials ka tropang Philip. Adili, ang mga kapitan mo kung naging patawag sa nakalailaing congressman. Hilabi na diris ato, mo'y akong dungog. Kaya diris liloan, mauna may hitabo.
2: Ang ubang congressman ron, mauli naman doon sila, nagpatawag na.
0: Ang ubang congressman, mauli na sa Pilipinas, o managpabakasyon. Kay matod pa, gabalay-balay mo kuno ni Sandro. Okay, aron mamirma mga katropa. Niining impeachment, istorya pa lang sa ni. Although atangan na to karong Lunes pohon. May standby sa dugang na to kapag-ahisgutanan sa ato na lang pagbalik.
2: Oras sa XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:04.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
6: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una kasugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Para gimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product.
5: kay sugad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili na kuan akong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
11: Ah, mahal lang, gudu. O, tag piso niya.
10: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
12: Atay.
13: Exciting!
3: Balanced diet?
14: Check.
3: Regular exercise?
14: Check.
3: Vision X Plus?
14: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement from it.
16: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9, just na. Mga katropa, katropag Philip, kining bang time check. Getod giri ka na to sa Synthone Plus Gold. Tumarig, doa kakapsulas buntag, doas udtog, doas gabi, mga katropa, 1 hour after me, lagito ang Synthone Plus Gold. Alas nung kaisunan, na problema in town, ng high blood, katropang Philip, diabetes, mga inflammation sa lawas, mga bukol-bukol, mga hubag-hubag, katropang Philip, cyst, tumor, mga katropa, pakigbato ka na sa tuang Synthone Plus Gold. It supports your health. Samtang sa Pikas Bayan, katropang Philip, sa di patamu padayon sa itong kapagahis Gutanas National, ariyo na ta sa ito ang NBA updates!
2: Uy! Dera!
1: NBA update, mga katropa, getod ka na ito sa Windsor!
2: Ang latest run sa NBA, katropang Janley!
1: Katropang Philip, padayon ron ang duwa sa Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons, katropang Philip. Kuhan na ron, game 2 na mga katropa. Game 2, katropang Philip. Asa magka nakapabor-pabor ini?
2: Piston o Cleveland? Arikos Cleveland lang.
1: Cleveland Cavaliers. Labaw ang Detroit Pistons, mga katropa. 86-83. 7 minutes and 36 seconds ang nahabilin sa fourth quarter na, katropang Philip.
2: Aha.
1: Labaw og tulo. Labaw og tulo. Nangigo sa Pistons si Tobias Harris na 19 points. Unya si James Harden. Bro, gindi malas si Harden. Basta play up. Although si Donovan Mitchell, katropag Philip, doon na 27 puntos. Unya at tangin usap karong 9:30. Duwa sa Oklahoma City Thunder batok sa lubngunon nga LA Again, NBA updates, gidalit ka na ito sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets. Diya mga katropa sa windsor.ph. Bullseye. Now check, una ta og pag-asa katropang rap-rap or nanay naka-standby. Check una tag magabalita katropang Philip. Unya, after Eric Amaro katropang rap-rap, check na yung tagpag-asa. Gusto na may latest update ning bagyo. Pero di ay 42 anyos nga stepfather. Paslak sa bilangguan, human. Giposposag bangko ang 8 anyos nga stepdaughter. Pastila, no nga naman ha? Trabihasan ni Kabayolinte. Niya, pilar may 8 anyos. Wapa may taon na ibuot.
2: Pusa ni mong bangko.
1: Paita. Ali, kung mahimo nga dili na dapatan, mas maayo man. Beatong i-check, Biska Tropag, Eric Amaro. Live report.
3: Mayo ka, butaga, katropag at sanding trompele pagkakingilaan sa Zelda na, no? Sa Station 9, Good Republic Station na nakatog ni, kini mo sa kagurutay dos anyos na stepfather, uban matod ba? Iyan yung gibuspusan ng bangko. Mayroon mag yung pagkakasiya sa o aning iyaga anak-anak katropaga sandaling utso anyos. There is my city of Upper Kalunsan, Barangay Kalunsan, syudad sa kining supok. Unya, sa atong verification katropag sandali, di ganyan ka ng step daughter step son ni kay ang kwal na to. Di na to hingan lang ng bata. Aliasan na to ni ganang jar. No? Kinis jar. Utso anyos katropaga sandali magkakahigalaan po. Dadiin ang kining atong kapulisan sa Station 9 katropaga sandali dahil po ni assist sa mga barangay talon ganda ko paling suspensado kay matod pa ang kining bata katropaga sandali kanilaging 8 anyos so pa magtawag ni buot yun no? Kung buot na naon nalingaw sa niya kanabang gunting-gunting sa sako sa kanabang isudanan ba sa bugas so money porting suku pag-abotan ni suspensado matod pa katropaga sandali o puspusan o plastic stall chair ang kining bata in town. Naigo ni siya sa iyang batiis, kamot o sa inipong ulo. Diin, may yung pagkakasi po sa unin ni Katropang Sanli, nabunog ni ang iya usab nga ubang bahin sa lawas. Ang kinipong mga igsuon ni ini sa kining utso anyos, mo na yung nangusog nga mo kwanpod, taho nga ito usab sa mga tanod ni taho po o kwanpod sa kapulisan, para masikop ni ang kining suspitsado kay ang pangunan niya kaipon magsilbing kining inahan aning kwanpod 8 anyos na aman na nabaho sa kauluhan. Sumuning ang mga eksono gitay nakataho sa kining insidente ng tunong usab sa kini mga barangay Tanul us barangay Katupaga Janli Katupaga kining Philip. Atong nahinabi kaganina ang kinipog suspitsado pero sad to say nabili ni ginagong cellphone. Wa agin ako nabidyo eh Katupaga Janli Katupaga Philip. No? Sumuning nag-con lang niya to. Nag-heart to heart talk na lang ni. No? Din matupasab niya na dalang gin siya siyang kasuko kay lagi kanang nabusbus mangong buga sumotong murabag sa buntag mahalong mga paliton katupang dyan katupang kapili ba motong napuspusan yun niya pero paghuman ko nun niya kanang nawa na yung kalagot murabag nagamahay po siya sa kinipong iyang nahimong itag nito sa kining 8 anyos nga kining mahog stepson katropaga dyan ni katropaga Philip mga kahigalaan
0: kausapan niya na buhat katropaga Rick o kalaghan na ni
1: mo na problema kaya
0: masig repetitive
1: na ni ba kay grabiha sa niya mo dag puspos ay bangko mangyan pwede ba na latoson na mo gamay niya
0: latoson ni mo gala na
1: ang lubot na may bunalan
3: ang uban gani ah kusi ora gid nagtino in town ng bata
1: ang uban totoka na ot pala ra gid chuan ka bata pa na wa pa gid buot ngano iya pa man sanang gi
0: kay dako anang stall nga bangko
3: mauna so bunog in town bata trauma in town bata tugot bunog din ni ako man ka pansan ni kapag Philip mga kaygalaan po da
0: pero kausa pa siya nakahimo ana ka tropang Eric
3: maoy iyang depensa nga katuragi ko nun niya na hinay kaning bata katupag Janli katupag Philip kakiglan kay kuno po mas kasupok niya ba na kuno po kini bang igunting-gunting kuno ning sako sa kining bugas nga di na kuno na usik nung bugas katupag Janli katupag Philip
0: so pila kabok igsuon aning bata katropang Eric
3: sa kuno man ni kana bang ang iyang na kuno ron kaipon nga mo po'y inahan aning mong biktima nanay lima ka anak daan niya kamanghuran ni kaning 8 anyos so naa siya
0: wa sila anak naa
3: naa sila anak pero kwan pa 1 year old pa kanang gamay pa
0: so naa sad niya
3: naa sad niya magsilbing siya nagatiman sa mga bata ang
0: sa lima ka buok niya ikaunom ang iya ha
3: oh niya ang asawa niya tuan na labaw sa kauluhan so maog siya nagbantay
0: so siya matay mo rag madaghan sa din ipilay edad ka magwangan.
3: Inon dagko naman mga ulitaw naman ko no ang kaning mga igsoon ani kagatwang sa likod ng Philip kanila kamang

0: buto lang.
1: Unsa may trabaho aning laki ka tropa ang Eric?
0: Pwede sa pa extra extra kung dunay matrabaho po construction na ay kanang ubang pwede trabaho paano pa siya un murag unko lang ka tropa ang tilip kay ang nanabaho gyud regular nga mag yung asawa nga tuwa pud sa kaulukan.
1: So unsa may kuan ani decision ani sa katong pamilya sa bata, I mean katong iya mga maguwang. Kayon gid nila.
0: So news pa man ni kuan pa gini, ubos pa gini atong asa poder pod sa or kuan pod sa gini kining inahan, kini kanan mag kuan gini. Depende pod ni sa ini pong inahan sa bata kung di gay ang nan possible. Sudlan so, pa rin sa WD kay
1: unsa man ang lagom gid ka tropang Eric ang katong agis binunalan?
0: Oh, lagom sa lawas unya paksi ang ulo kanang
2: sus grabiha.
1: Di day ni
2: grabiha sa ding paksit ang ulo eh.
0: Okay, napuspo na uman pagpuspos niya kanang stone plastic
2: ka. Di ko mo to o karon ra ni nahitabo, wa kay siguro karon ra ni nasakpan.
1: Karon ra
2: grabe kayo.
0: Posible ka tropang jan kay mo puspos kag ingon anak niya, di pagin na ni mo prosesong anak.
2: Grabe sa niya makapuspos, apil yung ulos bata.
1: Ang katong mga igsuon siguro ka tropang Eric, basig nakahiagom sabto.
0: Posible, maong layo sa nang loob sa kaning stepfather nila. Kato pang dyan, kato pang Philippon. No? So, mga nga nireklamo sa dyan. Ipapriso din nila ang kining stepfather nila. Kato pang dyan, kato pang Philip. Yeah, kaso, no? Kalapasan, RA 7610. Sa labios, mag-iikay na karon ang gigatakda ni Masaka, patok aning 42 anyos nga si, kwan lang, Asierten Nerio, kato pang dyan, nga kwan niya siya. Lumad nga taga Karkar apan naadil nagpuyo sa may Upper Kalunasan, Barangay Kalunasan, siyudad sa Subo.
2: Ay nako, basig din ni kasuhan ha. Pasaylo-pasayloon lang.
0: Basig kung magilakilak ni tubangan sa katong iyang kaipon or park.
2: Pero unta mo kuan ani patunga ang DSWD.
1: At least ba.
2: Ibata e, bene, unya kusbanan sa nidiha, huwat patang mamatay ni mataas kulata.
0: Sakto gira katubang sanli kay kani kung iunahan ni ka kusog managmal ang iyang stepfather traumatic ni para sa bata magdako kining bata katubang sanli nga either nagi taguong kalagot sa iyang stepfather or ma-apply niya ngadto siyang maabot sa mga anak nga iunahan ni di pagpaagi katubang sanli pagdisiplina.
1: Sige
2: salamat katubang Eric.
0: So man ato ga unang kasikas katubang Jan there is my station 9 Gudol People Station ubos atong Cebu City sa OPCCP o mga katropa. Basta kuan na ganyan, kalang mga orasa, no? Alas na bigapim, si magduka na ba? Pangapi mo, ha? Ang ganyang kape, mga kigiling nga, bisag ka na po, kabahinti pa mo minom, mas magka-healthy mo mga kailan. Why caffeine? So, di magpalpitin yung kasing-kasing ginoon. Good for the heart, tungod sa omega-3 fatty acid, Sanso, Buas, Coffee Mix. Arang sa Digos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM Weather Update. Weather Update.
2: Sa di pa sa bagabalita, gikan sa mga kaubanan dito sa field katropang Philip. Nahon sa taning weather update, gumikan kay Dako na yung bagyong masood karong weekend dari sa ato. Nagkakusog na raba. Pagkatawgon ko no, matod pagbagyong kaloy.
1: Sige na ba sa guwan-uwan?
2: Oo, kabantay ka. Sige na guwan. Although, kaning dagom katropang Philip, posibleng tungod sa ni sa smog. Tungod ining pagboto in town sa Vulcan katropang Philip. Kaning bagyo mo yatong at least magkapangandam tag-usabay posibleng epekto ani dire sa ato, Sogbo.
1: Kaya
2: ang balita manggod, ang initial katropang Philip, nagkakusog ko no. Napas gawas na nasod, musood man ko no nag Pilipinas, ugma pohon, o di ba ka, Domingo. Now, asa man sa Pilipinas, doon na ni direktang impact, or asam ni sa ato mo landfall. May atong i-check mga katropa, nag-standby na speakers linya, gikan mismo sa buhatan sa pag-asa baktan. Si katropag Patrick Climaco.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Katropang Patrick, good morning sir. Sa nabay latest weather update na to?
4: Sir, yes sir. Good morning. Sad ka na to. Yes sir, sa tamong suking tig paminaw, ugma niya itong latest weather update para kang alawa. Mr. Lee, sa so, nakapit sa atong nasod karon and atong ginamonitor nga LPA or ang atong ginamonitor ay nakita ang usap LPA kanyang pag-custom sa city. Nakita na ito sa Gilday ang 1,015 kilometers east of northeastern Mindanao.

0: now, eh, nasa maximum sustained wind. Mabot up to 75 kilometers per hour also sa Centro and Costines. Mabot up to 90 kilometers per hour. And kini siya kay Palihog sa west, westward direction. Sa gitas ng 20 kilometers per hour. And para naman sa itong forecast weather condition, kini sa Visayas, kaya kita makasinali ito cloudy. Hindi cloudy to cloudy ang kalangitan. Ito ba ng isolated rain showers or thunderstorms? At huwag niya aning streaks. At huwag niya aning posible kaya makasinati aning flash floods or landslide. Hindi nga sa mga kusugay yung mga pangulan. And alang sa itong hangin o kadagatan din sa Kalisiyaan kay kita makasinati tag-hinay nito sa kasarangan na pagwalo sa hangin. Hindi ka sa kailangan nito sa mga silangan o ang atong kadagatan kay malinawon nito sa katarang po atong mga pagbalod. Atong kadagatan kay mo kaubo siya. Ang loon na 40 sa hapon, ngayon mo muna sa hapon na sa kaunyang, nasa ng ibig 41 sa gabi. Atong temperatura for one law is nasa 26 to 32 degrees Celsius. And para po dito, heat index forecast, posible sa mabot up to 38 to 39 degrees Celsius. And minsan kaya under sa extreme caution category, nga mga posible sa makasinati aning heat cramp, heat exhaustion, and defibrillation kaya and para po dato ni Malikayan, kaya maminom ka udagang tubig at magsulot sa biyahayahay nga sigina. And mag-antapag pa nga sa init samaan ng kalo, payong and mag-screen. At ang atong haring adlaw, kaya mo sana kung mga yasin ko, sige tayo siyempre sa hapon, kaya mo sila na masagsaog, mga yasin ko, 24 sa buntag. Pilipin standard time is alas 27 sa Ramotagon, hindi halang sa Lutog, hindi ka nga sa Batanda, sa Ipagkakamagtan,
1: sir, may buntag. Posible, o sa katinood ni sir nga, posible ko nuning makasood sa par, o niya, na ibagyo ko nung mabutay, taugon ko nung bagyong kaloy.
0: Sir, kaning atang ginaman ito na sabi sa iyang pagkakak, posible na sa musulong sa par, and mo at siya sa kabaybriyunan, ay sa kadagatan nga sa may northern summer part, or sa may southern mid.
1: O sa direktang effect ana sir dire sa ato Sugbo?
0: As current and for the next few days, wala pa siya din effect kato ka din sa Sugbo. As current ang kaming cause at mga pagulat alin is tungkol din sa early mga init na hangin bigyan pa dagat.
1: Unsa ka kusog ng bagyo ha sir?
0: Ang as current sir posible ra mo kaya siya na sa tropical storm ang iyak na kusigan kaya siya ng kusog so nagyan pa na yung gamit
1: sir salamat kayo sir ha
0: yes sir talagang salamat sir huwag magamping sa tangkanan
2: XFM weather update is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Bullseye. At least katropang Philip, wala ko na yung direktang epekto dito sa ito. Panalitag mo suod yun karong weekend. Hindi ka tumaklaro yung gistorya pero ako man yung ipukusan lang. Ito ako no summer mga katropa. Dito sa ito, wala yung direktang impact.
3: Summer, di ba kaya naklayo?
1: Di ka naklayo. So, posible ning 101 tingali. Puno pumunta o mag-1-0. Pero
3: ako katropag dyan, li. Grabe, luuyan na ganito.
1: Grabe, luuyan.
3: Ang mga mais dito ka ng...
1: Nang ako, ano? Nang daag lang agi.
3: Ang mga mais dito ka ng sweet corn? Wala pa, taga-anap.
1: Gabi, bitaw.
3: Tag 1 meter pa ka pinagitan.
1: Gabi, pag uli. Gabi, ang among...
3: Alaya na,
1: Ang among mga vanda nga to... Sus, kanang orchids ba? Dag naman, yilo naman, yilo, yilo ba? Dag ba sa amo, katropang Philip?
3: Dag man, gina.
1: Sus, nag-yilo naman ubang mga dahon, di matana ni si Sari, butangan yun mo siya bunot ang vanda o kanang uling. Akong ibutangan gabi kada gamot, ibutangan lang ginako. Kaya para at least, makasuyop siya tubig ba nga, pundo ba?
3: Pwede man siya nagkuan siguro, kanang foam ba?
1: Nabitay ka ng foam, ka ng green o color, katropang Philip, kabantay ka ng espongha ba? Ka na gamiton nito. Pero malmahal. Malmahal mo na. Ari na lang ko sa...
3: Mahal ba ang imuhang banda diha nga tag... Pila to? 800 o sa ato palit?
1: Ay, walay. Natag na akong mga banda in town. Sabag ko yung kapalit na in town. Na ay pinalit, pero gamay ra. Hinatag na kasagaran. Huwag naamoy hatag diha, anak ko. Ano na lang tanong? Malipay rin yung tanong diha. Okay, katropa Benjie, katropa. Karon sa tubag balik ato yung checks katropa Benjie, tala si katropa ka Philip. Ay nom dom muna ta mga katropa. Look na mo itanom lagi. Ay nako, standby.
4: Oras, thanks from Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9 imedia.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
8: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong bumog, piling gasiyok. Nang buha ko, babumog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, bina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagay tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
10: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super engine ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na ha?
11: Gano man?
10: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
11: Mauba.
12: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
14: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
17: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
20: Abli na.
18: Abli na.
20: Yes.
18: Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
21: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
22: Ug matag Domingo.
21: Libre na
22: magpakonsulta sa doktor.
21: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
22: Ug mapalit nimo dinhi
21: ang mga produkto sa Yes to Health.
22: Yes to Health Clinic.
21: Dinhi lang sa may Sapatera Bilbao.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ώρα σα XFM σε Buffalo Bean Standard Time, αλλά στο web 34 να κατρόπα Philip Kinning Mount Time Check, μάγα κατρόπα. Για το κύριε Κανάτο, σα ενθόν vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C non-acidic. Di maghilab ang imong tiyan.
3: Correct.
2: Di magsakit ang imong kuto-kuto, mga katropa. Kung ikaw nakasenthone vitamin C, palig-on yun ta sa tuwang immune system. Labinas panahon karon katropang Philip. Mm. Naatas krisis, mga katropa, morning importante palig-on yun ta sa lawas. Kaya di pwede nga lain pa tong lawas, ngita patag pagkaon in town.
3: Mm.
2: Morning, way kumpiyansa ta. Kaya kaya taman yung kontrolon. Ang krisis, dito na makontrol. Labi na gubats gawas.
3: That's right.
2: Sa amat na, umtemihimo. Ang kaya na tong kontrolon ng atong panglawas. Diha na lang napita. Investment sa tong lawas, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C.
3: Bullseye! Okay, let's get up ang bedals. Katrapang Janley, adunay report, 22 anyos. Ah, nakabsan ka siya ginabuhi o man. Masangit sa wire, samtang gini nag-drive.
2: Sama nag-drive, tingalinig motor. Pero anong namay masangit sa wire?
3: Anong spaghetti wire?
2: Diman,
3: anong magbuha, saging wire ba?
2: Inom-dom ka, na-issue ni Dings, may sisilex ka niya doon. Na ako na ibutang na string.
3: Ako anto.
2: Dugay na hinon to.
3: Ah, ang sa sisilex ko anto.
2: Pero di makita, magabi iba, oh.
3: Tugot sa banog.
2: Kusto ka imong dagan.
3: Wire man yung katropang dyan. Daghan man gun eh. Dili lang ni Cebu City. Daghan po ni sa Mandawi. Lapu-lapu. Kanabi itong wire nga.
2: Oo, oh, no. Kanang,
3: mahog
2: di, sa kuwan. Di ka ni wire. Sa mga mag-wire sa internet. O niya, isular bang butlo na.
3: Gahe ka na.
2: Oo, oh, gahe ka na katropang Philip. Mas gahe pa na ka sa wire sa kurinti.
3: Oo. Oh. Grabe. Ato ni Dawaton, asa ka ning dapita. O niya, nga naman yung taong iwak ni siya kabantay. Katropang Benji Talisik, unsay dugang detalye?
0: Live report.
4: Dagang salamat kayo nga Philip Katropang Jali Patay diya din kining usa ka Benilos Anyos nga driver sa motorsiklo kinyo ba milupat o naigo nga tulasab sa concrete barrier kini sedan kay nasangit sa kable sa internet provider na tabo ni alas 3 atak na sa hapon itong adlaw nga Mercedes Mayo size Dios Bebe size na tabo agay sila dito sa Barangay Santa Lucia sa Astoria, Cebu. Ang biktima nila nga si Christian Swansing, 22 anyos, taga-barangay Tubigang Manoka, sa Nasugatang Lungsod. Una nini, Osaka driver sa wing van nga si Felix Hilardes Estimada, 20 anyos, nga taga-barangay Dumlog sa Nagbestolido, ang gidakop sa kapulisan sa Lungsod sa Asturias tungod sa pag-ubos sa kable sa internet diha masangit sa wing van nga iyang gimaneho nga mo hinundan nga nasangit sa kini maog nga si Swansing na labay dabli sa dalan o namatay. Ang driver sa motor nga nasangit sa kable sa internet giswayan pa pagdila sa atawala na napan ginikilakinay nga dead or rival. Ang ganin driver sa ganin nga mahuwing pagkarapan sila ang balog karo sa Zelda sa stress baby o pasakakin ni kasong kalabasan sa reckless imprudence result nito ang sinuman nga huwag pagdila o tungkol kinasangit ang iyang nga gimay ng wing van o na ubos ganin kable sa internet nga resulta nga nasangit kini mo ang driver sa motor o namatay katrapan dyan ni katrapan ka Philip.
2: Anong waman siya kabantay inintawan katrapan Benji?
4: Ang ganang lungsod sa siya katrapan dyan eh, ay dibilip nga kung na siya morag na nasa masamay ang Erick National Road. Pero ang ganandaan mong kundiya, medyo ganang gagmain daan matapos posible katrapan dyan ang kini mo ang wing van, ang nagunang wing van, ang kini mo ang driver sa motor wag kabantay nga na kanang nasangit ang kining wing van sa katong kable sa wire, ang katong kable sa internet nga kuha kanang dito sa babong kabahin. Pagkahug, timing ang pagkamilabay kining maong driver's motor o nasangit kanang banjali, nga ito ang kusugan dagan, motor ang pagkasangit, nalabi na siya, nilupan dito sa may concrete barrier. Pag na bagdag ang motor na siya nga matay ang kanang banjali.
2: Hmm, o sa DSS pa ita. O sa maning nga wire sa internet eh?
4: Yeah, give mo check sa stress po, BNP nga kuha siya. Kanang usa ka wire sa akin ng internet provider.
2: Nga nung wak manihipo sa asad? Kataasan ng wire ako, narades kasada, kadelikado, ana?
4: Gito ang karapan siya nga taas-taas mo ng wing van mo ito nga posible nga kinining mong wire sa tatong pinatato ano po siya pagkabutang na video siya nag-aubos mo ni hantun nga nebos po ito nga natimingan po ng mong wing van nga nasangit ang iyang gidalang nga kinining van nga dito sa kinining wire sa internet provider o mo ito nga pagkatay mo katapan siya nga sunod po ng mga biktima mo ito nga kanili ang nasakit ang oo mo to nilupad umo hinod sa mga tayo karon jelly kito bag ya Philip kanimbig di ba na ni sa buyo nya na poy sa tong pagka confirmation to na duha ka anak karon jelly kito bag ya Philip.
2: Sasloya in town. Sige, salamat ka tropa Benji.
4: Yes mo ka na tong pag-update nga letter mong disgrasya de mismo sa Asturias ang bingka nun ay aron na ligay sa disgrasya mga katropa ay magkalimot niya po sa pagkaplas kaya nun ay sa Santon Herbal Oil magkatabang kini labi na katong tunay mga panahon sa lawas iaplas sa Santon Herbal Oil hini mo sa Yastol Incorporated mabalit sa mamasag butika sa iyo lugar on board siya patrol kaubalik katropang Jan Rene Dublado alas Sergio sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisig XFM News
0: XFM Report Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May...
2: Salamat katropang Benji Talisig sa imong report. Anyways, bagay katropa, samtang sa Pikas bahin, paliwag ko pakita na katropang rap-rap di ay ingon tampong gamayng good news ni katropang Philip. Alang sa ato ang mga kaigsuunan nga nagbiyahe. Gumikan kay ang DOE ni pagawas na karon og estimated adjustment para sa presyos petrolyo nga magsugod karong pizza 12. Bulls. Martes gyapon kadrobang Philip, Martes sa buntag. Salamat yo kayo. 9 pesos ang rollback sa diesel.
3: Wow!
2: Sumustinta ni balik kadrobang Philip, pagintaha yung taon, ha? Uli ko lang gani akong...
3: Anya, ang gasolina mo o susan?
2: Ang gasolina, mga katropa, uno size. Bubinta na lang gamay. Usap, katropa, Philip.
3: Piso o kasita sintabos.
2: Oh,
3: rollback o...
2: 1.6. Rollback. Ayun, mo increase mo ng gasolina.
3: Ha? Unsa man na?
2: Pero at least ako, diesel mo. No. Pero may na lang ni, kaysa dagko kayong increase. Ang ako galing, expect comporting the cost increase ron. Okay, ang gasolina, di ba sa kayo, grabe increase compared sa diesel. Di-increase ang gasolina. Pero dili susama sa diesel. Yun. Ang diesel, mo rollback, sustinta na lang ni Kapin by Martes. Ang gasolina, amo, sinta Kapin. Kaya originally, malmahal yung gasolina gamay. Ang kerosene, mo rollback og 12, bubinta na lang sad, kadi na kumasig pangahoy. Ako, uling-uling kontrada na ko katropang Philip ay.
3: Para to, uling sad, nag-try na ako hiwa.
2: Naamay silingan na ko sa nga itong magkuhan ka trabang. Magkuhan na ko na kong uling. Asay, kanang naami, kanang kahoy, bitaw nga, kanang mga karaan na bitaw nga pinutol sa una katong bagyong audit. Daot sa bagyong audit ba? Wa, mahurot og uling pa. Pero napagadagang kahoy sa amo. Purti mo kito naghanag, daghan mamig kakahoyan. Daghan kay kogsugnod.
3: Ang pag...
2: Mao lagi ang lutuonon mi wa. Unya ang pagkuan kanang ang pag ang pagbugha like wa. Ingat ko mga dagko kayong kahoy ka trabang Philip.
3: Dito kay sa amo na dito ini kita na kun dagko kayong kahoy ako
2: to. Na pag mi lubing ato nga maputol ka trabang Philip ang
3: ano to na kun laya na to.
2: Ano wa ka ingon nga magiligal laging.
3: Adili ano na to. Pasya to na ko.
2: Pero anyways, sa Pikas Gabahan, biato sang i-check si katropang Eric Amaro kay nag-send manigdughan.
0: Ha? Bullseye!
2: Unom kabagabahuyang og usa ka babay na sikop human mga wat.
0: Bullseye!
2: Harap, dughan manipuros kayo kung makita.
3: Di masyadong ipakita.
2: O sa mga sa babae ni o sa mahuyang?
3: Depende na lang. Kamu na lang, Jajo.
2: Sa babae na, kuwan lang, i-blurred lang nung? Alang ipakita, di ko ganahan nga magkuhada. Importante lang ang message ka tropa ka Philip. Pwede rin nun hingan lang. Kaya ngawat mo ni. Kaya, lisod na sa gayo. Purti naghana ni, kaneng kawat by
3: group. Pero nindot na kagdoghan.
2: Isa tama kaingon. Basta
3: katropa. Kung dinotong doghan, ilan sa kayong i-blurring? Iwan di makita.
2: Blur na lang katropang rap-rap. Agad, akaring doghan, i-blurred gini siya. O niya, kanibagka suspect, i-blurred lang sad. Pero agaron sa natong kung sagad akong ikaw, atong dako yung kayan eh. Ato di makita eh. Di man ibawal. Di man ibawal. Pero ato ko nang i-check. Timprihe ko na, pag nanas pikas linya.
3: Basig siya ang puro ikaw at
2: ala. Kahit insummoning doghan. Ayaw ka na yung kamarong. Ano na daginis mo?
3: Ayaw lang sa akin. Ano na yun mo? Ano na kinoghan raman lang?
2: Ay, ngilad bang ko, kaya na mga bata. Ganahan mo.
3: Dili doghan raman.
2: Diba, isa ba?
3: Aka na yung magtanaw kag magtupis. Lain din na.
2: Di makay ko hinanaw ng mga magtupis.
3: Ay, ang ato mga listeners, butanaw man.
2: Ay, di. Og na yung mga bata des inyong kilid, warningan lang tamundaan.
1: Hindi doghan raman, na di diba? Bastos.
2: Og na yung mga bata, di lagi ba, wala ko yung bastos, pero na yung mga bata ba, tabon nila sa ninyo ang naong, ala sa ninyong pakita.
1: Anaon lang, og tabon, ala.
2: Ayo, tamo ni kay
1: ana.
2: Oh, dughan mo gi priority sa natong interview. Ayo. Na ay mga minors bitaw kuan lang warning lang daan katro pang Philip Alas tong mga kaigsoonan.
1: May mga minors warning, di pa warning ah.
2: No bu asa to kung balita sa adara dara warning dara.
1: Sige.
5: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
2: Okay na. So, mamalihog ko katropang rap-rap. Wanay bata di ang katanaw sa mga nagparos Facebook live. Wanay bata.
1: Wa man kana makita ang atngal sa.
2: Ay dagang mga bata. Wanay bata di top. Kanay na ba kanang hipusa ng mga bata? Palihog ko katropang rap-rap atoy sa iron ng kompletong detalye. Na hipos ng bata no.
1: Hipos na.
0: Live report.
2: Katropang Eric.
6: Maayo ka buntag pagbalik katropan sa ni katropang Philip mga katropa. Pitok kabag individual no kinsa giulagway sa tung Cebu City Police CCPO nga notorious nga mga kawatan katukad sadli di intirada nila kini mga foreigners no
2: ila
6: dumugon kuuton ang mga angay kuuton nun pod sa matagining mga pitaka cellphones waiswerte kay kini pong nadakpa na gini sa ato sa mga sakop sa Cebu City Police Office.
2: Pakita lang eh kay at least makakita tapod sa ilahang mga porma di ta magkopyan siya.
6: Sakto na katukad sadli ha. Pito ni Kabuk, unom ka mga mahuyang, unya usaka legit yun, nga babay, katupang dyan ni katupang Philip mga kaigalaan kay, ang kwanan ni, ato mga sakop sa Cebu City Police Office, katupang dyan ni, kwan siya, joint kinipog operation sa ato usap nga IDMU, CCPO, o sa ato usap nga Police Station 5, Carbon Police Station, din nadakpan, kwanan ni, ato lang ning mga aliasan, kining babay, a certain levy, no, 27 anyos, katupang dyan ni, at ang barangay Suba, ikadua, kining mga mahuyang na tao, unom na ni Kabog, a certain Julius, kwade siya, kanabag taga Mabolo, ikatulo, a certain Jimboy, katropan siya, 54, taga kining Dulo, ikaupat, a certain Jerome, 31 anyos, taga Kwanpod, Ermita, ikaupat, ay kalima kini si a certain Jami kini pong 24 anyos may trabaho taga Kamputaw ikaunom si a certain James no 26 anyos may trabaho taga Ermita ikapito kini si a certain Christian 28 anyos may trabaho taga Bato Ermita katupan sadli katupan Philip magakahigalaan no gidako din sila usa ni ini nadakpan lang katupan sadli niya nisuka sa iya mga kaubanan nga naa di ay sa Osaka Pension House no Angel's Pension House diri na usab sa may area sa Station 1. So pag rumbo dito sa Pension House, lodge or lodging house ka pansali, dito ang mga kaubanan diin nakuha po na recover ang pipila usab ka mga gituho ang kinawat aning maong notorious nga kining sakop sa kining grupos mga kawatan katupan sa ni katupag Philip din rumbo nila wadturba mo mga bars no katupan sa ni katupang Philip ha kining ilang kanang mga diskuhanan mga kinipong lagan yan sa mga turista, mo ni ilang tirada katubaga dyan li mga kahigalaan. No?
2: Dogay na dahil sila aning kalihokan na katrobang Eric?
6: Taod-taod na katubang dyan li. Ang uban ani, nadakpa na kanyang to sa tip niya, lagi sa course sa ilang kwanin taon ka ng source of income panginabian katubang dyan li, nag-abot-abot sila diha, antod nga, nag-form sila og coalition. Mo nag-form sila kanabang, kanang nag-amiguhay na sila, unya dito nagkaila og naghimo sila og nagkuyog-kuyog na sila katropang Sanli katropang Philip mga kahigalaan pod no so morning ipresentar kaganina sa atog kinikariguan sa Cebu City Police Office ng Tus Media og morning katropang Sanli nalipay sila kay samtang karon dunay ASEAN kumbaga katropang Sanli katropang Philip mga kahigalaan
2: dagag bisita man
6: dagag bisita kuyaw sa ni slag mo usas mga delegate no or di ba mga kining representant so sa kasanasod, mabiktima nila katrobang sa nila, katrobang Philip, mga kahigalaan. Ha? So kasong tep, ang gihikay na karon batok, aning maong unom ka kining mahuyang, o usa ka legit na babay, katrobang sa nila. Ang kining babay, ato ipakita, katrobang sa nila, or ato ipanungungpod, ang kanabang tubag niya, nga nung matod pa, nalambigit siya, kaya ang kon maging niya, nalambigit siya, aning maong akining klase modus pagpangawat katropang Janli, katropang Philip.
3: Katropang Eric, salipan ni mo ipa-play ba? Unsa may sagad sa ilahang mga kuan kawaton?
6: Sal malon nga mga cellphones unya kanang kwarta no basta kuan sila makasalisi sila or else ang uban gani kanang palitan ilang ang modus sila palitan kuan ang partner ilan na yung duulon ilang alirungan
3: yung
6: mag-i-distract unya ang nai-uban mukuot nai-uban mukuha sa butang kato mga Philip kato pansanli niya ihatag din la sa apitan kining babae niya mo na ni musibat ang babae mo na ni mo unang uli sa ila usab nga kwan dito kanang hide out kumbaga kato pansanli kato mga Philip mga kahigalan or else ang tirada nila palitan mo i-endorse ilang kaugalingon ngan to partner unya ko magkasabot adto na nila kawatan sa mga hotel kato Janli Katropang Philip mga
3: so mo ni ilang modus asa may tinuod nga babae aning pito
6: kanang
3: mura magpariha ra sila tanan mamaura ni
6: kwa lang kana bang kanang gapua si a certain level ato ipanungog
3: kanang gapua
6: gapua
3: katong so katong na dakog dugha to ito the pits wala ikaduha far from left lucky to
1: ay
6: daghang lucky kanang gapua
3: kanang gaito klaro sa kyo kay ni
6: No. Kining Levy, no? Kining 27 anyos, nagsulubog po ako itong mag-rap-rap. Ato ipanungog ang...
3: Money, babay! Mabi si Levy.
6: Money, babay.
3: Paliw ko na kurap, paliw kurap.
7: Una, naundang ko niya. Dili pa sa kudugay na balik. Hindi na, dili ang sakit ng tagsaral di ko magingon ani ka nang sa gipit lang gitba kayo nang kuidwa ka anak.
8: Kamu ba'y kahimu aling grupo?
7: Dili ka nang sa gawas na mo na paidaghang di ha halos tanan kas tanan din na ha na labi nang nariya sa manggobin yung halos tanan di ha puro na sila ka nang mamitima.
9: Single mom ka?
7: Single mom.
9: Dati siya nakasunaw pa?
7: Nakasaway na.
9: Okay kasunaw mo?
7: Pero na naundang ko niya dili
3: pa sa mga na balik. Mauna to katropag garap-rap.
7: Dili nang tansan
6: na dito kung magingan ganyan. Portion lang to no sa ato ga pagignabi ni a certain levy no
3: grabe din ni sila no ang ilang kalihukan dia
6: sakto na katropag diyan ni katropag Philip no nya kani kana bang agi kanjen sila noon kana bang may swerte kay usa nadakpan nya ni tug-an man asa ni mga kauban so may swerte kay napusasan na pud katropag sali katropag Philip mga kigalaan paslak ni sila karon Biyernes pa gyud so Lunes may Sabado Domingo, Lunes na ni posibleng pasakag kaso, di ba pasakag kaso karon? Unya pabuton pang info, igo-igo sad, mahuman yung ASEAN Summit, Katropang Janli, Katropang Philip, mga kahigalaan.
3: Sige, salamat Katropang Eric.
6: So mani atong latest gikan na lang diri karon sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa basta kini baga Biyernes ha duna pa may mga extra kuri-kuri unyang hapon para kondisyon mo mga kigalan at the same time mga katropa kapi nga kana bang good for the heart memory immune system yung pangita mga kigalan kapi nga healthy kay health conscious na mo mga kigalan kapi Canton Plus Kumpens may imna diha mga higala umot na mi sustansyado mga kigalan makasalig yun mo kay kasaligan nga Yeswelta Incorporated may nagama ni ini mga katropa. Aling sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Eric Amaro, XFM News.
10: XFM Report. Bullseye.
3: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Apiki na mas oras at tanging musunod nga tulumanon. Wanted Kilig! Oban mga katropa si DJ Reyna Chinita.
2: Lain na pong kilig-kilig.
3: Lain na pong relasyon ang mahimo ni katropang Philip. Posible pong laing relasyon na mag-uba. Partner to Master Controls, katropang Rafael Baring sa Newsroom to us katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kung es katropang John Layman Chavez by King.
10: Bullseye!
3: Ako sa mga katropa inyong certified turbo user, katropang Philip Atwil Serohan.
10: Bullseye!
3: Salamat kayo sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo! Exciting

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:04 in the morning. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, pampalikon sa inyong lawas, sa inyong immune system, labi na sa mga katropa nato karon nga. Grabe ang panahon, init kaayo, daghang sakit nga mamugna, daghang mga bacteria, viruses nga mamugna tungod sa init sa panahon. Well, make sure to choose the right partner, katropa, labi na sa isgutan ng pampabaskog sa inyohang panglawas. Sa Santhone Vitamin C, gamagikan sa mangustin o gangato ang oranges, katropa. Pagbut pasabot, ay na, dili lang orange, apanggikan gamapod sa mangustin. But pasabot, mas pinakusog pa o mas pinanindot ang inyohang protection sa inyong panglawas. Kung mugamit mo og Santhone Vitamin C, mga katropa mo. Now make sure ha, nga sa matag-adlaw ninyong pagpaningkamot, you choose the right one. Ang produkto sa Yes to Health, katropa, nga mapalit sa mga butika nationwide. And of course, dili lang nationwide, mapalit po kani online sa ato ang online platform. Sama sa Shopee, Lazada, o TikTok. Sa Shopee, katropa, anatay account din ha, nga search lang ninyo Yes to Health 2011. Ang naapunta sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph. Kundili kung gusto mo nga mapalit lang siya door to door o kadun na may mga voucher ba na din ha. So make sure ha nga pilion ninyo ka nga sakto nga mga accounts kay lisod na kayo naka-order mo sa lugar nga dili legit, okay? Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

4:17 in the morning. That was Sara Geronimo, maybe this time. Sa programang Wanted Kilig. Right now, next playing. Tune in, mga katropa, sa programang Wanted Kilig up until 12 in the afternoon. And ang dami yung mga number din na, ha? Kaya ito na nang i-dial din na taod-taod. Kaya base niya, di rin niyo makita ang inyong mga kalipay o puhong kapikas inyong mga kinabuhi. Next, right now, Stephen Bishop. His song, It Might Be You.

0: kanta gidalit kaninyo sa Windsor alang sa dugang kasayuran. Bisitahan among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun and play responsibly.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by Trended with Anyos, Tagamako din. Kini akong tutunlan, ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown

0: Coffee Mix.
1: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natumangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: O, oh, sakto pre o, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus, herbal soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus, herbal soap.
9: Nanamigin!
12: Santon Plus, herbal soap.
14: XFM.
15: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 10:27 in the morning, mga katropang oras atud sa inyo ng mga produkto, sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una riya ang atuang Santon Plus Coffee Mix. Sama na ako nga coffee is life, choose the right one. Kape nga makapahinsog, of course. Labi na sa mga katropa natong gapalayo sa mga produkto nga makahatag kanila o laing-laing epekto or kanigani mga side effects. Mga katropa. Well, make sure to choose the right partner. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin o soya powder ug malunggay. Laing-laing binipisyo ang makuha ni ini katropa sa tulo lang ka content. Paldong-paldo ka na. O nang pag nangita mo og kape nga kanang dili walay dili taas og kanang tawag ani kanang makapataas sa inyong sugar. Well, I think I can recommend this coffee kay tungod lactose free, high in protein, low in saturated fat, lactose free with omega 3 fatty acids sa mga katropa. Mapalit kini ato ang kape sa nakading butika nationwide. Pwede po niyong i-order through online sama sa Shopee, Lazada, and of course ato ang physical store ubos diri sa istasyon sa may Z Plaza building ang atong Yes to Health Cebu store nga aduna po'y clinic nga nagapahigayon og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa, from 9 to 5 p.m. every Sunday. Kung gusto mo makaibaw sa kahimtang sa inyong panglawas o kung sa kinahanglan sa inyong panglawas, make sure nga makapasusi na mo. And ayaw kahadlok. Ako ba magod mahadlok, magod sila good kay mahibal ano nila mga sakit. But kababa mo nga, prevention is better than cure. Wala ba yung mawapay mag-unang pagmahay, no?
9: Ayaw!
15: Nang karubarandaan sa tropa, unhidayon sa pagpangita oga, solusyon ang inyong panglawas. Oga, ayog inom og bisag unsa nga makadaot sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa nakadiyang butika nationwide, mga katropa.

0: Ay naku bi, kung asa ang sakit. Kay pulihan na tuog, unsa pa man di ay kalami. Sabi tao, usay makaingon ka ba nga? So, tiikog, asa magandang sakit, yun. Pero kay bisan pagsakitan na ka, o nagkipasakitan na ka din, ha? Padayon lamang gihapon, oy. Nga naman mo nga, kabaw mong nasakitan na. Nga naman, yun. Mugin ipangunta na nga, bakit ba ikaw? Diba? Ano mang yung ikaw, yun? Char. Let's just santay ocho na. Right next playing, all the way.
1: The way
0: from Michael Pangalinan, bakit ba ikaw?

9:42 in the morning. That was Michael Pangilinan, Bakit Ba Ikaw? Sama ragod sa mga tao, di hanga ka nang bisag kabaw, naging nanay lang, gihigugma ang tao, ipiliun mag ida mga wa na higugma ninyo. Napoy uban nga, bisa na naghinigugmang lain, mupugos pagin sa uban. Don't sa di ay mo, oy. Don't, ha? Don't ever do that. Dilita ng kanta, kinalang isa buhay. Now, Ryan X playing from Glenn Frey. Lover's Moon. Sa programang Wanted Kilig. Andaman-daman yung mga number din na, ha? Open na nga ito ang linya. 0995-994-6868, mga katropa. And open po na nga itong isa kalinya. 0928-55. Di ko kami mula sa number. Gitabunan pag yun. Unsa ako man nila. Karo pag ipagawas, ganiha pa ako nag-time check. That was Lover's Moon, ha? Stay tuned in. Natunting oras kay tropa hatun sa inyo ng King Dragon STL Sword Race Result. Unsa na ako pagkakita ng iubos. Saka kamay kay matabungan sa Arakis. O sa mga naghuwat din, ha? Sa atong King Dragon STL Sword Race Result. 10:30 a.m. draw. Yeah. Seven zero one. King Dragon STL Sword Race Result.

0: 7:50 in the morning. That was Christopher Cross. Arthur's. Isuna po dihag R or Arthur's theme, mga katropa, ha? Ayan. Ito na. Official ng gisugdan di ay ang ASEAN Summit, no? Sa mga taga Cebu din, ha? Huwag na kasi natin mo og mga some parts of Cebu na yung mga traffic. Especially yesterday, adun yung mga traffic na hitabo. Well. Dapat kuan mo ka ng updated mo sa mga balita mo nang dapat nakafollow mo sa 88.3 XFM Cebu Arona. Kabaw mo kung sa katikaran, labi na karoon nga adunay aktibidades ang sugbo. Sugal sa sugbo, no? Kaya naman gidiri mismo sa tua. Need a claim sa station or listen to mechanics? Gikan kay ni Arvin. Ah, okay. Gikan kay, unsa ni siya? Disney Princess. Dili ko Disney Princess. Oy, si Cinderella ang Disney Princess. Oo, si MLB Gamer. Good morning. Nakadaog ko, Girletta. Paraffle gabi ni Sir Greggy, 500 pesos. Dili ko makaanha sa station. How to claim the prize? Well, ang inyo rin yung atangan, ano katong nagparoleta kay, dili yun sa inyo no, makuha sa kuha kay. Wala mo kong GCash po din. Kung GCash din rin karon. So, I think, dito konta kay Sir Greggy. Congratulations day sa imo ha, kung nakadaog manggaling ka. Tabulong Jai. Kuya, pangalan ako sa Kumadzo. Oy, shoutout ko sa Tagapangi, Tumonoy DJ, Pradel family. Shoutout daw sa Santos Carmen, Santos family, Santos sa Carmen. Shoutout DJ from Surigao Island. Oh, Surigao day, oy, hindi Surigao. Nabaday island ng Surigao. Okay. Good morning, katropang DJ Reyna Chinita. Happy weekend. God bless you from Kanduman, Mandawi City. Exciting! Gikan kay Ma'am Arlene Placibe sa itong mga suking di paminaw sa itong programa. Thank you so much, Ma'am Arlene, sa pagpirming pag-atang sa itong nagkaniyang programa din. Hindi lang akong programa. Halos na ng programa din hina si Ma'am Arlene Placibe. Di na siya mawala. Yun. Kung napatay complete attendance din nga award, bunag si Ma'am Arlene. Opisyal nang giablihan ang 40th ASEAN Summit karong adlaw, Mayo 8 sa Mactan Expo Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tinadi to si PBBM Pangulong Bongbong Marcos. All right, dito maghisgot og kuan ron na atong hisgutan ron diri kay kuan. Kani mga walay uyab. Hangtod karon nya wa paghihapon na ukay kay ang uban ang rason daw kay pilian daw kaayo.
1: Ayaw!
0: Oo, mabada yung ingon na mo na naabot sa inanang edad kay pilian kaayo. Dili sa pag-ingon ni nana, oy, grabe sad mo, oy. Handok lang may ilaron.
1: Ayaw!
0: Tungod sa katantong kapilian na naila dyan yapon. Oo. Ano siya, DJ Pasara from Davao City. Ano siya, ang sama ni si Amelie. Uy, ang sama ginasuyop, ani niya.
1: Ayaw!
0: Si Amelie nga nasa kong comment section. Sige naman siya, do you believe in love? Di ka, salty DJ, maong wala pa kay uyab. Ano, ang sama ninyo, ang sama'y buhaton pag adunay problema, sulbaron.
1: Ayaw!
0: Ana si Garlic Parmesan, murag DJ sa XFM ba pilian? Da! Mang real talk da yun. Dili ka ng, ano mang guna Garlic Parmesan tong the last time ang guwa ko na mili. Sugot ra ko mamunit.
1: Ayaw!
0: Ang ending. Mahay-mahay ko. Muna sukad ka rin mamili na naging pag-husto.
1: Ayaw!
0: Di mamili nga dabe ay perfect. Mamili taog tama para nato. Pa-shoutout, Govs from Surigao City. Yes po, open na nga tong linya. 0995-994-6868 mga katropa. Gusto ko babae ang manawag karong orasa. 0928-55-08727. Pwede nyo i-follow ang ato ang mga Facebook page, o YouTube, TikTok, and omoto siya. Oo, basta mo na to. Pwede niyo i-follow ha, XFM Cebu 88.3. I-search lang na ninyo. Oo, ano si Body Fit, pilian na lang ko DJ. Ganaharap ako gwapo. Nakahon na lang kita mo, no? Ganaharap ako gwapo. Muna, wala kita pa chance, ani. Kaya hindi mo kong gwapo. pag walay uyab gani, pagpuyo na lang kay mahal ang bugas. Bitaw. Pero kung naiikapalit og bugas, pwede raman gwen. Ayaw ipareha sa imuha diha. Kuan, lakay. Nga way ikapalit og bugas. May uban din nga naibugas ikapalit. Hello, Kagawa Joyce. Diri sa may Zapatera. Cons Joyce and Biplo. Kapuya, gina rin yung duha, oy. Magpupuli-puli, lagi din silang duha, ay. Asa mamuka ron, oy. Busy mo diya sa barangay hall? Namoy kuan. Oo, namoy ka ng unsa man itawag, ay ni Cons Joyce. Namoy di kaila karong mga byuda. Diya sa Zapatera nga andam nga itugyan ang ilang kaugalingan diri sa mong programa. Change topic ta sa mga gwapo. Ano man, ana man gud ako masang ako gusto ko gwapo. Ana ra simpo ra magkay na ko mga pang ano kay kung kwarta na ko kwarta. Kagara. Gusto ko gwapo. Mo na man gud yang iambag gud nindot nga si Milia. Kinahanan ako gindot nga si Milia. Gwapo, tapos naiutok, gamay. Dapat bright gud siya. Kaya muna lang gani iyang iambag, di pagid mamao. Wala gani, ma'am. Saging na lang gani akong ginakaon karon. Bahala saging basta labing-labing. Da! Mupo na imo dong. Munang ayaw ikaw, pagpuyo din ha. Kay, okay ka pa ito bugas, di ka magugmasahan. Sa mga way ikapalit o bugas, ayaw ako gini-discourage ta mo nga di sa mo apin. Kaya magkapabuntis gani mo. Sa ipakaon ninyo ito guway. Og yes po, open na nga tong linya. Gusto ko babae ang manawag. Ambot asa naman to si Miss M. Oy, kani si Miss M, ang luod na lang dyan ko ani kadugay ni Miss M. Oo, kay kanyang kuan. Kagahapon, gibiyaan ko niya kalits on air. Nung saan na kung kumari. Uy, busy mo daw siya. Sama ko di siya ni Gusto. Good lahir, gini mga dato ang amiga ay. Gusto ka og seaman, DJ? Actually, ang unang ni pasakit sa kong kasing-kasing kani Anto seaman mo nang dili na ko. Eh, grabe gina ko pagkabughaa atong panahuna. Lisdan og ngipon sa kanding human itugway. Oh, pag ipto na ngipon yung lisdan. Correct. Good morning, Nelly Yonson, DJ Ryan Domingo, Joel Besa. Ayan, may buntag sa inyo, ha, di mga katropa, ha? Salamat sa pagpaminaw ninyo. Okay ra mo din, ha? Basi niya gilip mo okay di. Oy, okay ra ba ang taga na ay naminaw ron sa Cebu IT Park? Napoy naminaw karon sa mga nagkadaya mga hotelier nato din ha. Liam Nelson, may buntag sa imo ha di at Charlene all the way from Bukidnon. Maayong Friday. Uy, hala Friday na day karon. Aloy ka jutihon pamangko oy. Naka-timing ra kag wrong person oy. Okay. Sige, naka-timing ra kag wrong person daw. Di sa pagdiri sa kumbalik kung siman, oy. Gusto ko og dili ko ginag LDR. Oh, di isa kog siman kay di na ko makuot-kuot pag kinahanglan ako og naikuto noon. Diba? Karang pait kayong kinabuhi. Magulanon ka ikan. Yeah, wala kay makuot. Yeah, layon kayo. Kung siman, layo kayo. Kapoy kay Kingon. Uy nga, pakita ako, B. Kapoy kay kayo nana ay. Shoutout din sa Balboa DJ. DJ, asan eh? Dili ka gustog tanon para na ay magbantay sa permini mo. Oo, kapoy kay VC magkuot-kuot. Tama, chug ka. Correct yun, di may mening. Kabawagid mo ba? Kabawagid mo sa mga disadvantage pag inana. Tubaga ko garlic parmesan. Kung unsa may ikakuan daw, be. Tadaay daw ko grason. Ano siya? Giahak mga DJ, oy. Ako pag ganyan yung hagiton, yung kabaw, be. Masa kong ba diri mo. Ganyan na ako din yung programahan. Hindi po niyo mahuraw. Hello, DJ. Kumusta? Gwapa ka kay DJ. Gikan kay May Magdalino. Carl John Kivis, good morning. Shoutout kay JR Harlega. Good morning sa inyo. Tristan Wyatt Gulay. Hello, good morning, good morning, good morning. Oh, magdila-dila pagod. Oh, ka na mag-LDR mo. Kaya uyab ni mo si man. Magdila-dila pagod mo sa camera. Kapuya sa daay na. Uy, murag. Mataani. Okay pa ba taani? Unsa day gusto di mo mabana DJ? Politiko, ano? Wala ka ng langas. Good morning, katropa. I'm DJ RC, watching from Mindawi City. Gikan kay Arvin Habas. Shout out kay Boss JB. Hello sa inyo, ha. Diha sa Kanduman. Pabinaw si Ma'am Arlene Placibe. Hello po sa inyo, ha. May Magdalino. Asa ka, May Magdalino? Asa ka makitaan karon sa Sugbo, man? Shout out from Badass Placer. Oo. Kapoy bitaw ka ng... Kapoy kay umul sa VC niya. Napagyo kay ka-boardmate. Madungog pag yun. Yan na taan na mag-isgot o eh. Alas 11 ang punto na sa kabuntagod mga katropa. At sa hatagan ng oras o panahon, atong pipila ka mga pahinomdom o mubalik ta sa programang Wanted Kilig. Stand by, tune in, ayoko biyae. Kay gibiyaan na gani mo niya, kita na lang mag-unom. Correct ba? Corrected by. Uy. Oh, padong liso ng radyo. Ayun, maging liso ang radyo lagi. Huwata ko, mabalik ko ha, taod-taod.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa
4: ako si Don, saka maestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Lupig pa ni mo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
5: Senton Plus Herbal Soap.
11: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 11:05 in the morning, mga katropang oras. Atod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga makahatag og kaligoan sa inyong panglawas. Labi na sa mga katropa natong on the go o pirming anaasa gawas kanang gitawag natong outdoor nga mga activities. Labi na sa mga katropa natong ang trabaho pirming anaasa gawas. Make sure nga aduna mo'y protection sa inyong panglawas sa adlaw-adlaw katropa kay viruses and diseases anaa na sa hangin nga kung ikaw hinaog immune system dali kang mataptan sa maong mga sakit katropa. Senthone Vitamin C aduna mangustin soya dili mangustin ha dili soya powder di ay aduna mangustin nga ginatawag natong queen of all fruits mga katropa. Ya pa sa mangustin padung-padu ka na sa nutrients and vitamins nga inyo makuha ha. And of course, ang atuang Senthone Vitamin C katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga naa diri ubos sa atong istasyon sa may Z Plaza building, open every day except Saturday. And we're also nagakandapod ta og kanang free consultation and general checkup every Sunday from 9 to 5 p.m. mga katropa. Okay? Ayaw kalimot ha, Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

11:21 in the morning. Welcome back sa programang Wanted Kilig. And yes, our line is open. Nanay nang utahan ng ano daw, ang dili daw kumudawat og lalaki nga una nga caller. Sorry, jud ka ayo, ikay ka nang... Listen kay lalaki, baligya diri on air, kay mag-ula-ula, mga mababayag sa doon. Oh, mas naisig pangaway sa ko din sa comment section ba si Loki. Masig pangaway na ako niya. Mura bagwa ni chat sa ko. Mura bagwa ni chat sa ako ang direct account. Mura bagwa si pa-cute sa ako ang messenger. Saba niya, Loki. Ibutang nung taka sa screen noon, Ron. Kanawon ka ka. Aray mo, unsa may gichat. Ibuglo ka siya na ako. Baba ko mga screenshot diri do. Masig pangaway. Ay, baya. Kung nahigugma mo na ako, suti ko, dili ka nang agi-agion. Paghilom oy, madungog sa radyo. Nadungog, madungog gina sa radyo kay alang ni madungog nag on air man ko na unsa ka man. Ipakuha na ko sa tagda lagi pa di ka awayon. Inana din not garlic parmesan. Naibog na ko niya, mangaway din sa comment section. Mura bago na ko nakuha imuhang real name o ang imuhang profile pic mo. Ano pa siya? Paghilom, oy, nadungog sa radyo, malamang! Iklon dyan ko na imo, ha? Ibog na DJ kay guwapa ka ayo ka. Napo si Jan Ray, sipsip po kaya kong Jan Ray. At dahil dyan, Jan Ray, may kiss ka sa akin. Mwah! Yes, asa naman si Miss M? Oye, ingon siya mutawag siya karon. Miss M, ay kong bubulbunguli dyan. Miss M, kabawad dyan kung naminaw ka sa radyo karon, Miss M. Nag-what ra ba to si Edward? Basig muna ni ang panahon nga, muna ang remake sa kuan. Ang remake sa, unsa ito nga movie nga na si Edward. Hello sa inyo, this is Charlene Nelson o si Charlene nga taga Bukidnon. Daghang tagti paminawan din sa Bukidnon. Daghang salamat sa pagpaminaw sa inyo. Hadi, hinaot ko nga okay mo din na ha. Init ra ba kayong panahon? Mauwawan man po taaning na ay gamay ko. Mauwawan. Muna, muli, libog yung kayo ni si Loki. Pag mabalsan, masuko. Pero mag-una-una. Mauwawan yung ka kung mangaway ka na ako. Kaya mangaway man po kong balos. Di yung ka papildi dong. Yung magkaroon mo pa uwi-uwi. Malagod yung ka ni mga tao. Kamuganahan mo na yung mga tao nga. Mo'y mag-una-una. Paminawag ko ninyo, be. Abot ni ko ba nga, mag-una-una, pero mabalsan, magpa-biktim-biktim dahil nga mura giunsa. Gusto mo na yung dili mo balsan, magpuyo. Kamu man na yung naigamay? Naigamay ni si Loki ay. Magpahilak-hilak yung this comment section. Nga manguna dahil, mangaway. Usa man, Judy ay. Shout out ko sa taga Camiguin Province o sa taga Cagayan de Oro City.

0: Hello? Awala man.
1: Hello.
0: Hello?
1: Good morning.
0: Good morning. Asa man ka karon?
1: Pwede siguro.
0: May buntag sa imo ha. Kisa may pangalan ani?
1: Emily, ma'am.
0: Ha?
1: Emily.
0: Emily?
1: Oo.
0: Hello, Emily! Kumusta man ka, Emily? Pila edad ni mo, Emily?
1: Tiguang na, ma'am.
0: Tiguang na ka. Nanangid ka sa imong apo. Nanangid ka sa imong apo, wala. Di ba, siguro ta, oy. Pinabay, inaanak din ni ma'am Emily nga kami ang ikasabaan, ma'am Emily. Muna maniguro, jud mi ma'am Emily, nanangid ka sa imong anak, sa imong apo. Nga nanawag ka diri.
1: Wala na may problema, ma'am.
0: Pila edad? 50?
1: 54 na.
0: Karon na sa may gipangita ni Emily. Companionship o higugmaon yun? Unsa man?
1: Friend lang, ma'am.
0: Friend lang. Sige, kisa nangita og friend din, ha? Rafael, nangita og friend? Friend ang ipangita ni Emily. Open na nga itong linya sa gusto nga makakuha sa number ni Emily. Gusto ni Emily. Pilang edad sa imong ginapangita, Emily?
1: Pwede lang 30 ko.
0: Ha?
1: Pwede, pareha sa ako.
0: Ah, pareha sa imo ha? 54? Or mga 50, ana? Sige. Ato niyang kuan ha, ka na mga senior din ha, nga naana po sa edad. Di pa ni senior ang 54. Oy, 6 years from now on, bumana. Kung mapilian ninyo si Emily, no, isa ragin akong maingon sa inyo ha. Unom ko tuig sukad karon, maka-discount na mo. Muna kung ako sa inyo ha, nangita karon din si Emily sa akong programang Wanted Kilig. Nga ihang mahimamat o mahimong suod ng amigo. Kung taga-agigayon ang inyong pag-amiguhay, padong sa higugmaay. Diba? Saramang ginangkasing-kasing. Diba? Di ba ito mahibalaan? Manang ay mong tuwang, umuingon ninyo mga bana diya o asawa nga, amigo ran ako to. Kaya kanang amiguhay, padong ginagigugmaay. Wala man ko naghatag og maka-overthink, pero sem-sem. Sige ha, same og edad ni Miss Emily, 50 pataas. Gusto ni Emily og aduna siya'y makatabi, matagabi. Wala ka nang itag mo haplas ni mo? Abi kong mangita pa ka. Ako.
1: Boring na. Okay ba, boring?
0: Boring na. Ikaw ba daw mulod? Nainangutaan na din Miss Emily. Ikaw ba daw ang mulod? Ikaw ba daw ang mulod? Klaro ba? Ang gani. Unsa man taon mo eh. Sobraan sad mo in taon. Pag-load mo.
1: Mag-print kayo. Laay kayo ba?
0: Oo. Kaya lang kung may istorya lang good niya. Sige ha. Tagaan ta mo. Tagaan ako. O alas.
1: Mag-print ko mag-print. Ha?
0: At taga-gabi eh. Agunsa masad mo, magtawag-tawag mo gabi eh.
1: Hindi mong gabi ka ng Lady Kuan mong Lady Guard ko ba niya? Boring kayo o mag-duty ba?
0: Uy! Lady Guard! Singe pa ba among guard sa ubos? Nami guard po sa ubos ba? Ano mga guard ako diya, shout out diha og sa mga nagtrabaho karon diya sa may diri sa Z Plaza building sila kuya. Kuya, hinay diya ha, mahagbong niya ka. Sa mga guard din ha, naa diri si ate nako o lady guard ni siya. Andam siyang bunal-bunalan sa iyahang batuta ang imong batuta po. Mo nang dili ka magduha ha. Tagaan ta mo hangtod alas 11:30. Oga. Ana, alas 11:30 lang. 1 minute. Problema ni mo di, Rafael. Alas 11:30. Pag wala gini manawag o wala yung mukuan, proceed ta. Pwede na to i-announce ang imong numero on air. Okay?
1: Okay.
0: Time check mga katropa, alas 11:30 na sa Kabuntagon. Time check is brought to you by Notify. Your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SMC Side, Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Ayan, alas 11:30 na mang gyora. Sige, announce imong numero diha, Ma'am Emily. Og isulti og unsa man naani mo og nganong anong pilion kanila nga mahimong ka-istorya matagabi eh. Diba? Pasa na, inasampulan na ka. Ako si Emily. Kung ako inyong ika-chat o ka-callmate matagabi eh, andam ko nga dili mo mapulaan. Makahando mo nga may adunay mag-ugay-ugay sa inyong kasing-kasing. Diba? Ikaw na bahala, ha? Sige, go, Emily!
1: Mom?
0: Go.
1: Ay.
0: Mm-mm. Namino ka na ako? Waka namino na ako ba? Anak ko ba? I-announce ang imuhang kuan. Tawag ani. I-announce mong number.
1: Number na ko?
0: Mm-mm.
1: Ekadet na. Wait lang.
0: Mm-mm. Waka kayo mo rice, no? Wala na ron. Sa naman ni ay.
1: Excuse
0: mama. Sige, go. Watunta ka.
1: Sige.
0: Laban dira. Ako nalang mo okay sa number.
1: Sige, ang number, ma'am?
0: Oo, imong number.
1: 0920 22 75 638.
0: Sige, balik ka.
1: 0920 22 75 6 38.
0: Okay. Ayan sa mga katropa nato din ha, nga andam mahigugma o higugbao sa usa ka lady guard. Anaa si Miss Emily sa ato ang on-air karon. Gihatag niya yung number. Kung wa mo naminaw, awlahin na mo. Bahala mo diyo. Nga nunugay kayo. Ay, tagaan sa itong oras, itong panahon, itong pipila ka mga pahinom, dumabalik, tataod-taod mga katropa, ha? Sa mga niingon nga manawag sila, pero dili ko mudawat. Sorry, Juka, eh, dili ko gusto laging lalaki lagi. Mm-mm. Pero sige na lang, pagbalik na ito, tanawag na ito. 40 naman po, di na lang siguro. O sa mag-DJ, uy, kakalap ka po, iba ni mo, uy. At isang hatagag pa na itong oras at panahon ang ato pipilak ka mga pahinom ng mga katropa mo, balik ko sa programang Wanted Kilig.
2: XFM.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, ug gasukasukan ako og kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na huga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni-introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
2: Regular exercise?
8: Check.
2: Vision X Plus?
8: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement Ferment.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: XFM.
0: Atong oras, alas 11.37 na sa kabuntagon mga katropang. Hatod sa inyo ng Windsor. Win from within mga katropa. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: 9:48 in the morning, mga katropang, Juan at the Igo Oras, o Juan at the Igong Oras sa programang Wanted Kilig. Tawad-tawad, madunggan na po ko niyo sa programang X-Rated. Alauna hangtod alas 3 sa kahapon ng mga katropa. Ayaw lisog niyo mga radyo, padayon lang gihapon sa pagpaminaw. Kayo musunod ang mga programang XFM News Nationwide, mga katropa, ha? And tawad-tawad po, danangan to ang Secret of Health. Aron dura mo eh, mga impormasyon bahin sa panglawas. Kung sa angin buhaton, aron panalipda na nga itong panglawas ha, sa mga nagkaraing laing sakit ha, nga nakaroon sa palibot mga katropa. Ha? Kung sa may problema, ano niya? Ako ang naisakit? Seryoso kay ko diri ay mga katropa ay, pero kay kontra magod mi sa technician. Ilang kay mahuma naman sa ko makigsumbagay ko ron. So I know for sure some of you gusto mo buhi sa programa, pero what ay mahimo? Dili mag-uol kay unya, magdunga na ita, magulaan mong tanan. Alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. At tanginin nyo kung unsa na pud ka atong madunggan. Unsa na pud nga kasakit, kalami. Ay na, napagaw na lang siya kung inaguan niya akong programa. Munang atangin yung mga katropa, ha? Teka, salamat sa pag-uban-uban. Of course, ito mga listeners, nga naadri na minaw, pinaagi sa atong Facebook Live, ang Uban Sab. Naadri sa ato ang mga radyo nagpaminaw. Lowin Arnado, good morning DJ, shout out ko sa akumigo, nga naminaw sa imuha karon, si Lorvik Maranga sa Lapu-Lapu. Great ko, kana taga Barangay Apas na minaw diri sa Talisay, gika ni Domingo Iginto, nga nagliha daw sila karon. Jennifer Torrejas, ana si Jennifer, what daw siya'y load? Aw, oh, di na pa kunin nyo, ako'y nanawag di mo Jennifer. Sige lang, sa Lunes na lang po. Kapoy kayo may gingong, beko sa inyo nga, i-chat lang ko. DJ Reyna, watching sa Capital Side, Cebu. I love you, DJ Reyna. Love you too. Good morning, pa-shoutout ko sa akong kauban doon. Nga sige, ugnisi, nagtanaw sa imong dughan. Uy, ba ha? Muna, mangbutoy mo. Mangbutoy ninyo mga mata. Pa-shoutout sa Alfonso og Corjo diri sa La Pardo, Cebu DJ. Na ako sa Ronda, Cebu DJ, guapa, ingon si May Magdalino. Alright, salamat kaayos sa inyong pagpaminaw, ha? Kung asa mo mong dapit karon, diha lang mo, kay dirira po ko sa patera. Ano lang ko ano pang hawa diha, standby lang mo, ha? Okay. Ako rin bahala sa inyong lingaw. Rabi na unyang hapon. Ana Nelly O, 14344 ang akong inyong ikatabi. Dili jud ko makatulog kay Marites ko. May volunteer. Second partner sa Pikas Lawa, katrongpang Rafael Baring. And of course, Baring. Dili Baring. Uy, Baring siguro. Kasabaan na po ko. Ano rin rin rin sa makapisuan. Og sa ako ang station manager, John Lemon Chavez Biking, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, sa kong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig. Dailang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus
7: Gold. Ikaw.
8: Ako
7: si Jake. Ako gagadagi ko nimo.
8: Aral! 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.
7: Uy, si Rumi Marun. Kaisog ba, Arun?
8: Losa!
7: Be, ako ang ablihan.
8: Ako na abli.
9: Sakto ang kaisog. Pasilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na
8: kasi
9: bailo ang santong plant.
8: No, siya ka?
9: Uban niya kape.
8: Sulayigid
9: ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
4: Santong Plus Coffee Mix.
8: Makarumi!
4: Sa natural Rami ingredients, magustin, malungkot,
7: ug soya. Aray malaga, malukmag ka!
4: Coffee Mix. Kapi na
1: gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Yung style! Aba!
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Lagi ka, Kap. Unsa'y problema?
12: Mingaw lagi kayo, tita. Sa pag nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
11: Ah, uyab raman na.
12: Mm?
11: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Teramid 500.
12: Ha? Unsa'y Teramid 500?
11: Rahi imong maid. Bayarig 500.

0: gisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. nga sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera.

0: from Manila.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
2: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
1: Headlines. Big time rollback sa diesel at kerosene, asahan po sa susunod na linggo.
2: Headlines. 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
1: Headlines. Mahigit naman 200 boto na sa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Headlines. Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers, inirelease na ngayong araw.
0: Headlines.
1: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: Headline.
1: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo ng Friday, katropa. May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
1: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 48th ASEAN Summit.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
3: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
2: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na BIMPIAGA Summit, ang tinatawag na Vision 2035 katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
4: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa safe o seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
0: Report.
5: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinak ng price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natantes Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Hahakbang na ito ay tugol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili laban sa epekto ng inflation. Inibok din Nartates ang mga negosyate na sumunod sa pabuntunan ng pamalaan at binigyan din ang handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino, Pinas. Ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya, ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matsyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinirt naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para matsyak ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
0: XFM News Nationwide.
1: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Isinusulong ni Senador Lorin Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makompleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portone sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan katropa sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City. 102.1 sa XFM Cotabato City. At 95.7 Bayugan.
0: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
1: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo 8 sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at magpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kalagayan na pagkakaisa at samasamang pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula alas 8 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula alas 8 mamayang gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
1: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motorbangka sa Kulasi. tropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
8: Labing dalawang taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayong 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Meli Gaspi Jr., Operations Head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyay mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang uneta, bandang 11 ng tanghali, ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad. Samantala si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: By bus sa Surigao City.

0: 3 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul A. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
2: Ang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tugigaraw City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor May Latingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor May Latingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tugigaraw City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan S. Kiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Sa tropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamagitan ng pag-asa and tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR. May layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
4: Katropang Buddy, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorm sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
1: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
4: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparika, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:31 umaga at inasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold.

0: Mga katropa, pwede nyo pong subukan to. Biniyagan ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas ayon sa kanilang education minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas sa mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
1: Showbiz News!
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong koponan sa panguna ng pambato nila si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang koponan at maglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: Si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney. Bumili agad ako. Sa araw-araw ng pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa ngalan po ni Doc Remilito Coy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text nyo lang yan sa ating pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan, ha? I-text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasal, hindi po makatanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, ano, ay patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong ultimate trio. Pagkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes. So,
1: ano, kaya nga yung ultimate trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron ka suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, hindi, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala.
1: Oo. Unahin natin yung mga fibers. Mm-hmm. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapaltan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives or preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nakakompromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinabog na fortified, Dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mas maganda nga sana do kung tayo mismo yung nagtatanim. Kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto para alam natin ano kung paano yun na pinalaki, pinatubo ano.
1: Sa panahon yun. Ngayong panahon dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa sa ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Kahit nasa rooftop lang naglalagay sila ng mga sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama, Dok.
1: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda, gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong ultimate trio bilang pang suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Ricky Shaui. Humihingi ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Ito yung dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect ito kaya bumibili kayo. Ito oh, nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang mabibili itong aking bukol sa Tyron. Yun lang. Salamat.
2: Sunzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine. Doon tayo magpo-focus, ano? Kasi yan. Ito ay sa tingin ng iba, parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng ano ng function ng colon na hindi natin minsan appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mm-hmm. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi from ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon, may rectum na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yon eh gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbia na yon, at tulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano healthy yung colon mo. Ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
0: Colon ano. Area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok. Eh.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun nga. Totoo talaga yung sabi niya, Dok. Pagka umaga-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
1: Maari. alam niyo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba, sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon. Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, halimbawa, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano? Yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano? At heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang doon lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante rin yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon. Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
4: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka. Masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
4: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yon.
4: So ibig sabihin for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo, ano. So tandaan po natin napaka-importante ano do sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema, ano. O yun ang ano natin mga katropa.
4: So to summarize, Doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha, ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po, Doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, Doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng, ano, ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut. Kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga kondisyon gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. O yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. Ano?
4: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang atin pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin in common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
4: Yan na nga.
1: Laking pahirap yan. Lalo, lagi kayo nagpapandisal. Tapos wala naman kayong ginakain na fiber. Ano, sabi ni ba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
4: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: Oh, while kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Oh, yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Oh. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, ah, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Hola sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 12:58 in the afternoon. Mga katrop ang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katrop. Ang pabalikon sa inyong lawas, ilabi na sa karong panahon, init ang panahon, dahang sakit, dahang pwedeng maapektuhan itong lawas, labi sa kainis sa panahon, kanigiling itong na itong obosipon, katropang. Isa sa mga inungdan, nga dali ta magluya, kay kung hina ang immune system, dili kayang batukan ang sasama ni ini nga mga sakit. O kaning gitawag na itong hilanat o pagtasap temperatura, kung maka-experience gani mo na katropa, di mailhan ka na sa ginatawag na itong infection sa doon sa lawas. Dili tungod kay ang hilanat o sa kasakit, kundi isa ka symptoms nga aduna nay infection sulod sa inyong lawas. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health. O kini ato ang produkto, mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa mga katropa nato din yung naadri sa Cebu. Aduna tay physical store nga open daily except during Saturday and will be open or will be back open on Sunday. Nga nagapahigayon og free consultation and general check-up, mga katropa, ha? Ikaw ba si Doc Bernie? Kundi pwede nyo mapangutan ang mga kinahanglan sa inyong lawas. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa, nga pwede po mapalit sa inyo ang mga online shops. Sama sa Shopee, Lazada diha, natatay Shopee diha, nga Yes to Health 2011. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa.

0: lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.

mga katropa ha, nga dapat pag magtagay gani, ibutang ginadapat sa kuan. Mo tagay mo, diha ginapadong sa inyuhang tiyan, dili sa ulo ha. Okay, listen ka, ayun na. Padayon lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa sa programa ang X-Rated. At ang ninyo nga to ang drama taod-taod mo nang ayog lisuan yung mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw ha mga katropa. O galili ata sa Facebook Live kay anata diha makita sa to ang Facebook Live karon live streaming 88.3 XFM Cebu. Madunggan po sa laing dapit karon sa tibuok Visayas ug Mindanao, labi na diha sa XFM Jensen, Bukidnon, San Francisco, Agusan del Sur, Davao, Tagum, Matis, Zamboanga, Cotabato, Hapamanikan, Laon, Gihulngan. Grabe naman yung pagsibya na to. Make sure mga katropa nga inyo yung pakusgan ninyo mga radyo karong orasa ha. Ayaw kalimot, mag-uban-uban tahang tod alas 3 sa kahapunon mga katropa sa programang X-Rated.

0: kawan diri mga kaubanan diri. Kay kani si Chinita gyud. Si Chinita gyud pasanginlan ani kay nag-alarma mi kini ha kay makabaw mo ko kita ko sa iyo mga message sa ato ang Facebook live mga katropa nga ha. Na problema kay di nyo madungog og tarong among tingog. Ay. Pero na ngay kog tabang sa ako ang kinakusgang tech. Na adiri nagkinubi ay sila nya ako ra day ni pindot sa lobulyo. Ay. Wag dili gyud na pamatud-an nga dili gyud sa sa tanang panahon tama ang babae. Karong gayon na mo ang kunko. Ay, accept defeat. Oh, maying hapon, Visayas, Mindanao. Ayan, sa tuang mga nagkadiang istasyon dili sa Visayas ug Mindanao, maying pagpaminaw ninyo sa adlang Biyernes mga katropa, labi na sa mga katropa nato din hang nagatang na sa ato ang X-rated drama. Ayan. Ayan. Pasensyahay lang kita ha, ganyan medyo taod-taod yung kunyawa na dunggan o medyo na ay mga kakulian kay aw, ang kuno lang gina ko, sayop gina ko to. Na nagkaguliang, naabot na lamang head tech, gikan pa lang sa contact nga si katropang Rafael, naabot na lamang head tech, na mo na figured out. Okay, nato'y rason, pero di na lang ako irason kay saan dyan ako to. Di lagi mangobe. Anyways mga katropa ha, ayaw kalimot nga i-share ang ato ang Facebook live adlang Biyernes. Di tanawa di ha sa ato ang 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3. Ana, muna i-search. Aron muna mo gawas ha. Lisod nagmamali-mali mo din ha, maato mo sa laing istasyon. Lisod kaayo na, oo. Unsa? Ano siya, unsa day drama ron DJ, aron magkapangandam mi. Ay, way, magandam-gandam dito eh. Kanang, kuan ba? Kanang, kuan kot? Kanang, kuan lang kot? Kanang, basta, kuan na lang. Kanang, kuan ba? Ay, kuan kot? Ay, ano ha, pagkusgay niyo mga radyo ha. Ayun mo, kuwan ba? Ayun na, kuwan na diyan lang na. Ayun na, naliso ha. Siya ko walang paminaw. At pag inaglaing istasyon, maminaw pag yun na tiyog ng gangis. Ayun na, nagliso-liso. Dari na sa kuwan. Ay, maapta na alas 3 sa aniron. Ay, nakwa. Yan, pangutan na ro, nakapaniod to na ba? Oo, nangkapaniod na mo, paniod to din na. Lisod ka ego, diba sa dili ka paniod to eh? Oo niya, kanaganing kuan. Lisod ka nilika paniod to ba niya? Daghan lang kayo masunsay mong utok, ana. Marag ba, wana. Muna nga, mas recommended yun nga maniod to, good ta. Muna, ako maniod to yun ko kay aron sakto ko sa pagtambag ninyo ba? Eh, kung di ko maniod to niya, dito ko tambag-tambag, delikado ka, ayo ta. Delikado tayo dyan. Oh, shout out sa XFM, Bukidnon. Hello si inyo ha din ha. May pagpaminaw, diha siya may XFM General Santos City. Hala, sige, pakusgi niyo mga radyo. Anapod karon diha siya may XFM Tagum. Hello po sa inyo, da 107.1. On. Hello, what? Sa'y mapaminaw ni mo, Janita. Napagaw na inyong DJ ay... Muna-muna nag-in town ano inyong DJ in town nga matunong in town ni iyang tingog. Gamoy na, pakusgin yung mga radyo. Ingnan na inyong mga followers din yung mga kuan nga. Pakusgan yung mga radyo kay magsugod na ang programa nga. Daily lang sunata ang dala apan kalingawan. Ako ni bahala. Ang ino na lang yung buhato no. Sit back and relax, Regyud. Ay na. Oh, the rest will be mine. Basta muna, importante nga mag-uban-uban ta. Ubani ko ninyo, mag-uban-uban ta. Ugway mag-unanay. Basta mo lang na. Shout out di haro sa napaminaw sa Cebu Capital. Capital site daw di ha, may pagpaminaw sa inyo ha. May gani kayo, nakatunong mo ron. kanang DJ. Ganahan mi ang inyong drama pirmi palami. Ay, ay, parehas tang. Ganahan kong palami pirmi among drama pero kay kung wala gani madunggam mong palami but pasabot ako ang wago ron. Ana ramana simpura ka ayon. Dira kay ta makurat. Kung kuwa gani mo ago sa drama nato, ako'y mo ago. Diretso na lang nato ni.
1: Ay, ay.
0: Diba? Problema ba na? Nagulian naman. Magkukwak-kwak. Anak lang na siya. Shoutout sa taga Bula, Buhol. Sa lang-laing dapat sa Buhol. Uy, pagpagpaminaw sa inyo ha din. Ay, naot ko nga. Okay, Ramo. Sa so, okay pa mo sa alright. Kabaw kong uban din ha, no? Kay ka na naghinuktok na sa podcast. Kabaw ba? Kaaning padung na pod ang kuay. Kaya na ganing human ang sweldo niya. Dali na, ay ma... Duhan lang sweldo niya. Ang sweldo, kaya rapong kawala. Ano mang ginasweldo ha, sad, oy? Gitrabawaan ni mo og tunga sa buwan. Isa kaadlaw ra na huwa. Sabi naman yung pagdaog-daog, ani. Pero ana mang ginang kinabuhi, yun. Sige lang, oo. Alipin yung mga salapi. Maabot talagang grasya na itong tanana. Kasi hindi ni madag legal, idana na nag-illegal. Ikumidya ra, basta kang kumbang diyan, maninuod mo. Ito na naman silang mga illegal. Ayaw, joke-joke rin yung tanan diri. Ikumidya-kumidya, ragunta diri ko, diligunta mag... Diligunta maninuod. Hi, madam, ayong niod to ni mo. Shout out sa John D's family. Nagpapaminaw sa inyong pamilya din, ha? Kumusta inyong pamilya? Kapag mo nagkalalisay diag yuta? Kanina bang pamilya nato, no? O sara ba hinungdan nga magkagubot, ano? Kanina ba yung tungkol sa yuta ay? Mungkin ang wagid mi, kasuway o away sa among pamilya. So, wak mo sabi yutang awayan po. Muna, imposible sa zamuan. Shout out to diya sa may Katmon. Hello, diya sa Katmon sa Bugikan kay Darbs. Heart of Asia, Philippines. Good morning. Dili, good morning, Rondri, sir. Good afternoon, ami. Wak ka na-inform, no? Na si Echo. Awayan ka na mo, DJ. Balak mo di. Uy, mga bati pa nang naong ang mga away. Ako na ingon sa akong mama. Basta gano'n ka ng mga away. Kaya muna na yung mga batik na mo. Mga away, bansad po mo. Sa pa'y sakit po din yun. Ako na yung mga tao. Sa pa'y guwag yung panghilabtan. Ah, pero basta ako, basta hilabtan. Diyo ko manimaos, diyo kukutob sa akong kaya. Sinsahay na lang kita. Basta kabaw ko, nakasakan ako. Aw, oh, maningil yung ko. Bisag unsang pamagi. Lagi, oy. Maninood mga ka-DJ. Sorry. Sige, joke-joke na dito. Ito muna, kung naman, ako no, very self-aware person ko. Naman muna ako pinaka-negative na kung nga batasan. Kanang dili ko kahimutag, di ko kapanimalos. Mo lang. Self-aware ko, pero dili ko maingon nga, di, baghuon ako na, bahala na. Kabaw siya sa iyong batasan, pero wala siya niingon nga magbago siya. Basta kabaw na ko sa iyong batasan, mo na rin importante. Mo na, di ko ganahan lagi magbinutan, kaya kung bihatan kong di ma-okay, masuko, magigkuday. Magdumot, magigko, hangtod, magigit na. Di araw kumuundag, makakita kong makabawas ko nimo. Di ko kabawas nimo ay... Bisag unsang pamaagi. Lagi nagbatasan ni Chinita. Ay, I love din yung si DJ Guy. Sayang ang kagwapo. Uy, okay na kagway. Mahigog man ako. Uy, basta na lang kay kwarta. Basta makakwarta lang pud ko. Ay, usahin na makaingon kita sa kapait sa kinabuhi, no? Hello, DJ! Mami Tikay! Tinan ako ingong asa ni siya ng istasyon. Basta Mami Tikay ni. Shout out sa imo, Mami, DJ MTC. All the way from Naga. Gabi naman. Paragsa rin taon ni magpakita ni si DJ Mami Tikay sa ako ang live. Sa programa, pagid na ako. Ako mapiminti masaag dito. Naot ko nga okay ra ka diha, Inday. Na si Pat Calotes Violon Jr. All the way from Kidapawan City. Anak ni Violon Senior. Ngayon na siya ginabang. Dito ka pa ngayon ginabang sa iyong maguwang na Germany. Oh. Diri dyan ka sa kuwa ba? Naoy, shoutoutin ako si Mami Tikay di ay. Oy, hinaot ko nga malipayon nga karong adlaw. O, panigod to na diyan, day, ha? Isod kayo rin babae mo yung magutman. Ay, di ka, pwede. Mas sa mura gyud na akong ikaingon ninyo, ayaw gyud labi nang babay, kaon gyud og sakto babay, kay ang babay may lisong utok mapuslan na bagyo dai. Mo ginaig pa balik sa akong papa. Na, lisod kay babay mapuslan, mayabag kay magamit pag gyud in town. Paita sa doy. Grabe, himasaan na daw. Grabe sa buoy, himasaan na daw. Ayaw! Jerome Vergara, shoutout ko from Sid Santo Niño Basilica, Basilisa, Dinagat Island. Oh, kaon Jude para dili ma brother. Uy, tarong anong brother? Para ana ra na si brother pero tarong ana. Kamo ra gibuang ni brother. Tuo sa. Sa mga nakaila ni brother gyud makaingon. Taga Davao ra mo si brother po. Kaon para dili madto og kuan di magsulob og white gown, no? White gown. Okay, uban diag kumpiyansa kay mo anang dili mo magkaog tarong kay ang white gown diri yung sulubon niya. White gown saon man naron? Wa mo nakasulob wedding gown pero basig sa mental mo makasulob. Oo, mo ni giingon ni unsa ni sa je. Kisa mas je oi. Sure jud kada je. Pa background song Anna for Anna. Song for Anna or Veronique the Heat Band. Adili sa nato na patugtugon JR Espinosa kay naman ko diri mandato nga background. Ikaw Sir M. Hello Sir M, nikaon na ko Sir M. Salamat kay Sir M. Angie Remo, may hapon sa tanang taga Mantalungon Sagbayan Buhol. Nota. Uy, kanino sa iyang pangalan? Uy, ganahan ko nota. Ano siya diri pa shoutout na Bunturan Davao di Oro kay Romnick Aton o kang Bal David Nier na minaw sa drama. Tabarera Edmond, may hapon ka tropang DJ Reyna, shoutout watching listening here RE Glass Kalubian Late exciting shoutout from XFM Tacloban exciting. May hapon Diyosa sa kagwapa ang kapwa di ko di TikTok kaya naman ko filter. Ana si Bongski. Mami Lorna, all the way from Australia. Miller Perez, Fly Day Ron DJ, nindot makigtagay sa DJ. Ano ako man yung haga doon? Masakpan na pud ko nga, nanilhig ko dili sa patera. Dili ko eh, dili lang ko. Hello sa inyo, good PM mga Doc JJ o DJ Chinita. Nawala mo sa radyo, nagmasa ko simento dili sa bakay. Nasulbad na, oy, nasulbad na. Ako rin nangubi. Ako ginisagin na ako, tumuang ko po ko na. Okay. Solar Hironga, Hirango. O si Jonaline, si Francisco. Hello sa inyo ha, may buntag, may hapon, may adlaw. Arnel Makabihag, nipalit baya kong kape di gabi EDJ. Nya ikaw bago na niya pon og litsyon. Di pa may mukha og litsyon, oy. I mean, ako mga kauban gabi nga ni kaon. Di man to pwede mukha og litsyon. Ma-awardan ta. Mantikaon lang ito kay ni kaon ko og shirataki mushroom. Pero nakakita ka gabi man to grasige kag smile sa kuha ka ila di ka sa kuha ha. Dino ko magtambay sa clinic uy kay nabay usay di ba ko guwapa gyud every day. Depende ra ba gyud sa akong gigamit nga filter. Ana man lamang mga katropa alas una 39 o 40 na gyud ay sakto. Alaw na 40 na sa kahapunod mga katropa. Tagaan sa nakong oras panahon pipinanto ka magkapahinomdom o mabalik ta sa programang X-Rated. Oo. Make sure ha, tune in. Ayaw lisu ah. Kabaasik ka mo kung malisuan. Labi na sa diya sa mga nagkalaing laing dapit sa tibuo ka Visayas Mindanao sa XFM Network Philippines. XFM Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital, Pagadian, Mati, Cotabato, Zamboanga, o San Francisco. Ana ha? Mabalik ra ko. Okay? Tanawa, padong nilison ng radyo. Ayaw lagi. Pagay na sa pagpaminaw, 88.3 XFM Cebu.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamang good ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permitted kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:44 in the afternoon. Mga katropang oras atun sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas. Labi na sa isugutan ng coffee game. O, sa mga katropa nato din into coffee. Pero kay kanang, kadi ba yung kape usahin, no? Careful, good mo ay. Kaya adunay mga kape nga daghang sagol o daghang pong pwede nga mahimong hinungdan sa inyohang paglalain sa inyong lawas. Tungod kay taas og caffeine, pwede pong hinungdan sa inyohang pagkadaot sa inyohang kidney. So choose the right one. No? Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder, og malunggay. Nga lain-laing ang inyo makuha nga benepisyo. Dito pa lang daan, no? Daghan na kayo rin na ako isa-isahon kaya kung isa-isa mahumantaan eh. Basta i-research na ninyo ha, mga katropa ha. Kung unsa gid kanindot ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix. Maglibog na ko sa duha. Kana palang daan nga kung giingon sa inyo nga kape ka tropa mo kana akong ginainom labi na pras nako nga pare kasi parehas nako din nga kana gining ginatawag natong adunay hyper acidity. Oo, okay. Muna, pag mag-hyper ka, di na ka basta-basta mag-inom o ka ng mga, bisa kung sa nga maka-trigger, sama na ako, dilipod ko pwede mo inom, magbisan unsa kay, mga hiwi na niya kung nang tungod sa kahapdos. Muna, ika-recommend gina ko sa inyo, ha, di ha, Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwas. Ayoko lato sa anak.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra katukyo. Putlon ko ni anumat tagwayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sa pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

Tamang hapon sa mga nagpaminaw. O sa mga naglantaw, may paglantaw. Sugo sa mayang pamatasan, may labot yung mga way batasan, may hapon kaninyong tanan, Visayas, Mindanao. Sa mga suking tig paminawan, nining programang X-rated. Kung diin ang mga sugilanon, mga kaagi kasakit, inubanan sa kalipay o kalami. Hatagan o kinabuhi sa programa diin. Ana ang mga anda mo tambag, pero otro pong tambaganan. Nag-una din ha ang inyong DJ, of course, dili lain. Sa kaboy mag-una, ako din ay mag-una. Sugilanon sa kinabuhi sa nakalanglaing tao. Nakalanglaing panaw sa kinabuhi. Lahi yung panaw sa uban, no? Lahi yung panaw sa mua. Apain sa katapusan. Morang istorya, magmahay, magpatambag, ragyapon. Ang suwat ta tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong adlawa adlong Biyernes. Kining usa ka lalaki nga taga Malaybalay Bukidnon. Mga taga XFM Bukidnon guro ni ay. O kining among tampo, o kining maong tampo karon. Atong giuluhan og lipot. Unsa ang lipot niyo diri Doc JJ? Gilipot. Mas ay mailara nato na aron mo nang ayo liso ang radyo kay aron di ko mag-explain para unya. Ato nang sugday ng atong X-rated. X-rated. Drama.

0: palihog taguan na lang ko. Pagtawag ako sa pangalang RR. 28 anyos na ko, DJ.
1: Ayaw!
0: Minyo na ko. O kining akong sugilanon. Nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini sa akong bayaw. Ayaw-yaw. Pero aron gud ninyo masabta ng tanan, no? Dili na ako didugayo ng intro. Muna yung makahurot sa oras kanyang pagkatabian sa inyong DJ. Ingon ni ini ko sa pagsugod, ang tanan.

0: Nagplano ko nga mamakasyon na yata sa akong isuon sa Bohol karong tapos buwan.
1: Oh, ikaw. Ako gaagad lagi ko nimo.
2: Aral! Aral, Dios!
0: Uy, si Rumi maron. Lita.
2: Aral!
1: Kaisog ba, Aron?
2: Lukas ka!
1: Ay, be, ako nga abihan.
0: Ako na i-abli. Dinihin ka lang.
2: Aral! Lukas!
0: Rumi! Noon siya ka? Sa problema?
2: Unsa'y problema? Ha?
0: Ay! Ay! Manukmang man ka, Rumi!
1: Rumi! Rumi! Naunsa man ka? Aray man lang malukmag ka!
2: Aray! Kinsa may di maglagot, ana, ha? Ano yung mong style, arba? Sige, patabihin mo sa kong asawa? Ha? Nagpatak ka lang yung kagtabi! Na doon na kulok kay babae! Usa?
0: Diba? Huwag man ko magsulti, ana. Takam lang ng manghura.
2: Eh, ikaw ha? Klaruha na, ha? Klaruha din na! Tingtingalig, doon na niya yung hayaw ni buwanga ka!

0: Sorry kayo, Manoy, ha? Ako'y mga ayaw pasaylo sa gibuhat ni Romy. Nasayop lang siya sa pagsabot sa akong gisulti. Iguro man ko nang utanan niya kung kinsang iyang kuyog atong usang adlaw diadto sa merkado. Yan, nakitaan man ni mo siya. Maong nangutana ka na ako kung kinsa to. Mautong, iguro sab na ako siya gipangutana kung kinsa to iyang kuyog. Yan, dugay man siya nakatubag. Maong mingon ko iya tong babae. Pero, wama ko mingon nga ikaw ang nag-ingon nga doon na siya ay babae.
1: Bida. Bida ng bana ni mo. Ako ganin maglagot, anana, na takka lang siya, ta?
2: Sa sunod gani, Gemma, siguro nga, di sa maamong ang imong maguwang. Ingon ani, oh, nga nagkagubot sila.
0: Uspon ako. Ako'y mga iugpasaylo sa gihimo ni Romy.

0: Ay, paita to, Hana. Dumot gud. Ako na gani, nagpaubos, ha? Mitagad ko siya dyan, nagsugat mi. Ako siyang gilaman, no. Pag matuod nga, gusto ko makauli ang among kabubuton. Pero sa ba nga, gitapim lang akong kamot. Dahil lakaw.
1: Oh, kung di makikuli ni mo ang bana sa imong igsuon, oh, ayaw pa mo kusoy. Kanyahay, ragdaghan kayo na sa kontra ng tawhana. Kay bati, kay kinaiya.
0: Nagdumot yun siya. Tungod lang siya kung pagpangutana sa kumanghod kung kinsa itong iyang kuyog. Gidibdib na manog mayo. Puro manog nagsili ang buwang.
1: Na, pasagdi ng tawhana, eh.

0: sila'y tamrang. Usap kineta po. Ako at tuon sila'y. Ginoo ko!
1: Ar! Gitigbas-tigbas ang ato kamaisan. Tanawang silita po.
0: Naputulang mga punuan sa mais.
1: Kisa may nakimuan ni.
0: Ah! Usara ka tao ang gituhuan ako mo'y nagbuhat, ani?
1: Ha? Kinsa?
0: Si Rumi!
2: Arman, anak! Ayaw na lagod pangita pa o gubot. Pasag din nala ng bana ang imong manghod.
3: Pailob lang, anak. Kay mao ka bitaw nga putong ka ng imong bayaw.
0: Di lang gusto pa bumbuang, ma, pa. Kaya ako na gani may nayak. Malintian gina siya na ako. Manilang ganin niyo.

0: Wala man tuod ko'y ebidensya nga si Romy ang nagbuhat sa ingon. Apan, dako gid nga akong pagtuo nga sa gyod ang nag-among-among sa among mga tanom, DJ RC. Ug dili lang kay kadtura, doon na pa'y mga sitwasyon nga mupasingit siya din hinako. Magpadungog-dungog og istorya. Ug unya, usa ka adlaw ana, mao kini ang nahitabo.
1: Maloy!
2: No, sino na ang Mimojima? Kalagong ba na?
1: Ginapatan ko ni Romy, Manoy.
2: Usa?
1: Lain na gidgayo siya ang buhat na ako. Humalangat tong nangutana ko niya kung kinsa tong babae ngayang kuyo nga imong nakita sa merkado. Init na kayo siya na ako.
2: Usa magtanaw na imong lawas? Unya dapatan ganiya? Karoon siya.

0: Hoy! Ay pagbuhat ha sa kong buhato sa kong asawa ha?
1: May katungod ko! Doon kay ako siyang manghod!
0: May kakulingo na kang pamilya! Parihas ta! Maong ako, dunay katungod sa kong asawa kung sa kong buhato niya!
2: Manoy, pauli na lang! Ako nalay bahala din eh! Sige na! Pauli na!
1: Hoy, Rumi! Ayaw na yun ko padunggaw, pakita nga imong kipasakitan o kusabang akong manghod ha? Ayaw na yun!

0: Uy, si Rumi maning ako'y kasugat. Isugig na akong.
1: Isugga, Gudeni Musa?
0: Pwede ba naunsa ka?
1: Grabe naman kayo ka na limong pagpanghilabot na mo!
0: Ka ba?
1: Gamay lang yung kayo ka ha, buwang nga ka! Ako gani maglagot ni mo! Tingalig patsyo na kang buwang nga ka! Tingalig hayao na kang away oras!
0: Mita, gerlok ba ko ni mo?
1: Oh! Wata ka, hadlok ka! Pero mauni tinod! Usba nga yung pagpahilabot mo, ha? Iba makita niyo. Magmahay niya ka sa tibok mong kinabuhi.

0: pasagde na lang ng tawhana, Arman. Kita nga laot kumupatol ta na niya. Tingalik unsa pa unya iyang buhato nato. Nimo, kung padayon ka manghilabot nila.
1: Di man ang pagpanghilabot ang ako. Natural nga muri ako kung unsa man ang iyang buhaton nga dautan niya itong jima. Iksundo na ako. Angang man sabog. Manghinanaw lang ko.
0: Ara-ara.

0: Ginoo ko, nasamad lagi ng wait mo. Kung siya ka, ha?
1: Si Romy.
0: Gitapata na sab ka niya?
1: O, Manoy.
0: Animal ganito, Hana. Di na ni mahimo. At doon ko siya.
1: Ayaw, Manoy.
0: Di ba? Di na kumakaantos pa niya ang pagkadagmalan.

0: Ganok ka?
1: Madag nga, no?
0: Mga lilit mo ka, malok magwanga ka!
1: Sobra na kinig imong gibuhat sa kumanghod, ha? Sobra na kayo!

0: Kung wapa na yung kupahibawaan ni Gemma nga misuong ka ni Romy, di unta ka mo mapakgang sa nahitabo ninyo. Ano misuong pamangyo ka dito? Di ba gisultian ti ka nga pasagdi na lang na o kung sa nahitabo nila ni Gemma o ni Romy?
1: Wala yung kong kapugong. Wala akong makaantos nga nagtanaos kong igsuon nga nag-gisya nga bil kay gidagmalan.
0: Ang ako, Ramanggod, nga magdumot siya ni mo.
1: Ay, may lang ugdi lang ko niya luyuhon.
0: Ar-ar, igo na ana ha?
1: Salbahes, you guys, yeah?

0: Dali, ublak ako kay gutom na da. Nagpaabot na Rosalita na ko.
1: Fuck you!
0: Nalibog ko. Sakit sa kong tangko.
1: Let's go!

wala ko makakita kinsa ang milipot nako o may bukbok sa kong luyo. Hinungdan nga napaw nga akong pananaw, DJRC. Nakuyapan ko at tungtungura chinita. O pagmata na ako, daghan na kaayo o mga bunog nga ako ang mga akong kalawasan. Pero DJRC, ang mga pangutana na ako, mauni. Walay laing nagdumot na ako ang banara sa akong manghod. Angay bang mukiha ko niya? Ikaduha kung dili ko mukiha o niya. Nagdumot naman sa din ako daan. Agay ba nga daugon na lang namo ni sa away? Ikatulo, DJRC, makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit. Aron sa paglikay sa gubot, maayo ka ha nga tumana na lang nako. Apa na nga kong manghod nga ginakulata saba. Sayang ba na sa akong bayaw? Maglisod ko og biya, DJRC. Palihog, tabangi ko o hatagi ko sa maayong panghunahuna. Ako si RR, ug mao kini ang akong X-rated story.

0: Vanessa Williams, Colors of the Wind. 2:16 in the afternoon. Sa programang X-Rated, mga katropa.
1: Oh. Oh, yeah.
0: Hello sa inyo, ha? Wala lang, hello lang. Naminaw mo, wala.
1: Oh, yeah.
0: Magka-quiz na ba yan? Diba? Lisod ang kahimtang ni Kuani Sander, no? Sa mga naminaw. Andam na ba mo nga muhatag sa inyo mga tambag? Bisan na utrosad mong tambaganan? Sa mga wala kaapas, no? Sa atuang X-rated drama, ani ahunat ha? Hunat ka ako aning i-flashback gamay. Ito bang gori natin itong nahitabo kay Kuan. Ana di si GR, si RR, atong atong letter sender niya. Ano siya? Ano siya bayaw? Ngayong bayaw daw, nagkabikil siya niya. Ngayong bayaw karon ika na yung nagibukbuk yung asawa niya. Yung asawa karon sa yung bayaw, o ka na isuuno niya, mga itabang, yung pagkawa na nga itabang. O mapapagitabang, ano, naginawayay sila, nasukong ngayong bayaw, muna, kung sila nagdumutduha, ito, nakulatahan siya. Ang ending sa yung drama, nakulatahan siya, o siya kabaw, kasi nangulata, basta giliput siya. Mutana ko, makuha na ni mo, Doc JJ. Makuha ra. Kisa kay Damino, nakuha ra baka to nila. Kaya tag recap DJ a, mura magirap. Wala mo kakuha? Giklamo man sa diri Doc eh. Sumro di recap o rirap. Ah, sige, sige, atong balikon. Tarong na ito, recap ka. Hindi ko mga suko na ako. Nangasuko sila kay Giyon. Saan ako pag-recap? Ani to? Inani ang nahitabo, mga katropa. Visayas, Mindanao. Pangutana. Paminaw ka mo din hinako. Kaisa rin ko mo recap, ha? Dililigin ni matunong ron, ah. Ago, ragid yung madungog ka. Na. Ang nahitabo sa itong letter sender, si RR. Matod pa niya. Ado na siya'y bayaw. Bana sayang igsuon, mga katropa. Ang nahitabo manggod sa iya, ha? Ado na sila'y panaglalis. Nga, na-misinterpret, nag-iluganay mi sa mouse sa amo ang technician. Sumbagay, ganyan na taon-taon. Ang nahitabo manggod sa iya, mga katropa. Aduna isa kay gayon nga naglali sila sa isa kabutang nga matud pa gipanabi daw ni RR nga adunay lalain adunay lain kining si pangalan nato niya. Kining si Romy, nasuko o gisulong siya ngadto sa ilang panimahay, mga katropa. Ug muna hinungdan, dinhinagsugod ang sugilanon. Nga nagdumtanay nagyod si Romy o si RR. O sa kaadlaw ay na, mga tanom nila RR, gipang among-amungan. Humani ana, mga katropa, sa pag-among-among. Wanay dagang langas. Nahitabo, mga katropa. Adunay ni bukbok sa likod ni RR. Wala siya kahibaw, pero nakita niya o napansin niya, pero ang duda gid siya nga si Romy kadto. Pero ang mga pangutana manggod sa atong letter sender din ni katropa, paminaw. Niingon ang asawa ni RR nga manghawa na lang daw sila aron likayan ang kagubot. Pero mag-uulsad si ni si RR tungod kay usahay manggod kining suon niya. Kulataho ni Romy kaniyang bayaw. Duha-duha siya pagbiya. Monang kung utro po mong tambaganan sama sa kaagi ni RR, same-same mo kaagi, pwede po mamutambag ni RR. Itawag gayo ng inyohang mga suhistyon, violent reaction sa ato ang linya. 09

0: para maka-appeal sa mo ba? Appeal-appealan ba kaayo mo? O yung mga pangutana ni Dong RR, walay laing nagdubot daw niya ang banara sa iyang manghord. Kihaan umukiha ba daw siya? Ah, kaduha, kung dili kumukiha o niya nagdumot naman siya nakudaan, angay ba daw nilang daugo na lang sa away? Sa komedya pa ni katropang RR, sumbagay mo, di bito mo igsuon. Pero dili man ta susama ni Ana, R, ha? O nang R, pili agad ang husto o tama. Subay gud sa mataro nga dalan, R. Ayaw suon ni DJ Chinita. Makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit aron sa paglikay sa gubot. Maayo kahag tumana na lang nako siya DJ. Apan maguol ko siya kung asa akong igsuon nga pirmi ginakulata sa iyang bana. Paita pud ani kayong tanga oi. Matunga magugkaan ni R, family nimo. Imuhang asawa, imuhang igsuon. Anagi si 30 diri oli suda ana. Alam po ako, di po ko muingon dirig po sila ditso, kaya di mamaayo na nga tambag, no? Diba?
1: Ayaw!
0: Katog yung tarong tambag atong pangitaon. Jonex TV. Hello sa imo, good afternoon. NDP Nathan. Oh, laagan. Laagan man ko karong panahon na, pero nagpuyo ra ko ni Mang Minyo na tangduha. Mawa ka naman ganig panihapon o tinglabang. Muli ra kaguan. Muugbok. Yun, nagka-ugboki ko!
1: Ana.
0: Shout out kay Doms, DJ Dom Smith. Hello sa imo ha, diha, DJ Doms. All the way from Camotes Island. Masay title sa Ago Oron DJ. X-rated the eye. Shout out din sa Liluan. Gikan kay Dim Young. Hello sa inyo da sa Liluan. Shoutout diha, mama. Katropa, murag pagaw man ka sa... Ay, pagaw man ka. Asa ka na concert? Wako na concert, ay, pero napagaw gig ko. Hi, DJ Chinita. Please ko shoutout diri sa Minglanilia. Kusog ka, ayaw mo diri, ay. Sure, gyod. Asa man ka banda? Okay, base niyang makaagi ko din, ha. Gikan kay kuan, Ray Waki. Zaylene fans. Good afternoon, DJ RC. Watching sa live and listening from radio from Samal Island. Always naminaw sa imong programa. Okay, may pagpaminaw diyo sa Samal Island. Layuan mo rin ano, sa Davao, Mandaini. Niya. Binakog naras si sa Cebu. Shoutout DJ from Alicia Bohol. May pagpaminaw niyo din sa Alicia Bohol. Wala na fiesta. Kinagang kay fiesta basta Mayo ay. Napansin ako, daghang kayo fiesta diya sa Bohol, basta Mayo. Mayog madayun, anak man lamang, ha, diba? Nadayun naman po, kailangan naman po nang imbita sa kuha niya. Usama na ako pag-adto din nga, duty man na babae.
1: Oo.
0: Nga, biyernes pag-drone, pero nga nung biyernes ka, paspas, uy. Gusto pa ko mo duty. Wapag, di mo ganang rest day. Talaga ba? Mura wag na nga, G, si DJ. Pag-inahinay lang daw kong istorya kay, aron na di kayo mga flip-top battle na din comment ay. Mura daw ko garap. May pagbabali na lang magpuyo RR. O niya, kanay magsuon, ipasumbong na sa iabana dira sa barangay. Uy, pablatter bitaw. Uy, tayo laing buhato na, no? Uy, pablatter na lang na. Uy, nag-advertise man siya una-una dira katrobang yung GG. Wala man nakabutan na stop di ay. Anyways, tama-tama po. Pwede-pwede nga ka nang modisasyon na lang dyan mo nga. Mohawa na lang mo diha day. Pero again, naroon magunda. Ako di ko gusto mo mubuhi og istorya no. Labi na sa mga inaani kay family matter, magunda. Na siya igsuon. Sorry ko sa ako sa akong asawa nga pulo kabilog. Ay, kadamo, balatang asawa. May pamablator si RR. Sa mga pulis DJRC, magpinirmahanay sila ni Romy o muusab pagani ang gibuhat ni Romy ni RR, automatic na DJ. Ipasikop dayon na si Romy sa pulis. Aron mo tagam na

0: sa prisuhan. God bless sa imuha DJ RC, pinakagwapa sa XFM, Cebu, katropa exciting. Ginimugna-mugna, Doc JJ, naagid i-comment, gina din rin. Natay tawag sa Picas Linya. Okay, hello. Hello, hello, hello, hello,
1: hello. Mayroong hapon.
0: Zenaida, all the way from Cotabato.
1: From XFM, Cotabato.
0: Da. Huwag na akong ganahan kay Ma'am Zenaida. Unsa may matambag ni mo? Ako nag-uol ko na itong letter sender ba?
1: Nag-uungkod ko, DJ. Ang may tambag na ako sa iya, ha?
0: Unsa?
1: At doon ni RR ang magulang ni Ronnie.
0: Ah?
1: Kay mangayos tambag kung unsa ang pwede buhaton sa ilaha o iyat o idangup sa kapitan sa ilang barangay bago sila maghawa dara.
0: Nanguy abdas DJ kaday lang. So dapat pa-blatter yun. Mas maayang maging ng blatter yun pero naa sila documents ba about sa nahitabo?
1: Ipa-blatter nila o niya mag-ato na sila sa ilang kapitan sa ilang barrio para pa-kwan nila masaway si Rumi o magulang ni Rumi ang turiahan nila. Kaya para dili na maglala ang sitwasyon nila. Kaya basi mo balos tapos si RR.
0: Ang ending nila, no?
1: Kaya sila halisod na po.
0: Yes.
1: Luoy ang mga bata nila. Basi na sila anak.
0: Lisod jud ga maabot sa punto pa ngayon na Ma'am Zenaida kay pwede maapektuhan ng ilang pagpanginabuhi, ilang kinabuhi, ilang panag-uban, ilang relasyon. Lisod jud siya.
1: Oh, pasalamat na lang si Rumi, si RR kay gilimpiwan ni Rumi ang yung
0: ano. Yeah, saan? Ang saan man na aron?
1: Kaya mauna, kaya kung dili sila magpatabang, sige lang silang bawi ay wala may tabo sa ila.
0: Well. Anyways, daghang pwedeng mahimong sulbad o pwedeng na ito matambag sa ito ang letter sender. Isa na naiyemong giingon diha katropang Zenaida. Hinaat ko nga, makuhaan kinila ang timbang-timbang, no? Lisod yung situation nila.
1: Para sa XFM Cotabato DJ, Zenaida isla katropa.
0: Yes, katropang Zenaida all the way from XFM Cotabato diha sa Maya 102.1. Basta-basta, Ma'am Zenaida. Thank you, kaayo, Ma'am Zenaida. Uy. Alright. Okay, hello? Napaman daw siya, pinawa. Diba matingog? Si katropang Zenaida daw siya from XFM Cotabato 102.1. Thank you so much sa inyo din, ha? Shoutout kong Roy Roy team. Pwede kayo matambag dahil samtang napay oras pag mula po sa tagbuotong-tong nataog ka ng kurenta, di na kumudawat, ha? Okay, hello, maying hapon!
2: Mayong hapon, DJ Rina. Kineta, guwapa!
0: Of course, di na kumanguta na kinsa ni. Kinsa man ni!
2: Pag yun, di hapon ni.
0: Miss M ni.
2: Probinsya ng Tagadalagiti si Hu.
0: Okay, Miss M, wa na tayo dagang langay. Unsa man ang imong maingwen?
2: Ako na lang, hawa na lang sila. Diya, okay, cool. Okay, apagod. Dugay kayo ang kaso.
0: True.
2: Yan, pag magpatay na lang na siya, lukay kayo ang pamilya. Tala na nasa iyang manggod. Wala tado na niya. Dugay di hapon, puso pa din ang martir. Kung kwan siya ka na iyang manghod, biyaan na lang ginano yung iyang paanak. Ay, karun, di na siya mabunog. Gani ka mo, siguro ang imong pamilya. Kaya mag-unsa na lang ng imong mga anak, muna kay mga anak na yung
0: pakasyan
2: ka ng imong bayaw. Amawa na lang mo diya.
0: Pero ako no,
2: mas... Kaya mo pa naman kasukaso kay Dubai kaayaw din. Ang niya, samtang ang ako ang gikiha, sorry pa, balo-balo, di... Na, lipoto na pud ka, ah. Patay. Tawa na lang mo, kagay na lang na sila. Problema na nasa imong manghod kung kulatado siya, magpakamartir.
0: Ta, isuga. Siguro, relax sa ginawa sa kadalibi. Ginawa sa,
2: yes.
0: Inhale.
2: Ginawa pa ko, oy.
0: Ikaw ba, wadyo ka nagpadamdam sa kuwasa kung wanted kilig, nagpaabot rabako ni mo. masaba yun.
2: Kapalo ka diri, tabo manggodro. Yan lang may ginakaw.
0: Ah, tabo ron din ha? Okay, kuan man. Ay, Biyernes yung tabo. Okay, sige.
2: Oh,
0: Biyernes. Sige, salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting!
3: Ay,
0: maigi kay mago si Miss M sa doon. Oh, hello, may nga po. Kinsa man yung anasya.
4: Hello.
0: Hello. Rahia po na ito, oy. Kinsa mani. May hapon.
4: May hapon.
0: Kinsa mani.
4: Ay, si Jumuel din eh. Di Jassi.
0: Jumuel. Oh, nanasad ko po.
4: Kinsa.
0: Naon sa maingan mo sa tong sender karon nga. Paita po na ni problema niya. Kay kung ako pa no, dili ako pwede mo tambag ani ka. Wadjo siya makuha ang tambag na kung taro ka. Ako dito na ko na ino nga. Sumbag kayo mo, dibito mo igsuon.
3: Ay, ya!
4: Ay, para sa kuwa, DJ, ganaw, tama tong iyang diingon sa iyang asawa nga magawa lang siguro siya diha. Ay,
0: palayo na lang.
4: Kung magpalayo na lang sila, para publikay po ba? Kanya, pati ito yung mangon, ay, kuwa na lang eh, ganang, pailan yung kaso ng iyang bana, kay, ingulata mo siya sa kayo. Ingulata mo sa kayo, niya, namatay, balao doon nga, o pwede mo na siya mabaw si DJ kay...
0: Correct.
4: Kanang katungod mo na niya nga mobile sa kaso kay Gidagmalan sa siyang bana. O, ala na lang para dyan nga, masip, magkuhan kay...
0: Safety ba, safety? Na,
4: masip, magkuhan ka na.
0: Isod ka ayo, bag mabutang pa sa alanganin, no? Magpinatyanay pa sila, magpadugo pa sila diha sa ilahang pinatagsa-tagsang tugkaran, no? Daot lang tungod ana. Sa kay problema po, ano iyang bayaw? Uy, mura man po sa pugka ng kuhan? Murasagwa ka pa ni Udto ba? Dahil na masuko noon? No? Nawa na ka, Jumel? Dahil na ni mo eh. Pagkamasta niyan, buha or magkagkalit. Nawa si Jumel. Ana diri si Kuan. May paibablatter tras mubalhin og puyo or ipasumbong na sa barangay. Dapat, dili na siya mabalik kay sunod mamatay na gid na imo sister. Mao na ako ikatambag DJ Reyna kay utro pug kong tambaganan. Pailagid ka na kung ano mo ang kongyus ka matuuran yung tambaganan pag sila. Shout out to diri DJ Reyna sa mga FS Boys, Uncle Gaga, Ray Kims, Rodel, Tata, Wawi, RG Boys, Darwin, Eddie Boy, og ako si Nandy, NDP, Nathan. Thank you DJ Reyna. Always may kapaminaw sa imong drama. Salamat kaayo ha. May pagmabali na lang mo magpuyo RR unya ka na imong igsuon isumbog na pana sa barangay. Sakragan silang tambag din ni. Ang dangot kog na kay makuha din bisan isa kanang RR nga makahatag dinyo nga di mabutang sa alanganin. Oo. Tinuod po tong giingon ni Jimwell nga aduna nay balaod ana labi na kay ang imong igsuon. Kung gusto man ka nga proteksyonan ang imong igsuon, tabangi siya nga makapablatter siya sa barangay. Magduo siya sa VAUSI, oo, sa women's desk, pwede na. Aro mag-guidance siya sa unsa may angay ning buhaton. Hi DJ RC, di na lang ko magtambag kay utro manggod kong tambaganan. Honest, bigay ninyo. Shout out ko sa akong kauban din nga si Tata Batosa, nga sige og tingsi kay Lame daw kay ka muago. Correct. Moragin ako ikaingon ninyo. Kanang kung naamay lami sa ako, di lang yun ang ako, kundi ang akong ago. Pagay na po na. Dabaan mo ha. Shout out DJ sa may Trinidad buhos sa incoming fiesta. Francisco Chavez Lodivina. Good PM. First, iya ipatawag sa barangay aron papirmahon nga dili na niya Osborne na mo dapat sa iyang manghod. Dayon iyang tumana na iyang asawa nga mubalhin na lang aron sa paglikay. Ana, oo. Pwede po ito. Mas nindot po ni. Mili ko kasi pinakanindot din mo tambag, be. Kanang safety. Gusto sa kadin ha, kuan. Kinsa man ni siya, si, nawa, manuwa na pangalan noon. Okay, Francisco Chavez Lodivina. Alright, oo. Ay, kani mga problema ninyo sa kinabuhi, no? Hinaot ko nga mga lampasan nato ni Tanan. Pero dili pwede mahuman akong programa di RR nga dili ako ang mutambag nimo. Pwede pa shoutout sa radio. Uy. Pa-shoutout siya pero yung pangalan kay Uy. Apelyido mo na sa mong amo.

kay mo RR, kay bawo ko nga ang kinabuhi gud dili gud nato matag na ano kung sa may mahitabuan ni. Hinaot ko nga pilion nimo ang safety dili lang nimo kundi para sa imong pamilya. Kay murag ang imong bayaw no murag dili siya basta-basta pud. Di mata basta-basta pud siya murag aduna pud siya gitago. Aduna pud siya mga dili maayong tumong if ever inyo na siyang i-provoke. Posible nga mabutang kamo sa alaot ni ana og dili ko gusto nga moabot mo ni ana, no? Munang hinaot ko nga aduna tay makita nga mas maayong sulbad aside sa pagpa-blatter. Importante yun din nga kini si Romy. Di na mausban upang padapat do sa imong imanghod. Kay isa mo ko sa inyo, ang hinungdan na gid mo nga nag-aaway mo no tungod gid sa imong imanghod sad pod. Kay kani imong manghod sad pod nganong ambot lang sa kabaw na siya nga posibleng madamay ka. Dito gid siya budagan sad sa imuha. Dili lang pod magtago-tago na lang sad ba. Gusto jud kay na gid ay. Pero sige lang paminawon sa nato ning kanta din hibi ka isa na lang para pag mahuman ning kanta ako na mo tambag para wa dagang istorya. Medyo nag-uol na ko ba?

alas 2:39 webe na sa kahapunan ka tropa. Isa ka sunata nga akong ihatag sa inyo ha, bago na ako ihatag nga ako ang mabulawanong advices. Unang taod-taod lang ha. Pabalik ra ko.

242 RR Tagaaga Tagai og kuan Tagai og importansya ang imuhang pamilya sa karon. Kay bawo ko nga naa mo labaw ang imuhang isip sa kaigsuon. Pero pag kalimot nga doon na po kay responsibilidad nga proteksyon na ng imong pamilya. Labi na sa karong panahon nga murag agresibo kining tao nga nag nai duda na kay duda nga siya kini. Una ay plano nga gubon mo.

Dili ko gusto nga tanggalon na imong responsibilidad, isip po sa kamaguwang. Apan kung mauman galing, ang una nimong ihatag nga tambag ngadto sa imong igsuon. Paliho ko ingnay mo igsuon nga barugan po diyang kaugaliw nga maproteksyonan. Kaya kung ako lang pabasiho, no, tungod sa imong igsuon na abot mo sa inana nga sitwasyon. Kahit ba naman imong igsuon nga posibleng nga magbikil mo sa iyang bana. Pero nga nang mudagan manggihapon siya sa imuha. Kung gusto siya mangayo og tabang, pag nakita niya naka-apekto na sa laing pamilya unta ang iyang sitwasyon, siya po gitabangan unta niya ang kaugalingon. Wala niya pasagdi nga ang sitwasyon niya mo po hinungdan nga maapektuhan ang inyong pagpuyo isip usapod ka pamilya. Ano na ko'y kalagot gamay sa iyang igsuon na murag nanggigil ko ng murag ko ka ng basta nanggigil ko sa iyang igsuon anak kay mo lagi nay options nga dili mahitabo katong inato nga sitwasyon sa tinuod lang. Pero nga lagi wala ba yung pagka-igsuon nga to sa iyong igsuon, normal ka na, labi na kay babae. Tambagi sa na iyong igsuon nga barugan ang iyang kaugalingon. Dili sangtod-sangtod kinala magpakulata siya na iyahang, bay, iyahang imong bayaw ba, iyang bana. Eh na siya nga mo magpa-blatter. Ay ginadapatan siya, ano na siya mga ebidensya, mga pasa niya, mga nangaliking abil. Kung gusto kang tabangan, good ni mo siya ha. Kaya aron dili na mausab ang susamang panghitabo. Pero kung ang imong igsuon, dili po mabuhat o angay buhaton para proteksyonan siya o ang iyang kaugalingong pamilya, hindi ito mudagan sa imo o madama imong kaugalingong pamilya, buot pasabot ana. Panahon po nimo mubarog sa imong kaugaling pamilya. Ayaw pasagdi nga kamo mismo po. Mabot sa punto nga, apektuhan mo, sama karon o, oh, sa gibuhat. Anda manakit og tao kining imong bayaw aron lang makahipan ni malos aron lang na dili maka aron lang gid matuman ang gusto. O nang as much as possible I would like to say this sa imo ha. Tabangi siya nga mablatoy imong bayaw. Karon palayo sa dinha. Kay sure jud ko nga mo kung mapabilin ka diha mo patol pud ka na imong bayaw og dili lang kana mawang pwedeng mahitabo. Na pa imo abot pa ng sobra-sobra ana nga sitwasyon na pwedeng ikaguba sa inyong pagpuyo ng malinawan. Ana lamang. Sama na, minaw ka, Ar? Si pangutkot ni Ar. I-studyhan na ba na ko ni imuhang imong kaso? Ayaw niyo daoga sa away. Kaya hindi niyo ada, mga matay pa mo. Una pa mahitabo sa inyo, ang inyong pamilya ang kalumanok makaluluoy. Kanang kaisog usahay, wala problema mag-isog ko'y ako. Inisog masag usahay, kunuhay ragoy. Pero yung mataka kita ginisog yun, masipyat yun ta. Tested and proven, ginako na. Munang kaya, bisag kinsa man siguro, kung nasipyat kita, kanang patuyang na to itong kaisog. Kaya di amang magawas yun na itong gingon na itong mga intrusive decision. Mga decision nga wag huna-hunaan. Wala lingkuri. Unang mas maayo pag yun nga dili ni mo patulan sa nagkaroon. Unahan nga may mong safety ka na mong igsuon nga gikulata nagmaayo. Gi mo ng punching bag. Mora na ako maingon sa imo, Ar. Menta, ginaot ko nga nakaapas ka. Kaya kung wa, i-review na lang ni. Pamino di asa ko ang page o sa may DJ Reyna Chinita. Sa mga kaapas sa tong drama, pwede rin madunggan din ha. Ilialan nyo DJ Reyna Chinita sa Facebook page. Alas 2:47 na, dahil salamat sa pagpaminaw sa itong mga katropa nga niuban sa itong programang X-Rated. Labi na sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Facebook Live. O sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Radio App. Daghang salamat. Nangutanaw ko abang DJ RC Minyo na ba daw? Pila na daw imong edad pa from tata. Hindi ko minaw eh. Oo. Oo, kay Kapoy, kay mamusugi kong ingunin mong Minyo ko or dili. Pero manggihapon, usulti kong mag-winyo ko. Uyab man ako yung pangita. Hindi man lang bana. So, may mabuhat na to. DJ Chinita, guwapa sa FB. Live na lang ko na minaw ni mo. Kay Perty ka exciting. Ah, ma ba? Ayaw!
Dali naminaw si Dexter Silagan diri sa imuha DJ. Uy, naminaw lagi ng akong ex. Ayaw! Naminaw man na siya. Ina nga, narabok ko'y kuay na, umustayahang ano. Ayaw! Good afternoon, DJ Ray. Not she did always listening from Tangke, Talisay. Kindly greet happy birthday to my niece, Jing Bacasa of Tiago San Isidro sa Talisay, Cebu. Pasarot happy birthday to Alfie Bestodio. Hello sa inyo, hadi ang mga pagpaminaw, Alfie. Ayan. Napagaw na ba daw ko? Oh, napagaw na jud ko. Nakapansin mo? Sige lang, makapahaway na akong tingo kayo doon. Sabado naman sad. Unsay title atong kanta ganina katong jukebox? Ah, katong kuan, unsa man to? Katong ugma na lang, busy pa man ko. Ano ang gagawin? Ugma na lang, oy, busy pa kay Kuron. Ano ang gagawin? Ibayuhin niyo. Oh, mo ni mga idol ni Katropan Dok JJ. Gisugo pa yu ko ni Janry Apawan, ano lang siya oh. Pwede ni manimo sa pulan o kanta katong first stanza lang. Wala ko'y uras. Uy, nagpanikad na ron si katropang Eric Manait. Ayaw! Makapiso na sa kato. Yung sa kwa, 50 na sa si Chinita. Wapagaya po naman. Ayaw! Dagan salamat mga katropa. Magdunga na yung napunta. Sunod si Mana. Adlong Lunes. Susama nga programa, istasyon, og oras og inyuhang kauban, DJ Reyna Chinita. Inyong Cebuana nga Chinita, di lang guwapa. Grabe ka lami. Ayaw kalimot ha. 1 to 3 in the afternoon ta mga katropa. X-rated. Ibuok Visayas, Mindanao. Ano kalimot ko, maabot maninig Mindanao day. Wala ko mga parintian. Uy, tingin ko na ba kasi lang actor ko sa radyo. Pagkabawas akong parinti, ano siya? Sige naman, agwa mong parinti, uy. Daghang salamat sa mga katropa nga ni Uban sa Atuala. Uy, nahangtod karong orasya. Sa itong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ. At sa ito ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Exciting!

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, nagtumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na. dako pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:05 na. Ito time check, hatod ka na kanato sa atong Santhon Plus Cafe Mix. Itong kape, magkakatropa nga puno kaysa sustansya. May kape, maghihiga lang makapakusog sa cognitive function sa itong utok, makawagtangs bad cholesterol sa lawas. Ngano man, okay, doon naman yung maghihiga lang kamunggay. No, niya, doon na pagini soya powder. Naibaw na gid mo, diha, maghihiga lang kung unsay mga benepisyo nga makuha ta dito sa kamunggay, mga kaigsunan, no? Balik-balik ta na dito paibaw ninyo nga ang malunggay, gila kini nga miracle tree, o diya puno kinis mga vitamins, magigala sama pananglits vitamins A, C, E, donay iron o calcium, o at the same time, magkapaubos kinis blood sugar, magkapaubos kinis cholesterol, ang maong kabunggay. Huwag di makalalis niya na, bisa pa bangutan na mo magigalas mga centenarian. Kung sa'y rason magigala nga tagas kaya sila dito ginabuhi, gumikan sa pagsigig kaugutan kamunggay. Niya mas gipasayon man kinig, gibutan din sa tong kape, kaya rano sa magigala nga kanunay tang himsog. Layo ta magigala dito sa stroke. Di ay kape, magigalang doon ay sagol kamunggay. Santhon Plus Cafe Mix, mga katropa. Mapalit ninyo di ay karon sa itong mga suking butika. Sama pananglit di ay karon sa Mercury Drug, South Star Drug, Generica Pharmacy, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Mercury Drug, magigalang uban pa. Pilosap diri sa itong klinika sa Yes to Health Wellness Center sa may Z Plaza Building, no? Diri sa may Ubos XFM. Dan di hakusalim. Santhon Plus Cafe Mix. Kapi na! Gamot pa! Alas 3 size na.
0: Eric Seras Manait. Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado. Asintado.
2: Libertas nun isteos adit guadivolomos. Sed fat sera. Guadios tomes.
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
0: Asintado.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon kaninyong tanan, mga tigpaminaw. Welcome sa itong pagpanaguban ng itong tulumanon ng asintado. Adlaw karong maghihigal ang Biyernes, pitsa 8 ng buwas, Mayo 2026. Sa gihapon, agos katropang Eric Seras Manait. Magiguban kaninyo hangtod ta, maghihigala sa alas 5. Paghinaot kong namos, mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kabaya. Gracias kahitasan, manaa kaninyong tanan. Naglison naging siguro Mayo ang panahon maghihigala kay tia mo nang di ay unom ka mga bayot o usa ka babae na dakpan kini sa hot pursuit operation sa atong kapulisan maghihigala kagabi eh. Ha? Kung imo maghihigala ditong imaginon ba? Grabe no? Unom ka bayot? Ha? Palayo kong pakita na Double J? Doon na pag-i usa ka buk babae? Ang sa may rason maghihigala ang gipang pusasan man yung mga bayota. Tungod kay di ay usa ka langyaw nga ila dito karong gi ila-ila no? Sa usa ka imnanan mga kaigsunan diring dapita sa may ingnon ta Pila Street Barangay Kalubihan Dakbayan Sugbo no? Kini kuno maghihigalang grupo ha nga unom kabayot o usa ka babay ang ila dito karon magakaigsoonan nga mga punterya kining mga nightlife areas. Sama pananglit niya sa may kasambagan. No? Anak sila mamiktima. Aris IT Park. Ari Bagaygalas, Mango Avenue. Unya, ang ila ditong istilo, ila-ilaho nila ang mga langyaw, no? Hangtod nga kini, ubanan nila sa lamisa, unya, inigkahubog, ila na ditong himulbulan maghigala.
0: Asintado!
2: Sus, Marilusip, maghigala ning mga bayhana. Tanawa ragod mga kaigsuna ni sila, oh. Poros! Mga sinyalan. Ha? Katong picture lang bin nga gikuan. Kanana ang ingnontag nga gipakitas ka pulisan nga nas Colonel George Ilanan. Ha. Kining mao mga suspitsado nadakpan kini manghigala kagabi. Kay gitres kinis atong kapulisan human manghigala sila na miktimag usa ka langyaw nga diin gikuot ang cellphone. No? Dito maghihigalas o sa kaimnanan sa Pilae Street, Barangay Kalubihan. Ilang gilayog. Matod pa. Eh? Ila ditong gilayog, gakos-gakos. Depende ka na bang parag-parag maghihigalag bayot. Onya, sa diha maghihigala ditong nahubog na lagini, wa na dito mga kaigsunay klaro nga depensa in town tong maong langyaw, dito gikuot ang cellphone nga mabalor og 10,000. Pero may nalang gani kay ang atong kapulisan mga kaigsunan, no? Sa ila dito karon nga gihimo mga tigpaminaw nga follow-up operation, ila dito maghihigalang nadakpan kining maong unom, no? Ka mga bayot mga kaigsunan. Da? Boss, kinila ipakita ang picture, boss. Kanang i-forward ako ba? Ayaw lang ng video. Oh, na mag-i-forward nga amo to na kuha na ba na basta na may mga kanang duha, no? Oh. Kanang salang duha pali, okay. Kinini ang atura ng ipli ng kang George Ilanan lang. Sa mga nanan-aron, mauni maghihigala ng mga indaya. Atula ng tawgog inday. No? Bisag di ni inday. Mga kaigsunan. Daw, di abag higala, ila dito karong estilo is makighigala, makigilailag mga langyaw. Pero ang ila dito karong mga kegsunong buhaton is once ganig mahubog na, ila dito ang pangkawatan maghigala. Unom yun eh mga kegsunan ha, ka mga bayot o niya, usakabok babay. Amot o kining babay, maubakan ni dito karong ilang ilawg. No, onya pagkahuman mga kaigsunan kining mga bayot maghihigala magsige dito karong istorya-istorya dikit-dikit hangtod nga og do na gani butang makuot pangkuoton. No? Ato di maghihigala ipakita ninyo ang kining mga video sorry kining mga picture mga kaigsunan aron sab nga while mag-discuss ta makit-an po ninyo maghihigalang kwan kinini ang hitsura ning mga tawhana. No, ang boto gipangga. What did siya masin kani? Ano mo ni siya masin ka? Unsa may problema din ang cellphone diri? Wa gid ni maabot diha nga. Oho. Buha nga gud ani. Balik ro siya na ko boss, o kana. Okay, kadali lang, ako ang gi-send. Naka-internet, wag mo, waos mga password sa internet rin eh? Anong di naman yung masaya na kung kuhan? Baga videos. O, asa man yung internet na gamitan na rin? Kining 88.3 or kining ZTE? 88.3? Kadali lang ha. Okay, duha mo ni kabok pilihan na to. Sending pa. Kadali lang. Now, mauni ha. Mahadlok sa bayot. Imong cellphone boss. Abot, ugano ni. Eh. Wa man masin. Wa man masin magigala. Di mo siguro mga ganahan ni ga. Bayo ti kang cellphone baga kaigsuran kay wa man masin diri cross GC. So, anyway, mauni, ang ako lang ani mga tigpaminaw baga pabuyag uroning mga bayuta. Do? Gapakauaw magkaigsunan sa mga grupo nilang LGBT. Ispoko muna nga, ang ila dito karong gibuhat magkaigsunan, gikawatan, kining usa ka lang. Yung ano, wala naman yung tao mo manarbahog tarong? Do? O niya, grupo, bigini sila, pito kabok. Kisa ba yung mga ginikanan, ani? Nahibaw ba mo sa kining lakaw, aning inyong mga anak na bayot? Tanawar ko din kung saan itabo, oh. Gikawata nila mga kaigsunan kining usa ka langyaw. May gani kay nagpatabang dayon ang langyaw mga igsoon ngantos kapulisan og ilang na-trace mga igala ang maong cellphone nga kining maong mga suspect dito sa usa ka pension house og dito mga igala gipang signet sila. Positive identification, ah? Sigon pas kapulisan, ah? Na tiktikan yung biktima kining maong mga bayuta nga sila, ah? Ang ni Dool na maraig. No, niya pagkahuman mga higala, nanguot nga ito niya.
0: Asintado!
2: Yagaba ni mga kaigsuna mga tawhana. No, laki man ang tani, pero ambot mga kaigsuna, kapagkawa man is mga sugbuanon. Karon mga higala, matagam na hinoning lang niya, nga muarig sugbo kay gumikan aning kalaki nila. No, so ay magkumpiyansa sa mga donay mga kaila diha nga mga di pa sweto diri syudad. Ala, sige, ingna na sila nga di magkumpiyansa diri sa Kasambagan area. May tagpambadlongon po sa mga tanod, oy. No? Oh, may tagpambadlongon sa mga tanod kay probida maghihigala ning ingon-ining balita. Perting daghanaan nila. No, katulang video, guwagan ni Masin Boss, katulang yung video kay maining ma, makita maghihigala sa mga nagtanaw na turon. Ang kining mga klasihas, mga mahuyang nga. With your respect sa uban nga mga mahuyang diha. Mayo man unta maghihigalag trabaho pero kini sila nagpakasayon ba no magsorisoro yung gabi eh, mangita ditong pamiktimahon no oh tay babae ang babae ani kini siguro tingiling daplin oh unya karon maghihigala tanawa oh. Kini maghihigalang sus probida sexier ba kining uban tanawa ngano ba mo inday eh naon sa man intawon mo mga ondong. Wa mo mauwaw sa inyong gibuhat ka mo? Ha? Dapay usa maghihiga lang aperti ng matured naman siguro gigay na eh. Ambot maghihigsoonog. Sus, Mar Yusip. Mas maayo pa man itong taga-Thailand nga mong naila-ila. Kining, kini sila ba mga maing lawas? Natanawa ragod mga kaigsoonan. Ang ila dito mga igsoong ilang kahimtang ba? Sa panglawas, di man sila baldado. Ano nagtinapulan man intawon mo eh? Gapakaawaw man lang intawon mo sa inyong pamilya. Kanya digin mo kadinay kamong mga mahuyanga mo. Kay positive identification man yun. Giilang man yun mo sa biktima ninyo. Ah, sa diyang inyo dito ang gikuyog ang inom-inom. Pagkahubog inyong gikawatan, naniyabag.
0: Ah,
2: tanaw maghihigala ning mga klasiyas lawas nila, di ba? Kamao man unta ni maghihigala manarbahog tinarong. Dao. Kining gikan diri maghihigala wala kun imong tanaw ning video mga kaigsoonan, mga basko pa man eh. Kay duda nako kining babae nga nagpuwa unya nag usingan ani niyang gisulob mga kaigsoonan murag mo ni baji. Oh, baye. Adi amrit dito sibo, baye din eh. Kay kung gaya tos buhol, baje. Oh. Pero tanaw na ko magigalang, kining bayi ani, kining das kinadaplinan nga sa right side, di ba, Miguel Patambag? No, kisabay ka mao mo kilates niya, mahuya mo, maglibo, kaya sila mo, babae mo kita na on, no, pero, usahay magigalang makakuanta, maka ilabaya punta, pareha aning nag-itom, mailang ganit siya magigalang laki ni. No, pero, kini ba, wa mo, sus, ginugidaan ninyo magigala ang tibuok sugbo. O niya giunini ninyo ditong bi. Unong pag yun mo kabuok? Ha? Ikapito ang babae? Do? Ang uban di rin manghihigal ang kawatan sugmok. Tinagsa naman, solo flight ka mo, grabe. Grupo-grupo. Sa usang kagabi, pila kakabuk mabiktimaan nila. Ang ego bangutan na manghihigala, kapila na ninila buhata ngantos mga langyaw. nga bisita. Ah, kining dede tanawar gud eh. Lami aglawas anak nila sir. Sir, lami aglawas gud ta. Oh. Sus, paita bagihigala ni mga tawano eh. Di man magkaigsunan in town ni sila kining ingnunta mga bakul, baldadong lawas nga dili dawaton kon mangimpliyo. Nanudi mo parlor, nanarbaho mo, manikurista mo. Di kay mangilad mo nga tos mga bisita diri Subo na pakauwa mo lang in town mo eh. No, grabihan ni mga tawana, mga kaigsunan, pirti pa mga lagsika o niya karon nadakpan mga igsos pagpangawat?
0: Asintado!
2: Napakawa mo lang mong taon mo sa inyong grupong LGBT? Napakawa lang gid mo? Ang botog, ilhon pa baka mo sa inyong grupo, anak? Ah, mainta, magigalag, dayunan eh. Niya itong langyaw nga ilang gibiktima. Ha? Eh? Maintag, dayunan is kaso. I don't know, ga. Doon na sila'y kwartang ikapyansa, pero mas mayo na mga higalang idayon. Kay mugara maguni mga higalang mga kawatan diri syudad, labi na ang ilang punterya langyaw. Kay numero uno, kining mga foreigner, di man interesado mo pasakag kaso. Mudol ni police station, basta mabiktimag mga badlungon, no? O niya, mga yugtabang sa police, nga, mabalik lang ang ilang mga butang ng kinawat mga igsoon. Bas, mabalik ng ilang gikawat ng butang, wa na. Thank you na. O niya, pagawason na yun yung mga sagbots, katilingban, mga higala. Now, karon I am hoping nga, kining maong langyaw nga, gibiktima nila, mga kaigsunan mo, porsigis, pagpasakag kaso. Nakapiansa man to, di sila, pero at least mga kaigsunan, na dito'y nag-ung-ung nga kaso. Siyaro, mga higala, di man mo tagam, huwag di ni pasakag kaso ni sila. Tiyaw mo na, grupo ni sila, ha? Unom kabayot o sa kabukbabay? Magsoroy-soroy sa Mango Avenue? Magsoroy-soroy diya sa IT Park? Magsoroy-soroy dito sa Kasambagan? No? At sa Bonifacio District kung asa madapita? Nga, doon na yung mga imnanan o niya. O doon na gani lang niya dito maghihigalang duha kabuok. No? O sa kabuok, nagsulog inom, ila ditong dayban. No? Istorya-istoryahan o niya. Pagka mag-istorya, maglami na gani, no? Maghihigala, ila dito, kung mahubog ng lang niya, wana, kuutan dito mga tigpaminaw, pastilan.
0: Asintado!
2: Pagkauwa wala ni mga tawhan, ha? Abot, o guwa ba ka ni magka-graduate ng elementary? Wa ba ni ka-graduate maghihigalag high school? Napayusa maghihigalag nga, in fairness, no? Kanang pinalakig topi ba? Kani-kining ikatologikan sa kuan? Wala, tanawa ninyo, no? Oh, kani, sakto makini pang manager kagdating? No? Kasayang-sayang ka malang in town in Dayoy. Diba? Ang kinihinong ikaw-pat, no comment lang ko. Ang kining ikalima, tanaw ni Mumrog, babae, mga higala. Pero kining ikaw-unom, never mind lang po. Ha? Saan naman tao ang mga igsoon? Taga-Sibo mo? Napakauwa lang in town mo, dinis taga-Sugbo.

0: Alas 3:24 na mga kaigsoonan. Si Rotsi Sinangguti Abuda, nagpaminaw na ito karong hapon na. Debbie Gore, maoni gitawag anak nila Easy Money. Ikas babag lapu-lapo. Nila Carbon Tanopan, namina from Cortes, Bohol. Bobby Layan, watching from Cebu City, may pahapon. Arnil Makabihag, patakali na espresuan para makagawas na. Mabuta na sila. Iba sigwala na sila kasulay. Bunal sila mga ginikanan. Maupo no? Si Manuel Rivera Gualberto from City si Taxi. Nagpaminaw na turong hapuna. Lorna Margarita, ilan ang binuhatan yun? May pagpaminaw ninyo diha. Madam Lorna Margarita sa Australia. Ang si Macram James ingon ang panang pirmiro sa right, ang kanang pirmiro sa right kay Lucky Mana, kay Dagko, kay Abaga. Okay. Lito Dacoro, niya Miguel Patambag. Guapa mga tawhana, sir. Ang babae kanang ikatulog gikan sa right, sir Eric. Sige, Frex Romero, nagpaminaw, nagpakauwala na sila sa taga Cebu, sir. Niya si Mihorada Raymond, maing hapon, taga Bunakan, Tubigon, Bohol. Shoutout ko sa friend ako, Specialist Nicolas Pudador. Margarito Picolaba, salamat, happy fiesta. Last week sa Kawayan Fiesta. Murag diha karon sa Tubigon, Bohol. Pizza 15 ba to? Pizza 16? Ang fiesta? Alas 3:25 na? Sa atong pagpadayon, mag-iigala ning atog tulumanon karon. Now, karon si Diritas Laing Isgotanan para mag-iigala sa mga naminaw karon. Si Attorney Claire Castro, tigpamabas Malacanang, i-check ko na ko, boss, og nasihin ba po na eh? Thank you. Kay, sindong gini siya, boss. Batay, wag yun, di, wag na gini akong cellphone. Ambo to saon eh. Anyway, at least nasihin na dito karong video. Si Attorney Claire Castro, mag-iigala. Nang hagit karon ngadtos mga kritikos administrasyon nga kon kinsa na diha karong maka-provide og recent photos ni presidente Bongbong Marcos kauban niining Franco Mabanta, kay nagsige man maghihigala dito karog ingnon ta pagawas og mga hulagway kining mga taga DDS Duterte diehard supporters. Naglabad sigurong mag-iigal ang Castro sa taga DDS ba? Ingon si Attorney Claire Castro, pagawas ko no mo diha o ga recent photos nga naa diha si BBM o si Franco Mabanta nagkuyog. Although i-admiter ni Attorney Claire Castro nga kaila sila, no? Si Bongbong Marcos og si Franco Mabanta. Yan itong una ni mong preskon, ningon kagwa kaila. Bida ni sa Attorney Claire Castro. Atong ipabati diha ninyo mag-iigala ang pamahayag ni Attorney Claire Castro nga naas lapu-lapo karon. Attorney Claire, welcome to Cebu again. No? Napamunis las lapu-lapo together with the president. Diha, paminawa ninyo mag-iigala ang hagit ni Claire Castro.
1: 2018, wala naman nakakapag, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng pangulo, ito si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding, kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawin sa tinatawag na DDS.
2: May mga epekto.
0: Okay, so mauna. Tanghagit si Attorney Claire Castro. So, manawagan ko mag-iigala sa mga tigpaminawa na turon. Naaba mo mag-iigala yung recent photo aning Franco Mabanta o niining Bongbong Marcos mag-iigala. Ala, sige, pag-search ko naman niya social media, doon na ba may makita ano niya? Ipakita, itag na sa Attorney Claire Castro. Kay karon mga kaigsoonan, nagpunso Pilato naman po ng palasyo. Although, ilang i-admitter, 2018 pa kuno to. No? Kana mga nag-circulate mga kaigsoonan ng mga hulagway, 2018. No? So, almost one decade na. Mag-ahigala. Karon ingon magigala sa Attorney Clare Castro.

0: pakita ko na kong mga photos. Sina-challenge ko sila. Kung doon ay maka-provide og photos, recent photos, mga igala, nga naas Franco Mabanta o naas Bongbong Marcos. O niya, o sa may condition, Attorney Claire Castro? Moresign ka sa pwesto? Ha? Attorney Claire? Ah. Nang hagit man mag-iigala sa Attorney Claire Castro. Karon ra ba mag-iigala sa update? Kaganiyang buntag, akong gibalita ni mga kaigsunan nga ang grupong Franco Mabanta na no, mag-iigala is padong na kuno ni mga kaigsunan mo piyansa. So, kininiaga makagawas na ni. No, mga tigpaminaw, karong adlawa, kung ila ni masikaso. Ang pagpiyansa mag-iigala sa maong lima kadinakpans NBI. So doon na na'y temporary liberty. No? Now, diri mag-iigalas Palacios Malacanang nang hagit mas Atty. Claire Castro. Akong pangutana diha mga kaigsunan ni Atty. Claire, kung doon na'y makaprovide Atty. Claire Castro. Yeah. Kung mayroong makaprovide ng mga pictures with Franco Mabanta, Mabanta and Bongbong Marcos, unsa man dito'y condition. Moresign ka sa pwesto, Atty. Claire? Ha? Huh? Kaniya ito nakalabay nga adlaw. Nangugat man ka ditong dipinsa nga moingog, wa, kailang presidente. Karon mag-iigala, niingog kag 2018 pa man to. Lahi man na mag-iigala, moingon yun nga, wa, kailang presidente, anak. Kaysa karon mag-iigala nga, admittedly, niingon siya 2018 mga kaigsunan kaila because social media strategist, no? Kinis Franco Mabanta aning Bongbong Marcos mga higala. Social media strategist mga kaigsunan. Ah. Now, ang karon, maumampo na isulti mga higala ang Atty. Harry Roque. No, mga higala. Gani, ingon si Atty. Harry Roque mga higala nga kininiya karong si Franco Mabanta is tawag yun eh. No? Sa presidente karon maghihigala. I don't know og sakto ba ka sa Atty. Harry Roque pero alam po dito karon pala big duot attorney gumikan kay sa una. No, papas baya pod mo ninga Franco Mabanta, no? Konda kinini ang di lang mga kaigsunan limtano ni maghihigala si Atty. Harry Roque. Ah, palihog pakita double G kana pod nga picture. Karon nagsigig doot sa Atty. Harry Roque. Now, sige lang na. Ang ato maghihigalaan is, nadakpa naman is Franco Mabanta. Ang kini maghihigalang founder niining gitawag maghihigalag Peanut Gallery Media Network. No? O niya, nakapiansa na ni. Posible maghihigala, humana ganinang buntag. Ato maghihigalang hagiton sila. No? At tanawa, Atty. Harry Roque og Franco Mabanta. Di ba? BFA pod? During manis panahon ni Digong. Tanawa o. Oh. Ha? October 21, 2021. Oh, tanawa o. Oh. Atty. Harry Roque man. Oh. Si Atty. Harry Roque man. Magkakaigsunan, di na ma-deny po mag-iigalang Harry Roque. Nga during sa panahon ni Digong, kaila po sila. Ha? Nitabang po ni mag-iigalas kandidaturang Sara. So, maulang ginig, ipasapasa na. Well, anyway, arita sa isyo ani karong giatubang ni Mabanta. Kay karon mga kaigsunan, atong awhagon ang kini maghihigalang PGMN nga guba naman mo. No? I don't know kung saon ninyo dito karon pag build, pagbalik ang trust sa public diha ninyo. I-bulgar na lang ang video. No? O sa siguro tingalis mayong buhato nila kay kini maghihigalang ignunta mga kaigsunan sitwasyon karon, no? Di naman gid maghigala mabalik ba kay wa naman. Posas naman mo sa NBI. Bossy lang dito maghigala ang Kampong Romualdez. Pinag- lagi na ng pagpagawas sa inyong 90-minute na video na expose. Ha? Kay gwapo kayo ni. O sani dito manghihigala sa makapa duot pagmaayo aning Martin Romualdez may labots flood control isyo?
1: Asintado!
0: Ha? Bahalag bahaw. No? Kay doon na may panulti yun. Better late than never. No? Mga kaigsunan. Bahalag bahaw. Bahalag. Una mo nadakpan. Una ninyo dito na-expose ang kabuang aning Martin Romualdez kay Galaan. Kay, o sa paman manghihigala dito karoon inyong tagutaguan? No? Di naman manghihigala. Napusasa naman mo. Nauwawa naman mo. So karon kay niingon man mo nga kini damaging kay ni nga to Martin Romualdez. Sige, ipagawas na. Ipablish ka na. Ha? Mao na manghihigalay ato ditong hangyo kay lisod mampod kayo mga kaigsunan kung pananglit maghihigalag ilag hiyapon ng tagutaguan. Di ba? Lisod man kayo maghihigala o kana mga kaigsunan ilang gibit-bit diya karon nga ingnunta video nga gihaguan nila dito karog sumpay-sumpay mga kaigsunan. Di na nila ipagawas. Di mo to maghihigalang mga tao. No? So kay expose man ka na, ala, idigga na na. No? Kung sa media pa manghihigala, journalist pa, i-publish na ka na. Ayun na nagtagu-tagui pa. No? Kay listen man yung doon na tayo expose o niya pagkauman manghihigala, doon ay consideration nga man eh. Oh, mao man na manghihigala yung Soltis NBI. Di ba? Mao man na maghihigala dito ay usas mga gamiton yun sa NBI mga kaigsunan nga kanang inyong pagpangilkil ng tos kampong Martin Romualdez bugti sa pagpakahilom. Ah. Kini maghihigala di na ni pwede mga kaigsunan sa akong tanaw ba? Di na ni pwedeng tagutaguan, di na ni pwedeng langay-langayon pa. No? Mas maayo maghihigala karon kay grabe ang founder yun sa grupo ninyo mo dito'y na priso. Ha? Ah, diba? O niya kung di mo maghihigala dito karon paminaon mga kaigsunan, abot lang o makatuo ba po mo pero mauligin na maghihigala ang conversation ba? No? Ang conversation maghihigala nga niingon, sir, ipadala na sir kanang kuan. Kana na ang ingnonta kwarta, hatag na sa akong mga tao kay kinini ang gusto ko nga mga tao na dito yun ako, may mo tunol anak din ako kay agadto na dito sa Manila Peninsula, pati nagarang CCTV. Ipalihog kong play double G, na namang audio recording with the NBI operatives nga to karong prangko mabanta. Na-play na ba rin na to? Dari mag-iigala sa programa na to, Sintado. Guwapa gani, mag-iigala. Akong i-play ni, para sa mga naminaw karon, no? O sa mga nakapaminaw na ani, no? Ako lang i-play balik para sa wapa kapaminaw, mag-iigala dari sa itong programa. Nining maong pag-intrap na. Ha? Aning Mr. Franco Babanta. Pero sa wapa ni mag-iigala, ma-intrap. Kanto mga kaigsunang pagkulukabil doona nila. Nga, diin, no? Doon na yun mag-iigala dito'y kini, gindi na iraba niya. Nga, why extortion na hitabo? No? Abot mag-iigala, kung saan ni pagsabot para ninyo, nga, why extortion? Pero siya mag-iigala ningon nga, ihatag lang na diha ang tulo kamalita, kaya na nasa taon ako. I-play pala yung double siya na, sige. Okay.
2: Hello, sir. Hello?
0: Ah.
2: Hello, sir. Hello. Apo.
0: Kini?
2: Hello, sir. Ah, malapit na kami sir, dito sa ano na kami, siguro mga one. Sir, ano, tatawagan ko na si ano sir, si Jimmy?
3: Si Jimmy,
2: Paano bang, ano naman yun sir, tao mo naman yun. Paano bang, paano namin siya, ano? Paano ko mapapakilala?
3: He's there lang, naka face mask. Siya lang nandiyan, siya lang siya yung isa kong kasama na naka face mask. Nandiyan lang sila, so you can just drop off the bag there. It's very,
0: you just drop off the bag?
2: Paano sir, sa...
3: Ibigay mo lang. They're my trusted people.
2: Sa kotse, sir? Or paano ba?
0: Sa kotse? Ha?
2: Idadrop sa sakya nila?
0: Idadrop sa sakya nila?
3: So yung tao ko bro, nandiyan lang, si his name is Jimmy. Dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. Wait, pag naman dyan, just say Jimmy. And then he'll receive the bags.
0: To receive the bags.
2: Ilan sila, sir?
0: Ilan?
3: Dalawa.
0: Kaya lang tatlo. Pero kaya lang tatlo.
2: Kasi ano to sir, tatlong maleta. Kaya kaya yung
3: body. Okay, kaya lang yun. Don't worry about it.
2: Tapos anong suit sir na damit?
3: Alam nila lang na tatlo yan.
2: Okay. Anong suit na damit sir?
3: Naka jacket parehas.
2: Jacket. Sige sir.
3: Okay. Basta yun ako face mask.
2: Yeah. Okay sir. Sige sir. So tatawag ako sir kay Jimmy no pagdating. Tama sir?
3: Ano yun? Sorry?
2: Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin?
3: Yes, correct.
2: Okay sir. Okay sir.
0: Sige. Bao na ni. Tawagan si Jimmy kay adto ihatag magigalang malitang tulo ka buok. No? Nga puno ni adto maong budol money nga worth 75 million. Mga kaigsunan. Og sa diyang nadawat na magigala aning duha niya ka mga sakop. Ang maong malita. Gisundan sa NBI kay nagtuo pud ing duha. Kining tao magigalang mabanta nga inigdawat nila dito sa tulog kabalita. Wala, okay na. No? Easy na ta dito karoga sibat. Not knowing nga kantong ilang ikatrasak NBI. Og sa diyang nadawat na maghihigalang tulog kabalita, sa mga sakop aning mabantag, ikarga silang sakinan. Gisundan sila maghihigala dito paingos Bilya Birde. Dito sa Pasig. Gisundan maghihigala sa NBI. Mauto mga kaigsunan nga. Katong sunod magigalang senaryong inakita, dito na magigalas babaw, nanoktok ng NBI, daw? Kay nakasod, ilang man po magigalang gitansya nga, sige, karong taon-taon, mga pila ka minutes, maabot na to sila sa kwarto, sundan na yun na to. Gisundan! Pila ka minutes, magigalas, tansya sa NBI, ito, anan, nakasunan na sa kwarto, okay? Dagan ita, sunan ita. Oto, nakabantay mo nga kusog kayong tinuktokan sa NBI. Pagtuktok, magigala, no? I-play record ba yun? Ato i-play mag-iigala. Mauna ni, ang nasunod. Human mag-iigala nga na dawat ng malita. Darabaga kaiksunan. Tanawarin yung video.
1: Asintado!
0: Masama na. Kani. Oo, mauna ni. Kani siya, ha? Kani. Oo. Tama, surveillance footage. Surveillance camera. Kadali lang. Kaway audio. Dara. Kusog kayong tinuktukan? Paghuman, able. Fox. Tara. NBI.
4: Face the wall.
0: Everyone face the wall. What? Yeah. Kana.
4: Hands on the wall.
0: Face on the wall. What na?
4: Adi word. Meron.
0: Kita ka? Karon, tarawa bagigala kinsa dito ang face on the wall. Tarawa. Nganong naa mada cross Franco mabanta? Salamat double check. Kuya lagud yo. Kana. Mao ni manghihigala ang gikahibot nga sa NBI. Og moingon manghihigala sila sa Franco nga sit up ni. Gisundan manghihigala sa NBI kining duha niya ka mga tao nga nidawat sa malita. Ni Sod, manghigalang duha ka mga tao ni Franco, ni Anang Kwartuha, na ibuong man ang NBI. Nganong naas Franco babanta naguhat niya? Ikaduha mga kaigsunan, napagitulok ka mga malita nga way Sod, kay matod pas NBI, adto ibalin ang kwarta. Sit up ni? Or tinuod yun nga sila ng ilkil nga tong Martin Romualdez mga parinte. Dili ni manghigala ingnunta nga matabuna ng issues blood control, no? Kaya ako ganang ipasalig din nyo nga di yun mahitabo na. Dari sa sintado, mag-iigala nga. Tungod aning insidente ha, matabo ng flood control. Kay ba ta mag-iigala? Nga kamo, nagsunod po din ang isyu ha. Adresibo 7, adresibo Cebu Ganig Ball, hilong pabangani kay mga kongresista, di na magsilbi, oy. Di na magsilbi. Inanglan, doon naging manubag sa flood control. Pero ang nakaparat mga kaigsuran, kay kung sa salida pa ni, kini mag-iigala na hitabong prangko mabanta. Bawin dito ko rin gitawag mangigalag komersyal lang una. Mga kaigsunan. Gikan sa trilling kayo na itong pagsigig sunod sa kining ingnon ta mangigala flood control issue. Din, itabo magigal ang komersyal.
5: Ayaw!
0: Nga naman nga si Franco mabanta na aman diha ng kwartuan nagwat. Di indeed to gidang malita.
5: Ha?
0: Oh, nga naman eh. O sa man mga higala ni Hitabu ah? Coincidence? What a coincidence! Timing kayo. Basig na sipyat na mga higala sword sa kwarto, kining duha ka mga tao ni Franco nagbitbits malita o niya. Porbida, dito mga higala sus tuas Franco ilang amo. Lagtod pagkasulti, pertig yun di malasa ng Hitabu ah, mga higala ang Franco mabanta. Nakaroon ang kampong Martin Romualdez, mga kaigsunan, niingon. Ha? Ni pagawas man magigilang statement, magating paminaw ang abogado, aning Martin Romualdez, niingon siya. Ang tinood nga pangutana, kinsa dito karoy ng hingi o kwarta. Agoy, pastilan.
1: Asintado!
0: Kada kong dimungkog, anak, kaigsunan. Anyway, itong oras, magigilang address, XFM Cebu. Alas 3:45 na time check hatod ka na kanato sa itong Santhon Vitamin C.
6: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: Bago kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ayo, miss.
4: Saman.
3: Papalita ko cooks.
4: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
3: Papalita ko, anabi.
4: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
3: Kailangan. Di nga sa kong palit, miss. Sold na lang, ha?
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasi Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiin. Tila o glikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itigtibok kayong Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na!
13: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3.52 na mga katropa, 8 minutos di pang alas 4. At time check, hatod ka na ka nato sa Sunthome Plus Gold. Ato produkto magigalang food supplement ka Sunthome Plus Gold. At rin mangosteen, doon na magigalang ispirulina. Napagipalia, naiahos, naikamunggay. Kung tabang rosa mga paubos na to ang atong blood pressure. Binigyan magigalas grabing kainit panahon karon, ha? Sus probida magigala peligro kaining kainiton. Pagka-trigger kini sa dugos pagsaka magigsuon. Peligro ni sa ato mga katropa diha magigalang daghan kaayo og mga kolesterol sa lawas, mga fat sa lawas ug uban pa. So arita sa Sunthome Plus Gold, tag 14.50 lang ang buhok nini mga katropa. Sunthome Plus Gold, it supports your health.
2: Eric Serras Malait, Asintado.
1: Alas 3.53 na diya ko bisita magigala paisano na ako taga Bohol ni unya kaoban po rin ako sa Sirkulo Boholano di Cebu. No, so sa mga paisano na ako diya magigala nga mga Bulano nagpaminaw karon murag nag-eleksyon na maganin ni sila magigala ako katambong. But kinini ang mga ilang tagadog ang update na ni before magigalas iyang toyo karon no about adi magigalang ila dito karoga kaliukan diya sa University of San Jose Recoletos Grand Alumni Homecoming 2026. Isa to nila kauban magigalas buta to si Sano Arnel Pang. Sano, may buta, may hapon nimo.
3: May hapon nimo Sano. Og dagang salamat nga imo kong itagaag gigahinan og gamayng oras para or pila ka minuto ba?
1: Yeah, okay ra. Kumusta?
3: Okay. Para kuan para ko makapasupot ani ako ang importanteng event for the University of San Jose Recoletos. Pero sa di patamo adto didto, sakto to imong giingon nga kanang sa mga update nato sa Sirkulo Boholano di Cebu kay ato magyuning duol sa kasing-kasing ni atong organization,
1: no? Pistaros atos bol.
3: Oh, pista pa gyud ang tibuok buwan sa Mayo, no? Yes. Kada adlaw, lain-laing lungsod, lain-laing barangay, no? Oh. Pista. Nahuman na itong elections, of course, unya nag-induction na kita, unya ang pinaka-latest na among gibuhat is ang katong Board of Trustees, 15 man ta kabuok,
1: yeah,
3: and the officers nag-guanta strategic planning under the new leadership of President Edith Ron Santos, nga founding dean sa College of Nursing Maham.
1: Maham.
3: Matias H. Aznar Memorial
1: so
3: College.
1: So, si Ma'am Edith na?
3: Siya na ang president.
1: Si Sano Boyet?
3: Past president. Immediate past president, ex-officio siya.
1: Ah, okay.
3: No? So, ang ato ang tanaw nga dako nga kalihukan sunod kay Mayo pamantaron, hopefully kung madayon naatay katong family day na to usually by July, no?
1: Okay.
3: Pero i-finalize man na pero ang murag gi kabisihan na karon ni Sano Boyet atong immediate past president Christopher Sapong mao ang sandugo sa Sugbo. Okay. Successful magayto atong sandugo sa Sugbo last year.
1: Okay.
3: Dagan magay ni attend ato niya. Dagan tong mga nangabot nga mga katong kanang murag-sikat nga tao nga Pernia, no? Ang apelyido.
1: Okay.
3: Oh, dito na siya niya ang katong murag newly promoted DepEd Regional Director unta to nga nabalin na pud siya ron sa Region 8 si Dr. Jimenez.
1: Tawag pa rin si
3: oh, nabalin lang sa Chabag Unasad nato. Kay amo man tato siyang i-appeal sa Board of Trustees. So, kay niingon man nga
1: kuno
3: siya sa Region 8. Oh, bago lang siya na relocate sa Region 8.
1: Oh.
3: Watong okay. Balibad siya. Si Ja, no? Sa ato apa.
1: Wa man pud musulti ning atong paisano pud nga nas East West Bank nga si Sano Jack Torrijos, no? Oh,
3: dalagan ta.
1: Kay laka.
3: Jack ni Dr. Jack Torrijos. Oh, kadungog kuan ani mo ni attend man siguro na si Ja.
1: Ah, okay.
3: Oh, ni attend na si Jan. So, si karon.
1: Okay. Okay.
3: So, karon.
1: Ini tamaw nga mo inutak si Ja.
3: Ako gani, diri ko na tao sa Cebu, pero ang akong papa magiging taga Bohol, pahang akong apelyedo, daghan mi kayo sa Tagbilaran, diya sa may Bohol, sa Panati, sa Dampas, sa Mansasa, di ba?
1: Pero sinultihan mo, makakuha lagi ka sa
3: atong... Makamauta, kay kanang kada pista mo ato ta, makadungog ba ito sa mga igagawa yun, ana? So, ato gajud nga sundugo, no?
1: Gani, sige.
3: So, mauna, dagang salamat, dako uya, ujamot, sa ano, no?
1: Ujamot,
3: imuhan ako akong gi tagaan o gigahinan og gamayng oras
1: ani. Kay problema sa no? Kay mga bulanon magtinabagay mga bisag di atas probinsya Subo si Engineer Fritz Canonong nagpaminaw na turon, may laki po ng engineer daghan po ng building ito ko rondre Subo.
3: Ya bulanon po.
1: Yeah, of course. Oh, taga Sangbayan.
3: Maadyo, maadyo. Maadyong hapon Engineer Canonong.
1: Yeah.
3: No. Kuan kaning ato lang
1: may bawo. Nawala na siya pa ba kuno Circulo Buholano idol? Iko na pagyapon, no?
3: Oh. Ang ato ang claim to fame, no? Sa Circulo Buholano de Cebu is maoni. It is the only non-profit, non-stock organization,
1: exactly.
3: Volunteer yeah. organization na SEC registered, registered by the SEC in 1910. So that is the first and oldest, no, nga SEC registered non-profit, non-stock organization in the country.
1: Uh-huh.
3: With a senator of the land as its founding president, since yes. Senator Clarin.
1: Uh-huh.
3: No? So, mo na nga ka ng atong ipanawagan atong mga kaubanan nga mga bulanon nga nasa Cebu. Kaning organization para man sa mga bulanon nga nasa Cebu or mga Cebuano or na taga diri sa Cebu nga naay Boholano ancestry or lineage or roots.
1: Gani,
3: no?
1: Gani.
3: So gina-welcome na nato ni sila, no?
1: Yes.
3: Pero usay murag di man sila magpakita.
1: O sana ko ana.
3: Ato nang pagitaon to. Ayun. Kay daghang kay tag mga activities og daghang kay mga grabe ka highly successful
1: nga bulanon. Kaya magsabog-tapog raman po ta, di ba?
3: Oh.
1: Nakatambo mag-ibog ko. Sorry, ako katambo na sa past atong Christmas party na to. Last na kong tambo sa Christmas party was katong dito ta sa may Salinas Drive. Katong
3: North Winds Hotel.
1: Oh.
3: Because ang North Winds Hotel, ang asawa ana, asawa sa tag-iya is yes. also paisana.
1: Bulanon.
3: So ang asawa po sa tag-iya sa Chateau de Busay, paisana po.
1: Oh,
3: ang asawa sa tag-iya sa Philippine Star.
1: Oh,
3: sa Philippine Star.
1: Oh.
3: Si Preciosa Sullivan.
1: Taga-din.
3: Ang taga-Buhol niya po.
1: Kita ka?
3: Oo. Oh, oh, niya katong usa sa bilyonaryo sa usa sa kinadatuan sa tibuok nasod si Angelo Balili.
1: Matulis ta na kalaki.
3: Oh, Angelo Balili. Ito abul ano na siya?
1: Bilyonaryo.
3: Ito na ko, bilyonaryo na siya na. Okay. Controversial bitaw to yang yuta sa una. Nakadungog ka to.
1: Okay.
3: Oh, so
1: nagjo so, na kadaghan ang mga bulano actually, no? Worldwide magigala sa mapodres ug bo. So ang karon ang tumong nato sa Circulo Buholano di Cebu is bisa pag dugay na gini 1910 pag utong mingon. At least karon magigala mapasigarbuhon ta. Aga di agya pon mga keksyonan solid ya pon ang Circulo Buholano di Cebu pinaagi diri karon sa liderato ninyo.
3: Maabot ba ni sa Buhol ang imong
1: CBA? Of course.
3: Okay, atong Sang Piton tagaan na tong katahuran atong imi atong past president si Attorney June Blanco.
1: Okay.
3: Nga former president sa Padpaw kung nagpaminaw siya karon ya mga security guards.
1: Okay.
3: No? Kanya ang kaning daghan ba kay mga security operators or security guard unsa ni kaning company owners nga mga anon. Sa kaning CRD Celso R. Dabatos ato po na siyang kauban sa una.
1: Oh.
3: Okay. Katong dako grango sa una sa kuan ni panaw na noon pero dako to siya grango sa casino si Nilo Umulon aning Nilo Umulon
1: at the same itong, type of si kuan retired kiniga justice Gabi Ingles.
3: Gabi Ingles.
1: Nakauban na to yes. sa Christmas party.
3: Katina siya gusto na mo ka-event.
1: Bulanon po.
3: Oh, bulanon na siya. And then, katong naidako diha sa Guadalupe Cooperative, nga ni Panaw na po, si Napoleon Centillas.
1: Okay.
3: Bulanon po to.
1: Bulanon po to.
3: Pero ting dagana, kanang tagiya ng Rose Pharmacy.
1: Oo. Oh.
3: Si Rose Borhalim.
1: Oh, oh. Borha, dagahan ka na dito
3: sa Buhol. Dagahan kayo na sa ato ah, Buhol.
1: Well, anyway, kana lang, no, panalitan, ganahan mo dito karang mo uban, aning atong ga...
3: Punta ka lang ta. Naman ta sa Facebook.
1: Naman sa Facebook.
3: Circulo Boholano de Cebu.
1: Kana.
3: Or kanang Boholanos.
1: Yeah, message lang mo diha.
3: Message lang diha. Oh, Arnel Pahang, ako
1: yeah,
3: ay officer mo ko sa organization. So, pwede. Ang akong Pahang, H-U, dadili, J, Pajang. P-A-H-A-N-G. Okay?
1: Now, sa usa sa mga kuan, isgutan mag-iigala is ang kinini ang 2026 USGR Grand Alumni Homecoming.
3: Yes.
1: Ikaw mo diha karoy committee head.
3: Yes.
1: Tagain mo dito karoy dugang info ani about this event sa no? About ano yung Grand Alumni Homecoming CSGR?
3: Mauga dyan niya akong tujo din hino nga. Oh. Ibisita ko sa imuhang programa sa Nukay. Kanang ako manggoy na-assign nga committee head for the 2026 Grand Alumni Homecoming for the University of San Jose Recoletos.
1: Okay.
3: Now kung Hosenia, graduate ka sa USGR, tawag sa imo Hosenian. So I am calling on all Hosenians here and around the globe.
1: Yes.
3: Kadaga naman kayo, nagkatag na lang mi.
1: Mm-mm.
3: Murag, ang wa nalay siguro Hosenian, ang Antarctica naman lang siguro. Igay ko sure, no?
1: Okay, oh.
3: na magkuan na ta, celebrate na ta sa ato ang 2026 Grand Alumni Homecoming karong Hulyo 11, July 11 at our fully air-conditioned 3,500 capacity Recoletos Coliseum inside our 3-hectare USJR Basak campus.
1: Kaya, sa Basak ni?
3: Oo. Oh,
1: dili ni sa main?
3: Dili. Kaya di, masod ang ato ang gipaabot.
1: Mas dako dito sa Basak?
3: Dako. 3 hectares na nga, okay, nga campus sa no. And of course, katong sa wa na kahibalo, kaning pinakataas nga building karon sa Colon, nga it has overtaken the Diamond Tower or the Ludo and Luim building, kay 15 stories naman ng Ludo and Luim, 17 stories man ta, plus naapatay 3 stories up kay high ceiling sports complex sa babaw, so murag 20 stories na gyud. That is the USJR Quadricentennial Tower Campus.
1: Okay.
3: So ato nang bagong gi-open, anya operational na siya. Naana diha ang College of Law, ang Graduate School, ang ITIAP, no? So daghan na operational na siya, daghan na nagamit anak karon. So karon ang akong tuyo is to inform everyone of the Grand Alumni Homecoming. So
1: yeah,
3: ang ato ang exciting ani is because kung ano siya sa no, it will start with a Barrio Fiesta themed welcome party after lunch by 1 o'clock. Uh-huh. Na ay Barrio Fiesta dito nga decoration na mga manayog, mga tinikling, mga inana. Uh-huh. And then to welcome them, kay kasagana magod mga tenani taga abroad. So okay, mingaw man sila ani.
1: Yeah.
3: So naasa ni mga concessionaires, food, drinks,
1: okay,
3: souvenir items. So kana mga kakanin, kana mga pichi-pichi, kana mga kuchinta nana dito.
1: Okay.
3: Okay, pangitaon man nila yun. Mm-hmm. Mga kami, binagol, kana mga kalamay.
1: Pwede mag- display dito
3: products mo. Kaya na kay kuan unsa may display ninyo
1: ato? Ito produktong kape.
3: Oh, sige, pwede kayo. Oh, pwede kayo mag storya ta na. Unsa una to na? And then we can do an X deal. You don't have to pay anything para yun ana. So, dili masad kayo taas ang fee, kay this is not an income or revenue earning activity. Okay. Para lang yun din nga naatay mapakita sa itong mga bisita, no?
1: Okay.
3: And then by 6 p.m. among gisayo, before 6 mag early dinner ta. Kaning naka-distract na, na-distract ko sa no. Sige, so early dinner ta.
1: Normal na rin, nag-63 ako mo.
3: Early dinner ta, kaya makasugod tag sa'yo, kay dili man may ganahan nga katong mga above 60 ma, mong manguli na dayon kay katugo na, no?
1: Correct.
3: Past their bedtime. So, alas 6 pa, magsugod na ato ang gala event or evening program, no?
1: Okay.
3: So, we will start with an exciting grand fireworks display.
1: Okay.
3: Dito sa ato ang grounds, kay dako makay na ato ang grounds sa Basak campus.
1: Yeah.
3: And then after that na ay opening number na kaning very exciting opening number, and it will feature Philippines pride nga si John Will Estobalde, who won sa World Championship of Performing Arts dito sa Los Angeles, California.
1: Uh-huh.
3: So siya mo open ana, and he is a Hosenian. Onya after that, after 2 or 3 songs, iyang i-invite ang tanan nga mga niadto to go inside the 3,500 capacity fully air conditioned Recoletos Coliseum para sa evening program. So we will have a 2-hour musical extravaganza, and it will feature some of USJR's finest performers from the USJR Dramatics Guild alumni, from the to the Adelante Dance Troupe alumni, and ang pinakasikat ani nga alumnos ilado kay diri sa Cebu, si Junjet Primor. Engineer ba na siya sa no? Patricio.
1: Okay.
3: Junjet Primor, the premier event organizer extraordinaire, no? Siya gunay kwaon sa mga sinulog, Miss Cebu, tanan. O niya, naadto na siya mga national, anak kay tungod sa kangilingi, ganing tawhana.
1: Okay.
3: So he will be directing the show. O niya, of course, katong naitay mga famous names like Luke Mejares of katong na banda niya South Border.
1: Okay.
3: Katong si Ana Fegis, so na sikat kayo. These are all Hosenians, no?
1: Mm-hmm, okay.
3: So karon, some of these personalities will also grace the event, no?
1: Yeah.
3: And of course, not to mention, yeah, there are two ladies who represented the university and the Philippines in the Miss Universe stage. Si Beatriz Gomez, she is a Hosenian.
1: Mm-hmm.
3: Si Gazini Ganados, Hosenian. The first, not the first, but the only international title holder of Miss Earth, si Jamie Herrell, nga naminyo ni Manotok recently.
1: Okay.
3: Hosenian po na siya. Niya kaning usap po namong sikat kay si Rogelie Katakuta, no, nga nag flight stewardess na rin. So daghang mga famous personalities mo ato dito. Of course, ang mga local nato nga sikat kay si Dondon Hontiveros, si Mayor Ahong Chan is also from San Jose, no. And unfortunately, who recently passed away lang, the late Alfred Reyes, the general manager of Bay Hotel.
1: Yes.
3: Nga namatay lang siya karon two nights ago.
1: Mm-hmm.
3: And vice president for operations. He is also a Hosenian and he is quite a good ardent supporter of USJR. Ang immediate past president, the Cebu Chamber of Commerce and Industry, it is noteworthy to mention si Jay Yuvalios, who is the new chairman of the East Asia Business Council, ato Hosano Sepudna, no? Ang former ABS-CBN mainstay nga si Carol Ballesteros, I think she's in town. She is also a Hosenian. So, pating daganan sa
1: Jose. So, karos ani, once again, kung,
3: across the board.
1: Sa mga naminaw ron, karos ani ipahigayon?
3: July 11. So, mag-start tag 1 o'clock for the Barrio Fiesta-themed welcome party.
1: Okay.
3: Atong 6 o'clock, atong evening program will start at 6 o'clock. Mm-hmm. It's a 2-hour musical extravaganza. By 8 p.m., mahuman na ang atong formal program. By the way, there will be a homecoming king and queen competition
1: mm-hmm.
3: representing all departments and schools. Kayo, unsira man ka department and school ang USJR from elementary, high school, college,
1: mm-hmm.
3: school of law, school of engineering, and all those schools, no?
1: Yeah.
3: And then, we will also have a best t-shirt design competition. So, kato mga naminaw karon, kung gusto mo mo-register, kay available man ta og registration online through a QR code,
1: mm-hmm.
3: kunya amo man ang ipang-post na karon sa social media, they should get their t-shirts from their own schools or departments. Let's say, School of Engineering ka, ato ka dito mo kuha. Kaya di man man mo print ang mother or umbrella organization.
1: Mm-hmm.
3: Ato gid sila. Kaya ano, naman tayo best t-shirt design competition.
1: Okay.
3: Onya, we will have exciting raffle prizes. Kani may nindot.
1: Mm-hmm.
3: Kanang there will be cell phones, laptops, na mm-hmm. motorcycle, o a brand new Toyota Wigo.
1: Okay.
3: No?
1: Mm-hmm.
3: Onya, we will also have some special prizes like the best booth design, best the most colorful contingent,
1: uh-huh.
3: the largest contingent, the earliest birds, the most the oldest alumni,
1: yeah.
3: The youngest alumni. Ano ba? So natay mga special prizes.
1: Nana mo idea o pilay edad sa pinaka oldest nga alumni tungo sa
3: USJR? Wala pa mi idea pero there was in 2022 we had the 75th founding anniversary kay the school also.
1: Like celebrate mo yearly?
3: 79th founding anniversary this year.
1: Karo 79?
3: Oh, 79.
1: So, but yearly na ang inyong activity na natin?
3: Dili siya yearly. So, ang last na mo, 2022 pa. So, sa 75th na mo, na founding anniversary, og sa 2022, Grand Alumni Homecoming, I think na ini-attend ito nga tag 76 years old.
1: Okay.
3: Oh, ni-attend sila.
1: 76.
3: Oh, or 70. Oh, 77 ba ito mag-asawa?
1: Wala mga 90, anak.
3: Wow. Wala pa. Wala okay. pa. So, among ipanawagan kung kitsa magani na.
1: Gani, hopefully. Karong July.
3: Kaya makadawat na bagay sila ganti, no?
1: Oh.
3: Special award, no? So, Mona, these are all exciting nga mga news for them. Onya, happy to come man.
1: Yeah.
3: We will have, after the program by 8:30, so minsan sayo man kayo, we will have a live band after party.
1: Mm-hmm.
3: Okay. Katong di ganan mong uli,
1: so, yeah.
3: Napata sa air condition mo na itong Recoletos Coliseum. Why problema?
1: Mm-hmm.
3: We can have a party there. Katong mga gusto na mong uli kay past their bedtime. Uh-huh. So, paulion na nato. And then, ang
1: I'm
3: best...
1: I'm sure agreeable room.
3: Oh, nagin na. Ang best, mm-hmm. anisa, no, kay barato ra kayo ang ticket.
1: Okay.
3: Kay, kanang, mura man siya, it's a treat for them.
1: Mm-hmm.
3: So, instead nga, they will be paying for the raffle. Katong yung unimong laptop,
1: yes.
3: cellphone, motorcycle, brand new.
1: Toyota.
3: Oh. Dili kay 500 pesos ra in town ilang bayaran with dinner and entertainment.
1: O kaya ra kayo na sa mga alumni.
3: Yes. Oh. Nga, wala na ni appeal ang kuan na raffle ticket. Kay lahi na nga funding ang raffle.
1: Okay. So, sa may tabo, ang ilang, kanang, what is, kanang 500?
3: Dinner and entertainment.
1: Sa ticket is separate.
3: Oh, mo na siya.
1: Apil na.
3: Oh, so, apil na ang raffle. Oh,
1: busog ka na. Oh, siguro makasakyanan pa ka.
3: Oh, makasakyanan pa ka. You could be the person nga mag-drive ng Toyota Wigo. Iguli.
1: Huwag wala yung kaparkingan. Kontak ka lang eh.
3: Ay, may dahil.
1: Ito lang ang ulian.
3: By the way, daghan na itong kaparkingan ha, if mauna yung concern.
1: I mean, ang palitag ang makadaog ba?
3: Oh.
1: Huwag kayo parkingan diya karoon.
3: Oh, so ang XFM, nagsibya na kung huwag mo yung kaparkingan sa makadaog.
1: Ako lang ang ulian. Nakabinsya lang. Ito sa no. Anyway, salamat sa pagbisita. At the same time, kinini ang feel free lang sa pag-chat na ko kung palitag doon natin matabang sa sirkulo at the same time because si mong kausa sa USGR. Kaya at the same time, mamampunin nga ito para bisyon mismo po. So at least nga mapahibaw na ito ang tanan. Kini, worldwide man eh, kinaka-broadcast man ta YouTube and Facebook. So oh, pasimpa.
3: Dagasang salamat ngayon kung gahinan o pila ka minuto para ni mong programa, no? Para na ako mapasupot ng aktibidades sa University of San Jose Recoletos. Pero dili ni mo end ni diri or mo undang because ningan man ka nga naakay plano nga mag-put up mo sa inyong products mga kape o nun sana. And that's very exciting news for me. So pwede ta ka-ex-deal
1: na.
3: Mag-partnership na.
1: Ano nag-kape na mga while mag-minaw na ako sa mga speeches sa kuwan na itong paim mo sa episode ng kape.
3: Ang nakalindot sa itong programa sa no, the Mayray speeches. We will only have the alumni president.
1: Makaluka mag-una speeches. Oh,
3: alumni president, mo lang na to welcome them. And then, of course, ang father president for his message. Moro gina. And then, everything is else is entertainment.
1: Kana.
3: So, we'll have the musical numbers. Mao. The USRA Dramatics Guild alumni. Nga, ilhado kayo na sila sa, no? Sa in performances. No? And then, the Adelante Dance Troupe. Ilhado sa kayo na. No? So, maunay. After college, diretso gina sila dito sa San Diego.
1: Mayab ba pila na magkabok alumni?
3: Na, thousands na kay 79 years na good
1: this year. Pero tinaghana na.
3: Pero tinaghana na.
1: So, ay mga politikong ilado yun.
3: Oh, si Ahong Chan. Kana.
1: Sa Senado.
3: Wala pa may kaabot sa Senado.
1: Mga lagi na yung atong gusto.
3: Yami General. Yami General doon kabuok.
1: Sa asa? AFP? PNP?
3: Na PNP. Tapoy AFP, o.
1: Okay.
3: Nakalimutan ko silang name kay kaniling bata-bata pa magkukusap.
1: Ah, yeah. So, Bitaw, salamat kayo sa pagbisita sa XFM sa ano. For, di man iingon first time ni mo. Okay, nakaari naman ka sa una. So,
3: dagang salamat po sa XFM.
1: Katos, mahi mo na ito. No?
3: Katropa mo.
1: Of course.
3: Na sa
1: mga katropa na ito ng mga kuwan, adilante.
3: So, okay. O, kanang, magpakita-kita sa gasa itong mga aktibidad sa ano.
1: Sa sirkulo.
3: Sa sirkulo po, lalo din si mo.
1: Ako, bit-bit yung nasa Engineer Priest kanono. Upalita dito ba, timingan lang yun.
3: Namoy ko na storya nga na dere sa radio station nga check oi bulanon ka ang among kaliwat taga kuan Buena Vista na gid siya
1: kasama
3: kaning usa dire
1: ang news director siguro
3: dito inyong mayor sa mo ang amo activity katong sa mo induction si Dale Dualio mayor honorable Dale Dualio maayong hapon sa imo diha ko na minaw ka karon gihisgot gyud tika kay gi-mention tika kay nagpasalamat gyud kami dako jamot nga hing attend gyud ka sa mo ang induction no
1: kita guys
3: dito sa Casino Espanyol de Cebu to sa ano. You missed that.
1: Buena Vista na, no?
3: Oh, Buena Vista.
1: Sige. Salamat sa ano, sa imo pagbisita dito sa Xavier.
3: Dagang salamat sa
1: si Sir Arnel Pahang Magigala sa Circulo Buholano de Cebu at the same time. Si tawag na alumna. Kinini ang... sa kito position mo?
3: I'm the Vice President for External Affairs sa USJR Alumni Association. Pero ako po'y committee head sa 2026 Grand Alumni Homecoming.
1: Nice. Nanala, simple ko kay mga bulano na ito. sige, salamat kayo. Atong oras, mag-iigala mga katropa, alas 4:14 na, ha? Ato time check, ato ka na ka na to sa atong Vision X Plus.
0: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
4: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
5: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
0: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kutukuto. Nya nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Uy, tita.
2: Mm? Oy, Kap.
1: Puta na ko niyo ba? Mm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
2: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Mm. Yun naman.
2: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
3: Exciting!
0: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
1: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu, alas 4.20 na maghihiga alas kahaponon. At the time check, hatod ka na ka nato sa ato maghihigal ang, of course, ang Vision X Plus. Para sa mga katropa na ito diha, maghihigal ang murag naghanap-hanap ng pananaw diha. Lagi din tao nagpasag din ninyo, no? Iba si maghihigal ang bamiligro nagmayo. Kini nga itong Vision X Plus, doon ay lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin. Panggaon tagid ang atong mata sa mas pagpangga sa atong api nga magsigitag nud-nud-nud-nud niyag o sa nagipang-nud-nud. Aram mo guwapa. Di ba? Kanabito, mag-iiga lang. Manghinguko ta. On at the same time, magpa-cutex ta. Magpa-manicure. Yung nana, gipangga man na itong atong mga kuko. Pero what about ang atong mata? Og pananglit, mag-iiga lang. Pasagda na ito ni. On yan ay radiation. Grabe kayo ang impikto. Ultraviolet rays. Mag-iiga lang uban pa. Pasagda na imong mata, o niya, kung palita magkakaigso, nagma-hap na nagmayo, di na magamit. TWD na ka. Ha? Pero ting di malasa. Bahala o report magkakaigso, nag-weight 20% sa PWD, basta di lang mawagtang ang mata. Ay mo, pag-uwat magkakaigso, na madiskwido ninyo mata, di ito ay Vision X Plus, mangigala pang proteksyon. Maintain, nga kanunang tinaw ang pananaw. Vision X Plus lang, tag 15 pesos ang book nini. Diri sa atong Yes to Health Wellness Center Bagating Paminaw. Alright, atong i-greet mag-iigalas Miss Ana May Perez Diaz May Tuburan o iyang mga kaubanan sa Panimay. Nagtanaw mag-iigala Diaz Tuburan Cebu. Resultas King Dragon sa alas 3 nga bula 730. Alas 4.22, mag-iigala sa atong pagpadayon di mga messages matod pang Hotbin K6Z. Sir Rick, sa akong panglantaw, tagu-taguan Japo na kay Barian Japo na siya nga ipatago ng video. Okay. Kita rin, giduwa-duwa na nila. Drama rin ang tanan. Duwa-duwa na nila. Palingaw-lingaw sa tao. Astilan, mag-iigala pa itang pagka... Magmauna, magkakaigsunan. Kita rin, mag-iigala lagi. Mabitaw ni maghihigalay ako ditong gikabalak-an gyud ba nga kining mga anomalya karon. Mabitaw mo baos tas umaabot nga eleksyon. No? Mabitaw na mo baos kita maghihigalas umaabot na may umaabot nga 2028 presidential election. Mabaos ta kay probida ang paita ning ingon ining lingaw-lingaw lang ta baga kay eksonas mga isyu nga seryoso kaayo. No? Pareha maghihigala ni for example. Nga doon na dito'y video sila o niya pagkahuman mga kaeksona, naunhan ino pagkasikop, wa mapagawas nila. Pero niingon sa Hotbin K6J na rin nga, duwa-duwaan, tagu-taguan siya po na kay Barian. Kana kung palitan maghihigala o di gina mapagawas sa PGMN, meaning nga nabarian gud sila. Da? Siguro, o sa ba? O sa inyong pagtimbang-timbang niya. Kay Kanala ko na nawa, tanawa ko na, nadakpan na ko ng pounder o niya pagkauman, di bumubawas nga itong Martin. Gi-entrap good mo. So, on sa may tugbang, o sa may bawas, magigalas entrapment, nga ito sa amo, kanang pagpagawas na lang magigalas video, o naamagin na ng video. Karon mo, samot yung kalata ni Martin Romualdez. Eh? Pero problema, magigalagway, mapagawas nga video, na mura gidangat.

0: Sonia, kisah peninggungan pasal nak kau ni Remi Rimotigi Jilie. Shout out, share, selamat. Bongos itoy, menghapon, shout out from Dimio Bohol. Alumni homecoming of St. Nicholas Academy Dimio Bohol. May 9 to 11, 2026 tomorrow. Salamat. Kining-ingunin nga mga grand alumni homecoming, maupo na maghihiga lang na miss na ko niya itong nakalabayang Sabado. Nga doon na po may grand alumni homecoming dito sa Sagbayan Central Elementary School sa batch 1994. 1994 man ko, 1993 to 1994. Naraana, nalimot ako usan kong tuigan ni graduate sa elementary. Tapok yun, pertig yung naghanang tapok, maghihigalas mga sus. Gikan pa na itong dekada 50 mo siguro to, dekada, 1950s, 1960s ba to? Hangtod yun, maghihigalas sa 2025. No? Muna nga, makaingon ka sus. Kanidis lay una panako nga ng eskwela aning eskwelahan na. Ha? Ingon na ba? Makaingon ka mga kaigsonan nga kada na karoga grabe ka karaan nag yuning eskwelahan na dahil kang imo dito maghihiga lang kauban sa maoga homecoming mga kaigsonan grand alumni homecoming mga idara na kayo. Amo na nga bibo baya po ding ingon ini. No? Mga kaigsonan so sa mga taga-demia o Bohol mao na siya. Sige, kumbate mo niya. Ken Ilarcosa, may hapon. Si Ulysses Alferi Sayago, dili dayong kumutuwa na sir. Lisod kayo, butuo, karon sa naitabo. Ang prangko, naa may trust issue. Atong admin karon good. Okay, so, o sa may pasabot ni mo, Mr. Ulysses Alferi Sayago, sir. Katong entrapment operation, dito siya tinuod. Asa napita kang di mutuo? Sige. Onya, chin ka, may hapon. Pa-shoutout, watching from Pisqueras Angels, may hapon ninyo diha. Onya, si Boy Tagsi from Masityo, Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Ay pagpaminaw sab ninyo diha. Onya, si Aldrin Jim Pisao. Okay, may hapon ninyo diha, Sir Eric. Apilon sad unta na og investigar sa Romualdez. Kon asa sad na gikan ang dimalitang kwarta. Always kong naminaw ni Modres Hunob, Guadalupe, Carcar City. Salamat, may pagpaminaw. Glenn Castanieros. Sir Eric, ang tagiyaan ng Nonke Japanese Restaurant, taga Bohol, at taga Tapal, Ubay, ang babae. Mao ba di ay? O mahibaw palagi ko maghihigalag daghang mga bulanon nga negosyante diri sa Ugbo, parehan ng Nonke, oh. Lami na ba kinang sabaw nila dahil pang soap nila? No? Ang tag-iya de ko no magigala anang Nonke Japanese restaurant taga Tapal Ubay. Ang babay. Sige, salamat Glenn sa information. O niya Anthony Akla, maminaw po, Femmes Tenebs, Jewish Sudikta Salgado, from Bourbon, Cebu, Lorna Margarita, Jason Alvarez, good afternoon Sir Rick, makagawas na si Franco Mabanta dapat ipaimbestigahan. Dapat paimbestigahan na nila si Franco kung tinuod bagyod nga naas iya'y 90 minutes nga video. Maligin na, sige. Pira na, naging pusas pa. Muhilak na po ang mga DDS. Gikang Jotabs. O niya, Romel Luis Basa, mauna diha. Simple na po kayo magigalang mensahe. Las 4.28, ito i-check magigalang mga report sa mga kaubanan ta. Castro, dili lang kabalo mo pasabot sa mga tao. Murag dili atorne istorya. Gusto niya isara. Kataw, sad-an ang kantong kontra sa administrasyon, bisag klaro na kaayo. Ano diha? Pareha lang ni sa Atty. Clear Castro o ba mga abogado? Anyway, iyan po ng trabaho, magigalang pagdepensa sa Pangulo. So, she's just doing her job. Yeah? So, dakog bonus ni magigalang bongbongs clear. Council of Elders and Leaders sa Sugbo ni pirmag resolusyon nga nagsuporta kang Vice President Sara Duterte. At ako na i-check magigalaning report gikang Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Katapag ya, Eric, may hapon sa mga katapag sa pinikis sa XFM sa 2023, nagtigom, no? So, kanya na si Selena Buntag, yun naman, karoon na ng hapon katapag Eric Marangilan, hining leaders and elders, no? Sa Sugbo, diin ni pirma ni sila resolusyon nga nagtimaan sa ilang suporta ka Vice Presidente Sara Duterte. Among kayo, kanto
0: na... Naam lagi dito, Skosi, ngay.
2: Na, ano, na yung mga...
0: Si Skosi, Presidente, man po ni PDP laban sa una hinoon.
2: Sakto na,

0: Ya, kon Pondisa, kini pagkan hit Pondisi kining Cabinet Secretary katapang ngayon ka iya maning dida ang
1: Energy Secretary mani?
0: Energy, kining Department of Energy katapang Eric mga
1: kaya. Kisa mani nagblow? Tapad ni Kwan, Panilo?
0: Kwan ni, kining abogado ni ni sa PDP po katapang Eric Gamagal, si Atty. Torion.
1: Israelito Torion.
0: Oh, sakto lang, katapang Eric, mga kaigilan po. Ubay-ubay panis lagi, kinibang matod pa ni Mayor Mike Rama, ubay-ubay pa ni mga top officials nga iya po lagi.
1: Now, de boss Maria Pino di ay, Maria Pino, Attorney Colin Rosell, naapod.
0: Naapod kay, ang nag-initiate ay maong na kining panagtigom sa kining elders.
1: Naapos, Ibi Hugalbot.
0: Sakto na, katapang Eric, ubay-ubay din eh, no? Ang na mga...
1: Di, magkumpiyan sa spam, bari 4 din, nagdikit-dikit ni Mike, ikaw ba mo sila dito ang kahugalbot?
0: Wala nga eh.
1: Basta lisura sa mga politika, no?
0: Kwan, wala ka anha kay... Kwan na, doon na po yung mga conflict sa ilasab ng mga lakaw, katapang Eric. Oh. Kung sinig ka mga elders aga kinintang sa puso ni Mamil makaginapang na uban kung lang yun nabisa lang yun pang Eric mga kila hinoon karong Marso Jess anong Domingo laing hugna no subskaliukan din ang puso our pag itatong sab ni kanhi si City Mayor Mike Rama na posible kaning pizza Jess mabot na po itong laing mga kining leaders or council of elders katapang Eric aga mo salmot sa mausap na kalihukan kay kung mani kanabang series of activities ni Sagya kon ilan ning kana bang gihimo no para sa pagsuporta usab sa atong katangtang bisi presidente kinsa matul patinguha gyud nga tangtango diya sa posisyon kadto pag Erika mga kahigalaan ha itabangan og persecute alam sa nga dili ni makapapili sa 2028 sa presidential election kadto pag Erika makakastropa so karong adlaw Domingo nga no napoy lakinis lang nga kalihukan sa Gapon diya ni sa maong kining hotel na ani ato pa rin sa'yo ron kung pati diba nag-present siya sa tinipong lead convener nga si Basti Duterte katapang Eric mga kahigalaan reform alliance on governance and accountability rage coalition katapang Erica mga kahigsunan po na. So kuha na ni sa Gapon ni daw sa ni Gimok na ang mga kinipong Sara Duterte supporters or PDP supporters katapag Eric mga kaigalaan kay akin naman po 2027 no? Binaglisay na niya ato ning sayo katapag Eric
1: o sama ning mga diyan ng lingkod ron ngayon posible po ning mo kandidatos 2028 ipaloy ko pa boss boss sa headlines ko nabi kanilang kanana sige thank you. Kining Mike Rama, for example, si Mike Rama, si Kose, o niya, kininiya karon si Sal Panilo, kana sa attorney Israelito Torion, posible, o sa mga kanil, kanil sila, o kana, kana mga tanawa na. Posible mo kandidato, gito ni.
0: Kay si, Aldo, wag isulti kasi na ni, kanhi, si Busiti Mayor Mike Rama, pero sa pagsuporta pa lang, pagpakita na, o nga, ining nasuporta na ito sa Vice Presidente na ag daan lang ni Taibaw, na mo dagan din siya, pagka-presidente sa 2028 election, so posible mo pa-endorse na po din siya sa mga Duterte katapang Eric mga kagilan sama sa itong insinuhat pag kining
1: 25 no no atong 25 ga-endorse man silang digong atong 25 di ba?
0: Sakto na katapang
1: sorry
0: kuhan siya murag 3 years after 20 ni ba ni kasi kuhan tatay digong
1: katong ni tambong presidente Duterte Dres Mandawi o sa matutuiga di eh di ba sa 25 to para tos 25 election pero dili sawa pa to siya madakpi di ba
0: sakto na katabang Eric naka isa din sa kamot po no si kanyang presidente Duterte ni Mike Rama niya
1: madawag pa baka ni sila nga di naman sila huwa namin mamuisang kamot nila ni kwan PRRD. Kasi naman mo yung salas kamot, Sara?
0: Na gustong mo isa si gusto yung kamot ka pang Eric, si Bibi Sara, kaya mo naman ni suportahan niya sa nila sa 2028 ka pang Eric ka magkakigalaan po. No? So mo ni kay ato mga local leaders diri niya samot na no si kanhi Mayor Mike Rama na iwagan po din sa mga Cebu leaders na so especially ato mga congressista katubang Eric no nga vote according to their conscience yun karong Mayo Unite at Long Lunes ato niya sa pagbutuhay dito sa plenaryo para usab i-impeach, no? Aga vice presidente o mga articles of impeachment na reklamo i-dusto legislated nato sa upper house or Senado Dr. Pang-Eric sitting as impeachment court, no? Mauna, ato na nga asayron kay, although initially, ang katong mga kwanpod during committee lang Dr. Pang-Eric, ang kwan na to, Drik, Cebu Congress na, no? Wa man to mo butar, pero karon Dr. Pang-Eric, maton pa, doon ay mga hungiyong, doon ay pressure, doon ay gani, marag si Dr. Pasco, marag nag, kwan na daan, nag-happy na daan, Dr. Pang-Eric, mga kaigiran. So, na kwan yun, nagi puwersa maton pa, nga papirmahon yun sila, kay para, makuha yun ang, karon one-third na lang, Dr. Pang-Eric, no? One-third,
1: 106 na ka, kwan, votes, no? O niya, ang makasulti ni Congressman Terry Ridon, moabot og 215 ka votes. Magkuha, yes votes. Sobrang yapon.
0: Sakto na, Dr. Pang-Eric. So, ugma, ika Lunes, may buwan giningay, no? Kung sa mga idagan po na ni.
1: Yeah.
0: Pero matod pa, sa mga kini pong Sara supporters, expected na nila katropag Eric mga hinggang. Mga ginihimoon sa mga kontrapartido kay gusto nilang mawak sa passing si VP Sara kay Ates Balag, no? Balance and playing field. Kay karon good, maglagyo-ragyo kayo in town sa mga surveys ang kontra alang sa 2020 presidential election sa BC Presidente Katubang Eric, mga kailan. So, pangay, no, marito kasikas, gikan sa ipahigay na sabi kanina na kalihukan din yung si may Casino Espanyol, particular na kining panagtagbo sa Council of Elders and Leaders din sa Subo para suportahan ang BC Presidente Sara Duterte. Marito nga kasikas sa nagpansubo, mga katubang, basta kapitin sa kapitan, kape, nga ginamas, yes, yung nagpapwede mahina mga igala. Gusto mag-healthy nga kape, mga igala. Gusto mag-maayos sa kasing-kasing, maayos sa panglawas, sa immune system, o maayos sa panghuna-huna or sa pangisip. Samsung Plus. Alex and Joseph Pilipino, para sa Pilipinas, sa Katropa, Eric Amaro, X.
2: XFM Report.
1: Alas 4:36 sa Pigas Gabahin, day Tiglaog o Baboy na palgang patay. So, dito sa Pigiri. Yata, kibakani, day reports Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Ang salamat sa itong mga bandang anahe po sa kapulisan dito sa lungsod sa Argao de Osaka, Bamahugay o Baboy sa Osaka Pigil Farm. Ang patay na palgay pagkasado alas 4 na sa hapon kagahapon alawa at loong Webes Mayo City 2016 dito kinilipalgan sa Pigil Farm nga namutang sa Barangay Lapay sa lungsod sa Argao. Ang namatay gila nga si Julik Datwin Sekretary Bianos o Mulupin na sa bahong lugar. Ang biktima na palgay na lang ngawa ni kinabuhay dito duol sa tanggal sa baboy nga yang gipambahugan sa game investigation sa kapulisan sa lungsod sa Argao. Kini mga biktima matupa nga ng buntag kundiin kitabosan kininakitan nga namahog pa sa iyang mga gipambadahan yung mga baboy na seran nga kini mo ang kabanay sa biktima niya ng untun na hibong kinigay kong anuwa kinikuli aron kini unta maniuto mao ilagay ni gitu pagkahapon sa pila ka gusto nga pagpangita si Datwin nga naglingkod tungod sa tanggal kun asa kini namahog og baboy wa na kini maglihok ka subay sa testimonya sa kabanay sa biktima kini si Datwin nagmo matuba nga sakit ang odo na igihambing nga high blood apan bisa pa manini wa kini mo tumarog tambal nagtuo ang kabanay sa nahabilin nga pamilya nga kini mo og ilang kabanay na matay kini tukol usab sa giatag kini mo og nibili bar kini sa pagpaubos autopsiya sa patayng lawas. Report sa Argao PNP, kato pa ay magkalimot gihapon sa pagkaplas ganun sa Santon Herbal Oil, magkatabang kini, labi na katong doon mga panuhos lawas. Santon Herbal Oil, hindi mo sa Yes to Holy Operated, mabalik sa parmasyag butika sa iyo lugar. Alas Rikyo siyang Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, pasahero angol, human, gidonggab o flamingos, laing pasahirong gituang hubog, sod sa bus. Dito sa Karkar, Cebu. The reports, John Cato.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Iyaso sa kalalaki ang naangol, human gingo, gidonggab ni Skauban nga pasahero, nga gituwa ning hubog, sud sa saka bus dito ni sa City o Campo, Barangay Guadalupe, Dakbayan, sa Karkar, alas 3:30 ni kagahapon, sa hapon Mayo 7, ang biktima gilangan si Ronald Tranati Castro, 26 anyos, ulitaw residente, sa Barangay Poblasyon, Asturias sa Cebu, samtang ining suspect nga nadakpan karon, MAO si Ruel Patok Timpol, hamtong ang Manuigon, residente ni Hagna Nagbalay, Santa Catalina, Negros Oriental, base sa investigasyon sa kapulisan, nga nahitabo ang insidente alas 3:30 sa hapon o gireport kini sa biktima ngadto sa kapulisan alas 3:35 sa hapon. Matod pa sa investigasyon nga parehong pasahero sa Cirrus bus ang biktima og gining suspetsado. Ni sakay ang biktima sa Lawaan, Talisay City, samtang ang suspetsado misakay sa dapit sa San Fernando, Cebu. Giingon ang gining biktima nga nakapantay siya sa kahibulungang lihok gining suspek nga gituhoang nakainom og mailim nung makawog tungod kay sige kini og tindog-tindog pagsige nilingi og mutotok sa ubang pasahero. Ilabi na sa kababae nga duol kaniya. Aban pagabot sa sitio Campo Barangay Guadalupe Karkar, kalit lang ang mihulbot sa Flamingo gining suspek dayong dunggab ngadto sa biktima nga dunay 18 ka pulgada ang gitas-on, apil na ang gining kuptanan. Giingon nakalikay pa ang gining biktima og nasagang pang pag-atake sa suspek apan naigo gihapon ang iyang dughan nga mo hinungdan sa iyang pagkasamad. Uban sa buong hitabo napugngan sa biktima ang gining suspek hangtod miabot ang mga barangay tanod nga mo ibidakop kaniya. Ang biktima gidadayon ngadto sa rescue van sa Barangay Guadalupe aron matambalan na alas 4 sa hapon. Miabot sa lugar ang responding police officers diing i-turn over ngadto kanila ang suspek uban sa buong Flamingo nga gamit sa pag-atake. Karon gitanggong na sa selda ang gining suspek o gihandaman na kining kasong attempted homicide samtang nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Mga katropa, yung kalimot pagdamarog Sanfone Vitamin C ang alkaline vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, di ay 40th Asian Summit official ng gibuksan karong adlaw. Reports Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
5: Opisyal nang gibuksan ang 48th ASEAN Summit sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City karong adlawa Mayo 8. Gitambungan kini sa mga prime ministers, presidente ug permanent secretary sa 11 ka mga ASEAN member states. Sa mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sigun pa niya nga mahinungdanon nga nagkatapok ang mga leaders sa ASEAN member states, ilabi na karon nga adunay gitubang nga krisis ang matag nasod tungod sa gubat sa Middle East.
6: We meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Nitambong usab sa opening ceremony ang mga leader dinhi sa Subo, pinanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro. Og sa gibutyag pa sa presidente sa iyang mensahe, mapasigarbuhon siya nga dinhi gipahigayon sa Subo ang ASEAN Summit. Human sa opening ceremony, gipahigayon na dayon ang mga meeting sa mga leader. Samtang subay sa mong balita, gikatahong adunay gipangsita ang kapulisan ng mga environmental activist nga sakop sa Greenpeace Philippines. Human sila nagpahigayon og rally kaganihang buntag duol sa Mactan Expo. Matod sa Greenpeace Philippines, nga nagpahigayon lang sila og malinawon nga protesta apan gibadlong sila sa kapulisan og sigun pa sa mong grupo nga upat silang mga miyembro ang gisikop og ana karon sa kustodiya sa kapulisan. Sa pagkakutlo ning balita, padayon pang ikabot ang habig sa mga otoridad. Apan ang Lapu-Lapu City Police Office ni pagawas og pamahayag nga nagpahimang no sa publiko nga gidili ang mga dili awtorisado nga rally sa mga designated nga security o restricted areas samtang gipahigayon ang ASEAN Summit. Ang kinsamang makalapas ni ini magatubang og tukmang silot. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, balikayan ang ubo, hilan at labad sa ulog di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, 55 ka mga OFWs gikas Middle East nga napugos pagpauli tungos gubat. Yatagan kinig tag 5,000 pesos nga AX sa DSWD7. And reports John Limin Chavez, Mike King.
2: Live report.
7: He gihataga na og tabang sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 Central Visayas kun DSWD7 ang moabot sa 55 ka mga overseas Filipino workers kun OFWs nga napugos og pauli pagbalik dinhi sa nasod tungod sa nagpadayon nga kagubot sa Middle East. Mato ni DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero nga ang maong mga OFWs nakadawat baguhay lang og 5,000 pesos nga cash assistance matag usa isip lakip sa assistance to individuals in crisis situations kon AX program sa gobyerno. Niadtong Marso 31 karong tuiga, mipirma usab ang DSWD7 og Memorandum of Agreement kon MOA uban ang Department of Migrant Workers Region 7 alang sa One Window Bayanihan Assistance Programs para sa mga OFWs. Pinaagi sa maong kasabutan, gilusad ang One Window Approach, usa ka hiniusang digital tracking framework nga magtugot sa mas koordinado og komprehensibong paghatag og serbisyo sa matag OFWs nga nagkinahanglan og tabang. Gilauman nga mapalig-on niini ang accountability, mas mapalambo ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno og mahatagan og klarong giya ang implementasyon og pagmonitor sa maong programa. Dugang pa sa DSWD7 nga padayon ang ilang pag-refer sa mga repatriated OFWs ngadto sa Sustainable Livelihood Program kun SLP aron mas masuportahan ang ilang economic reintegration. Mga katropa, paliguna ang immune system pag tumar og Synthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM.
2: XFM Report.
1: MCWD giawag sa Hunta Provincial nga paminusan ng epektos posibleng pag-igo sa El Nino. The reports Greggy Magdadaro.
2: Live report.
8: Kinusok karon ni Bukal Dason Larenz Lagon, dari mismo sa ekonomong distrito sa probinsya Sugbo, ang kinikusag resolusyon nga nag-auhag nato sa Metropolitan o Cebu Water District kung MCWD kaunta masustiner ang supply sa tubig pinagi sa mga lakang o niya na pagpaton sa maong ahensya o patan no tini karon naghulga o nagadanga ang posible paigo sa El Nino sa nasod. Matod pa ni Lagon nga ang kininisgutan nga resolusyon iyang nanaan nga iyahang ipail diya mismo sa Hunta Provincial aron awhagon ang MCWD kalabot sila mga lakang sa posibleng masinating El Nino sa nasod. Ang pagpalabang sa mga resolusyon na imo posible matod pa sa Bukal kuman nga ang Philippine Astrometric Geophysical and Astronomical Service Administration kung pag-asa ibutiyag na doon na 2% sa posibilidad na masinati ang moderate to strong El Nino sa ikopat na quarter sa 2025. Gani sa pagkaroon, aduna na yung mga taho, loko probinsya Sugbo, aduna na yung supply sa tubig na kayong napiktuhan, noong usab sa diskutan, nga, wow, ang kopya sa mga resolusyon, kipasa na sa puntan sa MCWD, alang silang din ang aksyon, kalapot nini. Sa ato man, katropa niya, ang nagkalubog o nagkarap ang pananaw. Inom kanon na iyo, Visionix Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikuprito sa mga pine nutrients, nga mo pwiktan sa itong mga mata, aduna kinilutin, beta-carotene, vitamin E o Zia sa tin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, nagkatropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
1: Naging oras sa itong pagpanaguban ng itong tulaman ng Kuya Gregory Quitara de Escarbon, may pagpaminaw. Narge Pamat de Aspaikan Mano, Sagbayan Bohol. May hapon ni Budi Asano. Ako pa ko, Dres Master Controls, Juven Jimenez sa Newsrooms, Almimata. At ang manager, John Levin Chavez, by King. Alang sa nagkihiusang Pilipino para sa Pilipinas. Agos katropang Eric Siras Manain, manamilit og magpasalamat sa inyong magkanunayong nga pagsuporta pagpaminaw. Happy weekend, katropa mo! Exciting!
2: Asintado!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:56 na sa Kapunan, mga katropa. Itong time check, kinatunin sa Sunthone Plus Gold. Ito mga katropa, din hay, magpalabig kaon sa mga lamian kayong lechon, ting fiesta na ba nun? Ay, wamot si Bao, mga katropa, karoon din haga. Wala ba na, ha? Makalitrarabdig atake ng taga-supresyon sa dugo. Kuhaan ganyan, monitor yun, mga katropa, ikpadagi sa mga lamian, karoon panahon na. Grabing fiesta, labi na, dias buhol. Ito mga katropa din na, inaro printing na bagyong inita. Basta po din sa mga trigger, mga katropa, ganyan ka taga-supresyon sa dugo. Grabing kayong kainit mo na nga pag Sunthone Gold mo din, ha? Ay mong kumpiyansa, mga katropa. Mga katropa, buni na. Anya, sa mga... Doon na po'y mga diabetes. Doon ay problema sa kasing-kasing. Sunthone Plus Gold, naging mga katropa. Yung tumaroon ka namin, ha? Ako, tumar ko ano yung sa kadlaw, kausa. Ay, mantra sa bata-bata pa. Huwag pati yung pang bati, mga katropa. Huwag pati yung pang muo ba? Kumpiyansa, gyan. Sa muna, sa mga doon na nagkaroon mga problema, no, magkuhan gyud mo din, ha? Dita mo kumpiyansa, Sunthone Plus Gold. Maayo ni mga katropa sa pagbalanse, mabalanse ni pagka dugo iyang i-regulate, mga katropa, nga dili mo saka ug di sad mo ubos. At the same time, maayo pud sa mga do na karoy bukol-bukol sa lawas. Ang siya ko nagkaingon ka ganiya, no? Ay do na ni ampalaya, malunggay, mangustin, garlic and spirulina. Ginama sa Yes to Health, mga katropa. Sad-sad na ta!
3: Ali ana ang programang mohatag og lingaw. Kana

0: ώρα σε XFM σε Buffalo Bean Standard Time. It is now 5:24 in the afternoon, mga katropa. Tung time check. At it cannot lose a premium D3 soft gel sa mga nagluya na karoon din ang panahuna. Ado na pa'y gig karong gabi o ado na pa'y trabaho karong gabi. Pag premium D3 soft gel mo, mga katropa, kayo mo source of energy. Nagaan kayo mong lawas yun, mga katropa, kasi hindi mo nga imnon. Tibok adlaw kang productive. Nagagag mahimo, mga katropa. Tingod siya, nindot kayo, gaan ni mong paminaw sa lawas. Kuhan yung kaabunda kas energy, mga katropa. Premium D3 soft gel. Kukalikod po din sa to ang kabukugan o ngipon. At the same time, mabagawas ni sa mga sobrang tambok. Excess fat sa toang lawas. Gama sa Yes to Health na mapalit sa talang butika nationwide. Yan, on the mix. Right now, we got DJ Daniel. Hawak mo ang brief. Hello, may hapon sa mga katropa. Di hanggang mga suki, hindi pa minaw. Katropang Domingo, Bogansiso. Nakuha na ako akong magaganina. Wow, okay. Salamat kahe. Congrats, katropang Domingo. Nakakuha na yung ka o mag sa sansan sa katropa. Salamat kayo og ni DJ Turbo na siya ang naghatag sa mag DJ Boots. Yan, ipalit po siya og Santhon Coffee Mix, Santhon Capsule, na og Vitamin C. Jesse Arno, sa aming hapon, happy Friday! Lorna Margarita! Nagtanaw na ito din na sa Australia. Kambing niya na katropang Lorna Margarita. Leo, Lian, Timpongko. Katropang Josephine Pakulaba, may hapon din na. Greet kong happy birthday to my niece, Jing, Harina, Bacalso, Tiago, San Isidro, Talisay, no? Yan si Joyce, Aligaspi, Hizim. And yes, may dugyan dalagyan si Bill. Salamat kayo sa pagpaminaw o sa pagtanaw sa tuwang live, ha? Ngayong hapon po ni Katropang Cookies Garcia. Kari po tayong DJ Daniel, ba? Imong plugins, greetings. Para asa magkaugma, ugma. Sa pagkaugma, DJ Daniel. Ugra ka?
1: Alright, shout out ko sa kong gig, no? This coming May 9, City of Manga, Barangay Uling, City of Naga, powered by JL Travis Audio, owned by J. Lawrence Tanya and Clemente Tanya. And this coming May 10, Battle of Sounds, Kalingan Karta, Entry Sounds, Junjun Lights and Sounds, na inita gabi, anaday, nari ko sa Wansong Beach. Ngayon, May 13, Porokdo, Seaside, Patima, Barangay.

0: Gamma sijastella.
1: XFM. XFM.
2: Pabinaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan wala usak ka ninyo nga mamakak, ha? Kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
3: Ay, sir.
2: Unsa man?
3: Ay, sir, ay nagita. Ano mo, sir? Naningil ko na si mong utang.
2: Ingnang uwa ko din eh.
3: Ay, namakak lang ito, sir.
4: Ay,
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Diyo.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyot si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up tika og ma, ha? Aha, ipacheck up tika. Ayaw!
4: Exciting!
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Di yun ka, kibaw mo ihap.
6: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungog ko rin niya gabi. Naingon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ki gusto lo. Kutobre ki gusto lo.
3: Ayaw!
4: Exciting!
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bakterya o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:32 na magatropas ka po. Kini nga itong time check, ihatod ka nato sa Windsor. Win from within.

All right, Bonal DJ Aaron. Ito pang Eugenio Boy Tagzip ng hapon din ha. Yes, ito pang Analisa de la Cruz ng hapon. Naminaw diri sa may Tangil Dumanhog Cebu.

0: Salamat sa pagpaminaw ni... And then, ikatropang Tabirara Edmond. And aminaw, there is my RE Glass Kalubian later. Exciting! Sige, paminaw ni Edmond, ikatropang Edmond sa Facebook na ka or makuha na din na sa may kuan. XFM Tacloban. Ano mga katropa mo na minaw sa XFM Gihulngan and XFM Kanlaon, may hapon. Thank God it's Friday!
1: Exciting!

0: Oras XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.55 na mga tropa. Kini ka tong time check, atong ginatong sa Premium D3 Coffee Mix. Ito pa yung mga tropa, ang ipatambi sa Stevia, wali asukar, safe ni ato mga naglikay-dikay yung mga tambis ng mga pagkaon. May ligon ka dihag kape, mga katropa, di ay kape. Premium D3 Coffee Mix. Nga doon ay Sunthone, ng Vitamin D3, a source of energy. Yan, kutaw na, o Premium D3, mga katropa. Hinimo o ginama sa Yes to Health. Ayun ang DJ Aaron, kumbati doon sa mga greetings and pluggings. Go!
1: Yes, maing gabi mga katropa. No? Shout out tayo sa akong masilingan di as kalang gamandutak. No? Labi na sa akong pamilya di ha. And also shout out ko sa akong mga gwapong amigo. Sila si Aljo Villijo, Rose Mitchell Heruela, Rupil Kanki. And also sa mga gwapo din nga isti sa Balerong National High School. Nagkakanaar ba yung ladulay? 18 ka buk? Complete name na yung complete name. Yeah, ito sulbo ta ni Gia Baricuatro nga nagtanong sa itong live karon. And also, Sir Hilia Justin Faith, Gilianiso Every Labin, Generali in Angeli, Christine Sasan, aka MM daw, then Haini Villarico, Vilma Baruman, Jeremy Jimena, Jonathan Rivera, Pakit Jerek, Glizel Heraldes, Camille Gian Intapa, Jean Aisa Lastimusa, Ria Silgas, Vivi Manubag, and also Anjo Candilasa. Especially ang pinakagwapa nga isti da sa Balero no, nga si Ginelli Baruman. And also, shout out ko sa akong gigs ug mapuho no. Dira sa Bulo on Cebu, powered by Alberca Lights and Sound, owned by Isidro Alberca. So beats by DJ Aaron, DJ Gabe. Maorto.
0: Yan, salamat kayo niyo ug maadlaw. Kita kids ta DJ Butch, nako dira sa may sitio. Sa ito na bida eh. Basta babaw sa Colon mga tropa. City of Payawan, Barangay Colon, City of Naga. Happy Fiesta niyong tanan kita kids ugba DJ Butch and the Kabilis Audio. Ayan, kita kids ta ugba po niyo. Wala tigong panahon mga katropa. Thank you. Alas 5.57 na alang saan kay Usang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa
2: DJ Butch.
0: Katropa mo, exciting
3: XFM.

enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will perish by following their example of disobedience. So, nainindot mga isuod nga gi-offer ang Ginoo, highly emphasize ang number 7 in the Bible, and it speaks of completeness. It speaks of God making an oath, naghimo og saad ang tao, ang Ginoo ngadto sa tao, unya all for our benefit. Actually, unilateral din siya nga kontrata, kining covenant by God, between God and us. Ang ato ra mga igsoon atong dawaton is like a donation. Kung naay donation, lahi man ang donation og ang barter, no? Or a deed of sale. Kung mo palit ka og bisikleta may uso karon, imong bayran aron nga imong maangkon ang bisikleta, that is sale. So kung barter sad panlitan og napulaan na kasi imong kaldiro nya di na kay kamo kaon, ako ni barter og bisikleta. So magbaylo mo, kaldiro ang usa, bisikleta ang usa. So there is a consideration. In this case mga igsoon, mura siya og donation. All we have to do is to accept, to believe. Atong hangpon, i-embrace na to ang gi-offer sa Ginoo alang kanato so that we will enjoy this rest that God has given us. And this is overemphasized in the Bible aron nga ato yung masahiran. Ato yung ma-appreciate ug maayo ang pulong sa Ginoo. Now, arita may isun sa actual nga incident in the book of Joshua chapter 6. Arita. Among others, daghan kayong kuan yun, mention of 7. Kinundo mo ni Jacob. Si Jacob, he waited for 7 long years aron nga iyang maangkon si Santa. Aron nga si Santa, si... Kuan, si... Isa to? Isa ganito? Rachel. Rachel ba? Rachel, oy. Akaliya. Amo luminaw siya sa Sunday school, da. So si Rachel, si Leah, mo ihatag nga he worked for many years. Kanya, nagtuo siya nga ihatag ni Laban ang iyang gigugma nga babae, si Rachel. Pero si Leah mo ihatag. So he waited for another 7 years. So hasta day sa matang sa gugma, nasa day 7 nga i-mention ang Biblia. Nga pasabot diha, all we have to do, Sister Mercy, is to believe that God has already prepared something for us. Tinobit na di, wa ko nagbinuang. So tanan nga aspect sa life is covered by these 7. Completed. Nya, it is by virtue of an oath na himo yung pakigsaan ang Ginoo. Now, arita sa Joshua chapter 6. Nakaligit tayo mga side stories diri. Now, the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. Muna'y pag dayong sodyon sa Israelites in the promised land. Remember that Moses was not able to lead them. Si Joshua mo'y nagduma nila, nag-lead nila going into the promised land. They just crossed Jordan River. Na nakaroon sila sa territory. This is now the land given. The land promised by God, and they are now standing. Nagbarug na sila ng yuta. 40 years of wandering in the wilderness. 40 katuig nga nagbaktas gikan sa wilderness from Egypt. Dagan kay sila ang mga kasinatian. Mga ups and downs. Dagan kay downs because of their complaining. Grabe kay sila mag bagulbol sa Ginoo. They grumble against God, the leadership of God. And now this is the new generation. Nagbarug na sila. This is the land given by God to them by virtue of a promise. The first nga ilahang na atubang magsoon is a very mighty city. Ginganlan og Jericho. Itanaw ito ko kuning YouTube. Na sila yung mga archaeological nga studies. Itanaw sila bitaw ka ng mga artifacts, mga remains, mga articles sila makitaan gikan sa hinubay sa Biblia. And they can see traces of it. Ako nakitaan, appreciate ako katong Mount of Ararat, oh. Katong arka, bitaw, ganing tugpa dito sa Mount of Ararat, sa kuan ba din, ah? Turkey. Turkey na, no? Brother Dave. Nakitaan na dito, naagyo dito, naagyo sila nakitaan dito ng component of kahoy. Yung kitanaw nila ang measurement, ang grabihag, ang malibot, yung balhibo, eh. Ang Ginoo, yun, eh. Tinoo, yun. Ang pulong sa Ginoo. And then, when they crossed the Red Sea, nasa dito yung mga

0: Okay, ni yang gihimo mga kaigsunan, this was not done, wa ni niya gihimo mga kaigsunan, wa niya himoa nga i-abolish niya ang balaod. This was not done by abolishing the law that condemned the sinners, mga kaigsunan. Pagluwas niya sa tao, wala niya gi-abolish ang balaod para nga ang mga makasasala di na makondina, no? But unsa may ang gihimo? 15 versikulo 3, Christ died for our sins according to the scriptures, no? No, manay klaro diha mga kaigalan ug mga kaigsunan nga gisgutan sa maong versikulo. Christ died, mga kaigalan ug mga kaigsunan. Atong hinumduman, ha? Si Kristo isip mao'y nibarog nga representante nato, mga kaigalan ug mga kaigsunan. Matod pa, wala mo wagtang sa gitawag og balaod, mga kaigsunan, aron nga kita mahimong malingkawas diha sa ato ang gitawag og silot, mga kaigalan ug mga kaigsunan, no? Kundili, sumala pas 1 Corinto 15 versikulo 3, For I delivered you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Munay kinatibukan mga kaigsunan, ha? Pero ito nang i-quote diha, ang gisgutan. Christ died for our sins according to the scriptures, na? Wala siya nag-abolish sa balaod aron nga kita malingkawas sa silot, no? Kundili aron kita makalingkawas sa gitawag og silot, mga kaigalaan og mga kaigsunan, siya namatay isip representante nato, so malas ka sulatan, no? Manang gisgutan, ha? Roma 6 versikulo 7, so diha sa ilalom, mga kaigsunan, sa gitawag og legal system, mga kaigsunan, he who has died has freed from sin, no? Roma 6 versikulo 7, no? Atong tanawon, mga kaigsunan, ang kinatibuk-an nga versikulo, he that is dead is freed from sin. So, muna, legally, mga kaigsunan, tungod kay siya namatay, mga kaigalaan o mga kaigsunan, nahimong na pa isip representative na to. So, kita nahimong nahigawas, gihagikan sa gitawag og sala, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Nahimong gawas nun o nahimo natang wala na sa, or kana na ang iyatang naluwas, mga kaigalaan. We are freed from sin. No, although gisgutan diri siya, no, pero atong hisgutan or ato ang timan-an, no, nga siya moy atong representative, mga kaigsunan, sa gitawag og tawhanon nga kaliwat, no. So siya kay namatay man tungod kay morni, legally, mga kaigalaan, once nga ang tao makasala, ang demand sa balaod is the life of those nga nagsupak sa gitawag og balaod, mga kaigsunan, moy gikinahanglan. So si Kristo isip moy atong representative, perfect representative, mga kaigsunan, namatay og nahimong napahigawas, o was has freed from sin. That is why, mga kaigsunan, kita usab nahimo nga ganang gisgutan sa Roma 6 versikulo 7. Hebrews 9 versikulo 22. And almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Managisgutan si Hebrews 9 versikulo 22. So gano nga kinahanglan man nga si Kristo mamatay gayod, no, di man lang kay kung baga nga to sa kung ato tas mga karniro, mga kaisun, nga ilang gihalad, nga nung di ilang man samaran, nga kuhaan lang ugdugo. Di lang, or kuhaan lang ugdugo, nga mo'y ihalad, mga kaigalaan. Ang Hebrews 9, versikulo 22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Walay pag-ula sa dugo, mga kaigsunan. Walay kapasailuan. So, diha, mga kaigalaan, no? Ang sagisgutan na nato, ang demand sa balaod is ang kinabuhi. The blood is the life, mga kaigsunan. Kung igorakuhaan, no? Wala makumplito ang demand, no? Nga ang kamatayon yun sa usa ka binuhat nga nakahimo sa pagsala. Although si Kristo wa man makahimo pagpakasala, mga higala, pero si isip siya mo'y representative nato, inahanglan nga ang iyahang dugo o ang iya kamatayon gayud, no, mo'y bugti, mga kaigsunan. Ngud kay kung wala kini, walay gitawag og kapasayloan. So malapas Hebrohanon 9 versikulo 22. So, balikan nato, no, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14. It was for this reason that Apostle Paul could say that if one died for all, then all died. So dinhi, mga higala, atong makita ang gitawag og representation, no? Isip si Kristo moy atong representative sa gitawag og tawhanon nga kaliwat. Matun pa that if one died for all, kisa maning kisgutang one died for all, it was Jesus Christ, na? Then all died, na? Because He is our representative, mga kaigsunan. Munang kisgutan nga kita na namatay uban niya, no? Dito sa Kalbaryo sa cross, na? So, dugang sa Roma 6 versikulo 10 og 11, then Roma City og 4, mga kaigsunan, og Colossians 3 versikulo 3. Although it was He who died to sin once for all, yet we are to reckon ourselves to be dead indeed to sin. And managisgutan diha, mga kaigsunan, dead to the law through the body of Christ. Although digyud kita ang namatay dito sa Kalbaryo sa cross, mga kaigsunan, tungod kay si Kristo mao may ato nga representative. So isip nga si Kristo namatay, our human representative, mga kaigsunan, namatay dito sa Kalbaryo sa cross. So the same, mga kaigsunan, no? Kita usab, no? Mamatay diha sa gitawag og sala, mga kaigalaan. No? Hopefully, no? Basin doon na mo'y mga gikalibgan usab diha nga bahin. No? Pero dinhi, mga kaigalaan, makita nato, no? By representation, si Kristo isip atong representative. Siya namatay alang sa tanan. And although di kita gyud mismo literally nga kuan, no? But by the body of Jesus Christ, isip siya mo'y atong representative. Kita usab namatay dito uban ni Kristo dito sa cross, no? Kung atong tanawon ang maong hisgutanan, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Pero by representation, si Kristo namatay tungodog alang nato tanan, no? Basig mo ingonon niya mo nga sa to pa na day merito ang ato, no? It was Jesus Christ, mga kaigsunan, isip atong representative. Dito namatay dito sa Kalbaryo sa cross, and by that kita usab na himong nahigawas o na lingkawas ng sigitaw og sala. Hopefully, no, kasi nabot ta diha ang bahin, mga kaisunan, kay basin unya og narabay mga uban nga i-twist ra gamay, no, unya murag nahimo nga dunay merito nga kita usab, no, kita to, no, namatay dito sa yes, by representation, mga kaigalaan o mga kaisunan, si Kristo namatay, no? And sa atong as representative nato, no? Nga mga tao, mga kaigalaan o mga kaisunan. 1 John chapter 2 verse 2, nagingon, and He is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Muna ipaklaro diha, mga higala, no? So si Kristo namatay, mga kaigsunan, dili lamang sa ato ang mga sala, mga kaigalaan, not for ours only, but also for the sins of the world, mga higala. Klaro na, no? Agisgutan sa unuhuan, Jesus, 2, versikulo 2. Sumala pa diha, niya nagmauga, versikulo. Matod pa sab sa usa ka komentaryo, mga kaigsoonan, sa usa ka manunulat na gitawag og Testimonies for the Church Volume 2 page 214 na igisgotan diha. The sins of the world were upon him. Manay klaro ha. Si Kristo man ang atong representative, mga higala. Salamat no sa pag-share sa ato sab nga live, brother Mando Laudi, no? Na gisgutan din him, mga kaigsoonan. The sins of the world were upon him. Also, the sins of his father's wrath as he suffered the penalty of the law transgressed. So it was this that crushed his divine soul. Ang sala, sumalapas gisgutan, mga kaigsoonan, ang sala sa gitawag og kalibutan anaa diha kaniya. Nahimong iyang gipasan, mga kaigsoonan, ug bisan pa ang kaligot-got sa Dios nga amahan, anaa kaniya. Dogang pa, no, balikan nato sa Atras sa Gamay, no, 210, no, sa maog gihapon nga libro. Christ felt much as sinners will feel when the vials of God's wrath shall poured out upon them. Black despair, like the pall of death, will gather about their guilty souls, and then they will realize to the fullest extent the sinfulness of sin. Mga gibati ni Kristo, mga higala, no? Labi na sa mas gibati sa mga tao unya, no? Kanana ang mabubuan unya sa kaligot-got sa Dios. During his katapusan, mga higala, sa panahon sampak, ingon ni ana ang gibati ni Kristo, mga kaigalaan. Ingon ana ang iyahang gibati. Kung unsa ang gibati sa mga makasasala, mga kaigsoonan, during the time, no, ligabot unya ang panahon na nga ibubo na ang kaligot-got sa Dios ngantos iyahang os mga katawhan, labi na katong mga tao nga wala mo dawat sa gitawag og kamatuoran, mubuan na spito kahampak. The same ang gibati ni Kristo at that time, mga kaigalaan, mga kaigsoonan. Ingon na ang iyang gibati mo, hinungdan kung nakahinom do mo, mga kaigsoonan, sa diha nga si Kristo dito sa Getsemani pa lamang, na dito pa lamang siya sa Getsemani, mga kaigsoonan, iyan ang gibati ang kabugat, no? Labi na nga ang Dios mitalikod na niya, ang Dios Amahan, o gani ang kaligot-got sa Dios mo iyahang gibati. Na muna nga, bisan ang iyahang, kung nakahinundo mo mga kaigsoonan, bisan ang iyang singot, no? Dugo na, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Hangtod na nga to, mga kaigsoonan, sa diha ga siya gilansang dito sa Kalbaryo sa cross. Mo'y hinungdan nga medyo dali ang iyahang kamatayon, unlike dito sa gitawag og duha ka mga kawatan, mga kaigsoonan, kay gibali-balian pa man to sila, no, gitiwasan. Pero si Kristo wa na nila, giigo na lang nila gidughang pagsuta, mga kaigsoonan, og buhi pa ba. Pero at that time, no, patay na si Kristo. Nyawa na nila gani bali-bali o tiwasi si Kristo tungod kay patay na siya na nga time. Tungod sa iyahang gibati, mga kaigsoonan, nga dili lalim, no, nga pagbati sama sa mga tao o sama sa gibati sa mga tao during nigabot unya sa panahon nga ibubo na ang kaligot-got sa Dios. Ingon niya na ang gibati ni Kristo nga siya wala na isimbog bas kaluoy. Muna iyahang gibati, mga higala, sa diha nga iyang gidala isip siya mo'y atong representative na dito sa Kalbaryo sa cross, no? Ngayon na naiyahang gibati, no? Di basta-basta mga kaigsunan, no? Tungod na sa ato ang mga sala. So, muna hinungdan mga kaigalan o mga kaigsunan, no? Sa iyahang hinanali nga kamatayon, no? Namatay siya tungod sa atong mga sala. Og dili lamang paigo ni ana mga kaigsunan nga namatay siya para tanan o para nato mga kaigsunan, kundili iya pagayod nga gi-secure mga kaigalaan ang gitawag og walay katapusang kinabuhi. Dili lamang paigo nga namatay siya dito sa Kalbaryo sa cross, kundili siya iyahang gi-secure mga kaigsunan, but it was not enough that Christ died to secure pardon for our sins. He must earn eternal life for all men. This was because the granting of eternal life is based on merit. It must be earned by perfect obedience to the commandments of God or perfect righteousness, which is dili na mahimo sa tao mga kaigsunan sa iyahang nga kahimtang. So isip siya mo'y atong representative, Christ earn this eternal life mga kaigsunan by perfect obedience to the commandments of God. Muna nga ngingon dito nga siya walay sala. He lived perfectly mga kaigsunan according sa gitawag o subay sa balaod sa Dios. So muna nga siya sa diha nga gipangutana siya sa usa ka ulitawong dato, no? Nya giingon siya nga ginan siya nga maayo matod pas Matthew 19 bersikulo 17 nagingon dito Matthew 19 bersikulo 17. And he said unto them, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Muna iyahag gi-awhag mga kaigsunan. Sa gikaingon na nato, na si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa cross. Wa niya wag tanga mga higala ang balaod sa Dios aron nga kita mahimong mahigawa sa silos balaod. Kundili siya iyang gi-comply mga kaigsunan ang gitawag og requirement sa balaod nga mao ang gitawag og kamatayon tungod kay kini moy bugti mga kaigsunan sa gitawag og sala nga nahimo sa tao. So, may hinungdan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Bisan siya, matod pa, no? Siya, sa iyahang pagkinabuhi, din hinininga kalibutan na mga kaigalaan o mga kaigsunan. Siya mismo nag-recommend, no? Bantayi ang gitawag o kasuguan. So, in other words, mga kaigsunan, only he who has developed a perfect character free from every taint of sin is worthy to receive eternal life, no? To live in tawag langit mga kaisunan uban sa Dios. May pag-view diha kang Brother John Rex Ladaran, no? Diha sa may Bantayan Island. Usab sa mga kaisunan na to diha. Mayong gabi, happy Sabbath kaninyo, no? So dinhi dili lamang, no, sa gisgutan na to si Kristo simple nga namatay, isip mo ibugti sa sala nga nahimo sa tao mga higala. Siya namatay og dili lamang kana he live matod pa dinis kalibutan perfect obedience. He earn mga kaisunan a perfect obedience sa balaod sa Dios og kinini ang gitawag og perfect righteousness. So muna, no, nga bisan gani siya mao'y iyang girekomendar nga to sa usa ka ulitawong dato mga kaigalaan o mga kaigsunan. Tungod kay sa ato mga higala, no? Sa gikaingunan na to, kung kita lang, dili na mahimo mga kaisunan ang gitawag pagtuman sa balaod, no? Christ matod pa, did all for us. By assuming a human nature and taking a human body, he developed, gitawag og, perfect character through obedience of God's commandment. Philippians chapter 2 verse 8, no? Matod pa ni Apostle Pablo, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kana, is a part mga kaigalaan og obedient to the commandments of God, since the demand of the law, demands balaod mga kaigsunan, is mao ang kamatayon sa gitawag og makasasala, since siya maoy atong kanini ang representative, na nituman siya sa gitawag og balaod perfectly. Bisan pangadtos kamatayon mga kaigalaan, siya nahimo nga nagmartino manon. Dili basta-basta nga kamatayon, no? Tungod kay kamatayon diha sa gitawag og cross, which is mo'y gigamit nila nga pamaagi mga kaisunan sa pagpatay sa gitawag og kriminal, no? Sa ilahang nga panahon. So, inyo niya na mga kaisunan. Hebrohanon 8, versikulo 3. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Klaro na, no? Nga gisgotan diha mga kaigalaan, mga kaigsunan. Mayang gabi niya kang Sister Rube Jean Divina Gracia, na diha sa may pantukan, mayong pag-view sa ito ang program. So dinhi mga higala, mga kaigsunan, ato makita, no? Ang gihimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, dili lamang siya namatay tungod og alang sa atong mga sala, kundili siya ni develop before ni anak mga kaisunan, ni develop i character gitawag og perfect mga kaisunan, na nagtuman sa gitawag og balaod sa Dios, which is di na mahimo sa tao sa iyang kahimtang mga kaisunan. And as our representative, si Kristo mituman, and he was tempted in all points, sumala pa, yet without sin. Wa makahimo sa gitawag og sa, no? So na himo niya mga kaisunan ang kinini ang pagtuman sa mga balaod sa Dios, bisan pa gani ngadtos gitawag og kamatayon o kamatayon diha sa Kalbaryo sa cross. No, may gabi ipod niya, o Happy Sabbath sa inyo diha tanan. No, salamat kaayo, no? Happy Sabbath. Ubansab sa imuhang mama o papa, no? Sister Ginaline Mendoza o ingon manusab. Kang brother imong papa, no? Nahapit mo ko nalimot sa ngan. mayong gabi, no? Kang brother Roberto Divina Gracia ba? No, nalimot naman hinoon ko ani. Pero sa atong mga kaigsunan diha, ano bansa imo ang mga igsoon, mayong pagpaminaw og mayong pag mayong gabi diha kaninyong tanan. Happy Sabbath. Ingon man usab kang Eugenio Boy Tagsip, no? Mayong gabi, Brother Aldrin, nagtanaw na minaw sa imong mga o sa mga pulong sa Ginoo. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw, pagbiusab sa ato ang program dinhi sa tingog sa reformasyon. So ani ang mga kaigsunan, no? Ang usab-usab sa mga saad sa Dios, matag usa nga mga makasasa nga mga kag o mga kalag mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Isaias 60 versikulo 2. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. salamat kayo, no? Sa inyo pagpadayon sa pagpaminaw, no? O, muna siya mga kaigalan o mga kaigsunan, ang Diyos, matod pa, that, but the Lord shall arise upon thee and His glory shall be seen upon thee. Muna isip siya mo, yatong representative mga kaigsunan, mo reflect na no, ang iya sab nga himaya nganhi nato mga kaigalanong mga kaigsoonan, which is munay angay usab nato nga dawaton mga kaigalanong mga kaigsoonan. So bisan pagani ang usak ka komentaryo mga kaigsoonan nagingon dito sa Councils on Diet and Food page 153, the prince of this world cometh, says Jesus, and had nothing in me. There was in him nothing that responded to Satan's sophistry. So, ang prinsipi nini mo ang kalibutan nga mo si Satanas mga kaigsoonan, why nahimo batok kang Kristo? Bisan pa man sa iyang mga lingla, no? He did not consent to sin, not even by thought did he yield to temptation. So, managisgutan ganiya si Bruhanon, he was tempted in all points, but nag-remade mga kaigsoonan nga, walay sala. As we can see here, indeed, the righteousness earned by Jesus Christ is not for Him. He did it for us, since His righteousness fully meet the requirements of eternal life. So, diha mga kaisunan, mo na igihimo ni Kristo. Not just, no, namatay, simple lang, namatay, dito sa Kalbaryo sa cross, kundili, He earned mga kaisunan, gitawag, perfect righteousness, which is dako kay kahimuan sa ato, nini nga mga panahon na. May gabi sab diha kang Sister Noemi Bresenyo bansab sa iyang mister nini nga kagabian. Now, ano man tayo igong oras mga igana sa ato ang programa. So, na di gayon ato na sab nga padayon sa paghisgot ang ato sab nga naisgotan nini nga kagabian. Atong taposon, pinagis pag-ampo ang ato ang program. Dalay ko ng silimbaw ng mga Diyos nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat din yung kagiyunan. Imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong. Nga kini mahimong sab nga mahimong nga iwag nga tos mga katawhan nga wala sa masayad kamaturan. Ingon masas mga nasab nasayod. Magpadayon sa pagsusi. O ga mahimong masabtan na mo ang kalaom sa imong gihimo dito sa Kalbaryo sa cross. O ga mo kini nga makinabuhian. Og tabangi kami nga mahimong mabagaw sa among kinaiya suno sa imong langit nun yung kinaiya. Kinikita na, mag-isalig ito yan. Uban sa iloan sa mga kapakyasan, gilaw mong madawat, sa ngalan ni Jesus nga mong manaluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalan, mga kaisunan, dinhi sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Mayong gabi, ug daghang salamat kaninyong tanan.
1: Ngayon yung nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha kaninyo, uban ng pag-ingon, bulaan silang nga nagabasa. Nagapatalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayong nasasamang taknaw gistasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: The Music of Salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM. Forever.